0: pakaon tos dinakpan. Nakatala ang P-Box og 11 ka volcanic earthquakes, 3 ka volcanic tremors og 283 ka rockfall events sa mayon volcano. Dugang pa na observastic density current o uson lakip ang padayon nga lava effusion o mayon.
1: Radyo Kaibiga National News.
0: Employment rate sa Pilipinas ngadto sa 5.0% sa Marso uban sa 2.58 million ngadto sa 95%. Apan ni saka usab ang underemployment sa 12.3%. Nga nagpasabot daghan gyapon ang nangita og dugang trabaho. Katumbas kini sa 2.58 million ka Pilipino. Mas ubos kon ikumpara sa 2.66 million niya dumiaging bulan. Misa kausab ang employment rate ngadto sa 95% o katumbas sa 49.07 ka milyon nga mga Pilipino.

0: Gipatangtang ni Bicol Sarup, Party Leader Representative Terry Redon, ang gihimong pamahayag ni Batangas First District Representation sa Kamara. Uman kini nagduso og motion sa plenaryo sa nasangpit nga pamahayag ng Corruption Executive Secretary Ralph Recto, Party Leader Representative Edwin Guardiola sa Batangas. Ginitok usab ni Libiste ang matod pa naggasto sa mga politiko alang aron mudaog sa ilang mga distrito. Sa unang motion, gibutyag ni Rinon ng Libiste nga mas dako ang gigasto sa mga politiko. Sa gawang gipangayo usab ni Rinon nga ang tibuok pamahayag ni Libiste tangtangon iyo i-delete sa record sa Kamara. Gikuntar usab ni Libiste og sa pipila ka mga magbabalaod, kauban si Sagip Party List Representative Paolo Marcoleta, ang motion ni Rinon sa katapusan na desisyonan sa Kongreso na tanggalon sa record ni Libiste.
1: Radio Kaibigan National News.
0: Arestado sa gihimong entrapment operation sa National Bureau of Investigation ang founder sa Binat Gallery Media Network na si Franco Mamahil, ang former House Speaker Representative Martin Romualdez. Nangayo matumualdez aron dili niya ipagawas ang flood control project. Mukabat sa sitin na kumbiskar atol sa operasyon gikan kang mabanta nga giingong gikan ni kanhi Speaker Martin Romualdez. Gibasura sa komisyon nga misupak sa registrasyon sa United Bangsa Justice Party, ang partido politikal sa Moro Islamic Liberation Front. Gumika niini isip regional parliamentary political party alang sa umaabot nga Bangsa Moro parliamentary election. Pasabot nga mahimo nang mudagan ang UBJP isip lehitimong partido sa riyon sa Bangsa Moro. Gipahibaw ni House Deputy Speaker og National Unity Party Chairman Ronny Puno nga kapin sa katunga sa 65 ka miyembro sa ilang partido ang karon mo si Sara Duterte. Matod ni Puno nga ang mga kongresista maghimo pa og usa ka round sa konsultasyon sa ilang mga constituents. Ang NUP ganiadto miingon nga ang ilang mga miyembro magbase sa conscience vote sa desisyon bahin sa impeachment ni BP Sara Duterte.
1: National News.
0: Sa katapusan sa balitang nasudnon, nagyatod ganinyo sa MM Holdings in Katenjon sa Batangas, gibulgar na Executive Secretary Ralph Recto ang giingong seryeng pagsulay sa pagpanuhol kaniya ni Presidente Lito usa ka bilyon bugti sa paggatag og dalan sa iyang politikanong ambisyon. Matud ni Recto, dugay na niyang beto ni Senador Loren Ligarda apan napugos siya sa pagsulti gumikan sa mga isyu nga sa unang pagtatagpo pa lamang namin may handa siya nga 400 million

0: от гікан за ірання небі респонзе.
1: Radio Kikita International News.
0: Sa katapusan sa balita sa gawasan nasod, nagyatod ganinyo sa Don Carlos Water District. Ikondina sa mayor sa Zaporizhia City sa southeastern Ukraine ang ilang ang laing hugna sa pagpagataki sa tropa sa Russia gamit ang Russian guided bomb. Sayo sa buntag, nisaka pa sa 12 kalawas ang narecover sa gibumbahan ng residential building. Car service repair o car wash side sa maong syudad. Gibutyag ni Regina Karchenko, acting mayor sa Zaporizhia, na anaa pa sa 29 kaihap sa ilang mga residente, ang nada sa tambalanan human na kangkon o mga samad sa ilang lawas. Nanawagan usab si Karchenko, nagikinahanglang ayuda sa maong mga residente na wa na imkon og tukmang kadaot ang ilang og damyos ang ilang mga Binoy-anan. Sa pagkakaroon, kapin libon ilang syudad sukad sa bulan sa Enero 2026, una niini may tabo na ang sinsiro og matinud-anon nga ceasefire tali sa Russia og Ukraine. Sa paugnat sa kusog, nagpahigayon o public hearing ang Senado kagahap nga himuong naturalized player sa Gilas, Pilipinas, si Benny Boatwright. Ipanguluhan ni Senate Committee on Justice and Human Rights Senator Francis Pangilinan ang pagtuki sa House Senate Bill Number 1595 alang ni Boatwright. Gawas nini, gitukiusab ang pag-naturalized player. Ramos, pinaagi sa House Bill Number 6644 o Senate Bill Number 1613. Gipadayag ni Pangilinan ang suporta sa duha ka atleta nga giingong andam nga dalon ang bandila sa Pilipinas sa world stage.
1: Radio Kaibigan Sports News.
0: Sa katapusan sa sports, usa ka babay ang midaog sa Sunrise Sprint Triathlon sa isla sa Camiguin, Northern Mindanao. Nahuman si Patricia Cruz Bautista ang karera sulod sa usa ka oras, 32 ka minuto o 15 segundo. Ang 5150 Triathlon Camiguin, Kikiambao, sa oras nga 2 hours, 44 ka minuto o 17 ka segundo. Una usab nga ni Aboda sa Men's Filipino Elite Category, sulod sa 2 ka oras o 20 minutos. Samtang si Ewan Bertrogdon, ang overall champion sa Sunrise Sprint, o man niya na kumpleto ang ruta sa usa ka oras, 17 ka minuto o 40 segundos. Kapin sa 300 ka mga atleta, gikan sa 15 ka nasod, ang nagtapok sa isla alang sa Ironman 5150 Camiguin niya Dumayo 3. Gawa sa kompetisyon, ipakita usab ang natural o kultural nga bandi sa Mindanao na nagatag og international standard nga triathlon nga walay kinahanglan pang muadto sa layong dapit.
1: Sports News.
0: Sa balitang showbiz, ipagawas sa Netflix ang documentary sa OPM band nga Eraser karong Mayo 30 og makita ang sa kabin 190 kanasod. Sumala sa direktor nga si Maria Global Release, gumikan mas daghang tao ang makakita sa storya sa banda o sa ilang musika. Sa maong documentary, nagpakis o mga tema sama sa panaghigalaay, panagbangi o pagbalik sa maayong relasyon.
1: Radio Kaibigan Entertainment News.
0: Sa katapusan sa balitang showbiz, nadakpan sa National Bureau of Investigation si Franco Mabanta uban ang upat kang operasyon kagapon.

0: giakusahan si mabanta nga misulay og pangay og kwarta gikan sa usa gawas sa sensitibong impormasyon. Gituohan nga mukabat og 350 million ang ipangayo nini og padayon karon ang investigasyon sa maong kaso. Na si Ubis na gitsi mabanta. Showbiz personality man eh. Ilado man. Sa balitang nasayod ka ba?
1: Eleksyon.
0: Sa usa ka barangay, dila na to hinganlan. Ang kawatan nga nangawat og harain taon kahaloblak ang gikawat sa maong kawatan. Apan gidakop sa mga barangay tanod kay nabantayan. Sa pagdakop sa maong kawatan, kisak og ipaatubang kang kapitan. Ingos kapitan, oy doy. Ano nangawat ba mahuman na lublak doon ay kabuk? Ano nangawat man siya ka? O ano man yung kwarta ka? Niya gusto man ako mahuman ang ako balay. Ayan ko, alagog lublak niya. Isa man ang kwan. Isa man ang lublak tinapok. Eh, mamaguno na ka. Sa otto. Adi ay. Ako bagyong tinapok ng lublak. Agay! Nga para na sa akong balay. Oy! Wala! Come on! Ingon dahin ang kawatan. Kap, bida kap. Bida kap. Huwag yung kumlipay ni mo kap. Kisa may mas kawatan na itong duha. Ano ako may pasangin lang, ikaw may nangawat. Kap, klaruhon ta ni kap. Klaruhon ta ni, klaruhon ta ni. Kap, ang kantidad sa kong gigog ang halo black kap tag 25 ang isa 50 piso sa kap. Ikaw kapila ka milyon imo nakawat sa barangay kap. Pila. Ay pataga dia kap. Dagar ko nibalan ni mo. Dagar ko nibalan. Ada di ali di ali di akbar. Ali ali di ukiran na. Ay na ay na isto atuno atuno mo. Storyan na lang mi ani, storyan na lang mi. Na na na na udi di dapat dugang ano basi kulang pare mo lublak da. Ako na ako na. Di di likap. Ay likap. Mi risik kag masak. Ayo ayo ayo. Ayaw lagi pa. Hindi ka magukap kay mo. Sige-sige-dran nga sige-sige. Tapi susunan ang katidad sa kalublak. Gawat. Kay mo, andes barangay ka. Minilyon. Sa may mas kawatan na itong duwakap. Ako ka 50 piso, suka ng imo nga milyon. Hilom na ba, hilom ba, hilom kay mao. Sa kakabog mo, ka. Mga anak. Sa may kawatan na ito, hilom lagi ba? Patiran, minunga ka ron. Amo, sige, tayo ko nga, bagi mo ko patiran. Pampi sa amo kay gisaligan,
2: mangunay sa amo. Mauna lagi diha.
0: Mauna na. Nibalos usan sa kawatan sa kapitan. Nahilom si kapitan. Giagbayan na lamang ni kapitan ang Mirisi. Si Mirisi, ni mo kap.

Buntag mga balita nga giatod kaninyo sa mga nagkadaiyang sponsors. Yeah. Sa ngalan sa Video Max Plus ang pinagbalang kapsula. Yeah. Aroma Plus Herbal Oil ang pinagbalang a plus. Fuego Blend Jelly Paste pampagana sa kaon. DRD Printing Services sa Quezon o Nisudan sa Valencia. Samong President and CEO, ang pastor at kaibigan ng bayan, Pastor Dan Dagalio. General Manager ang Kuya Satanan, Kuya RJ Dangaleo. Technical Consultant Gerald Ray Dangaleo. Station Manager Stephanie Iyote. Sagugadusan. Sa itong news writer May Dagorgios Belga. Kinisasugbukin noon. Dagang salamat o may buntag ganyo tanan.

0: numero uno sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga kasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni! Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
4: Mga on na ta!
5: Uy, kalami sa sinabaw!
6: Naabay kinilaw!
7: Ilabas ang bida sa lamisa!
8: Fuego blend jelly paste!
6: Kalami ane!
8: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
7: Sukad karon, matag-hamal, kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kang kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
9: Hello, good morning, Pastor Dan.
5: Yes, go ahead.
9: Mag-testimony ko sa BG Max, Pastor Dan. Kaya ang aking anak, ihubak siya og maayo.
5: Okay.
9: Tapos, dili na yun siya, makaginhawa mo rin na siya. Og magsikad-sikada lang yun siya, kaya dili na siya makaginhawa mo rin, mamatay na. Tapos, Pastor Dan, atuman ko kay Mila Store, ingon lang siya nga, wala siya BG Max. Dito ko nila sa imong, i-text ko ni mo nga sa cooperative nga pharmacia, iba sa Kalinan, yung 3. Tapos nagpalit ko dito paan, bali 400. Pag-abot na ko sa balay, ipatumar, dayon na ko akong anak. Og gusto man dyan siya mo sa ato niya. Tulo ka buok niya. Tapos ang katong isa, giabrihan na ko akong ihaplas sa iyang lugahan, Pastor. Tapos hangtod karon wala na dyan, ibalik ang iyang hubak, Pastor. Magpasalamat dyan kung maayos sa kanang medyema.
5: Dalay ko ng Diyos. Oga.
9: Salamat, Pastor Dan.
10: Surprise, Lola!
7: Hala, on siya na!
10: Happy anniversary, Lolo, Lola!
7: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
6: Naapay ba nga t-shirt, oh?
4: O diba? Happy anniversary ninyong duha!
7: Naapag yung mga match nga na atong nawok?
4: O mga giveaways para sa bisita, Lola!
7: Hala, oy! Mura man tagkaslunog utro, ane! Pero, ay siya! Sikap mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon.
4: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog gamay na kaayo.
11: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
12: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
4: Naasabtay document printing, very clear na photo copy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
13: sa GRD Quezon Printing Services.
12: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
14: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
15: O lagi, Mare, nangita mangod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
14: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
15: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
14: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
16: FA Phone Shop.

0: nahumutong pang lama pa, sir. Naligo ko.
1: Okay.
0: Tapos sa pinahan, halos dili ma, wala ko lawas, pating ko, anak ka ng lain kayo, mura na kung ka ng, kung ka kayo dagkan, kaya kung gabulo niya, naligo ko pagkoman, lain ako lawas niya. Kaya inumdum ko sa ligimak, pastor, iuwayan yun ako, pastor. Pag inom yun ako, duha, pastor, nakatulog ko ang akong singot, ng gawas ng pastor niya. Salamat sa Ginoong, pastor, nga. Karoon pa din ko ka, 15 yun nga, sa pagpaminaw na ako, na wala na din ako sa kung kagaling pinuod yun, ang ligimak nga, kanang na ang makaayod yun. Nagampog ko sa Ginoo nga, paginom na ko sa sambal nga, maayod din ko. Okay. Na po'y silingan ako, pastor, nga nakapaminaw lang siya, kay padaan man ako ang radyo, nakapaminaw lang siya, pastor. Kunya, nipalit siya, nituwayan niya pag inom siya, dahil nindot to the ambigi maksay. So, diin man tayo kakakosa, nakapaminaw ko sa mong radyo, kay pakusgan mo na ko, pastor, kay kanang imong mga pagampo, pastor.
1: Oo.
0: Ang ako pong tinda, pastor, kusog kayo nga halin.
1: Salamat, Ginoo.
0: Tagatagom
1: ako, pastor. Tagatagom, okay. Okay. Salamat kayo, Igan. Salamat kayo, Tagatagom, Denny. Salamat kayo, ha?
2: Numero uno sa balita.
3: Bukabat sa 9.24 mil ang damyo sa sunog sa duha kapanimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
2: Numero uno sa serbisyo publiko.
4: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
2: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Naga Sibia.
5: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
2: Mo kang Engineer Romy Chang sa Baroganan Kaibigan.
6: 55 na yun sa bundag. 5 minuto na lang nabili. Kaya salamat. Asar ba itong papel? Dari kaniya. Adira. Thank you very much. Gihato. Ma'am, salamat kay Ma'am Ophelia Ramirez sa imong at least luoy po kayo itong yung lakaw kasi mong anak imong biyaan pagkahit imong anak gigutom pa itang kinabuhi sa nagpadala sa GCash number 965. Thank you kayo. 477 nga last 3 digit 295. Daghan kayong salamat sa inyong hatag 965-100, 477-200, 295-399-200, kang ma'am, gikan kang ma'am Ophelia Ramirez. Bugas ang duha doon, sa tinuod lang. Napanalagi ko'y galingan, naman ko'y galingan, pero kung ano mo, galingas ko ng ulun-ulun, astilan Ginoo ko. Ulun-ulun na ganyan tao, ito makahiyaan eh. Saon taman nga, as pumansad ta. Pero ang importante nga, naapa ang niabot. Sige ma'am, believe ko ni mo ma'am, bakit kantigot yung kamuda o sa imong problema. Sa imong katawar ka, pero tangi mo ang kinatawaan ma'am. Ako na niguang nalagi kong trabaho ma'am. Siguro nagsugod na kong si Biawa pa kagipakataw. Ibalaan na yun ako ma'am ang tao nga. Kapalo lang muda sa imong problema. Ikaw gagkatawa ka, pero di pwedin sa imo. Makita na ko. Ma'am, ang kano bilang panultihon nga, the eyes is the window of the soul. Ang mata, yes, maoy akin ang bintana sa atong pagkatao. Ikaw na, ma'am. Ma'am, pasalamati sa mga naghatulog hinabang. Masigdo na pa'y muhatod, napamantay oras, napamangkadiri sa mga naminaw.
7: Salamat sa kay Ma'am Ophelia o sa tanang naghatulog hinabang karon. Ang ginunoy mo balo sa inyo. Og sa imo, sir, og sa inyong stasyonan. Daghang salamat kaayo.
6: Walay problema, ma'am. Walay ginaingon nga, mao manigihatag sa Ginoo sa ako. I am an engineer, but mas gipili na ako ang broadcast. So, okay ra ko. Ang importante sa ako, sa Ginoo, ng mga panalangin, labi na sa akong health, bisan suod sa akong Panginaron, mo bata pa kong alas 3 sa kadlaon, mo duty, mo trabaho, wala man ko'y laing gando, tiguang naman ko. Ako mga anak, kung manaman, ang ako lang nga, makatabang lang yung ko. Kaya nakasaad man ko sa Ginoo nga ang katapusong gutlo nga naibilin sa akong kinabuhi, akong iservisyo, dili lamang sa siyudad sa Valencia, apan sa probinsya sa Bukidnon.
7: Salamat, sir.
6: Thank you very much, ma'am. Salamat sa pagbisita. Di mo withdraw. Ako lang sa aning taplan. Then, para makapauli, mapun down ka. Makapalit ka o bugas ginagmay, pagkaon sa imong mga anak. Pero kanima, mga mahatag kanimo,

0: nga pila after na sad ani unsa na sad sige lang ma'am kay maghatag ko ni mog sulat karon nga nako ipaduolan sa imong tawo di dagat Kidabaw. Tagaan ako siya sulat kay bao di ko kakalintawhanan ni abo prangka na lang ko kang Sir Arthur Pascua.
1: Ay si Sir
0: Kailan man kang Arthur Pascua tagan mo po siguro ni bata ani sa bagay niyang dagat Kidabaw. Good morning sa mga taga-dagat Kidabaw o mabuhay. Itong akong BFF nga kapitan niya, si kapitan, ako man po ng kumpare.
1: Wala ko doon sa iyo, kaya gasakit man po, good na siya.
0: Batasan. Makating nabangon kayo na. Sige ma'am, babuta lang ko sa gawas mo ma.
1: Salamat.
0: Salamat ma'am sa imong pagbisita diri sa Radyo Kaibigan. Naana ang programang ang atagad, maghinay-hinay na yugog panamilit sa kong programang Baruganan Kaibigan. Diba? Nakalimutan na busy po niya ako ang teknisyan kay kasigar naghilak. Ganyan rin, naghilak ni bataan ni. Ang buti niya, apin mo po naghilak sa ako. Diba? Rikin nila doy. Maghinay-hinay na kong panamilit. Good morning di ay sa tanang mga taga. Sa di pa di kumalimot, sa tanang mga tagadaang kamali, kang Sir Jogi, kang Arlene, kang Mila, kang Maricel, kang Michelle, kang Mary, kang Ria, kang Kim, kang Bungskyo, kang Jenny, ako di palito guys. Mga tagadaang kamali, good morning kaninyo tanan. See you in a while. Magkita na sa taniha, kay diha na saan kumamahaw, kay barato na, lami pa kayo, lutong bahay, ang daang kamali. Good morning di ay, kamam Emily Sabado Ugoy, ang tag-iya sa Yuko Grill and Food House diha sa Gol. Lami po na ilang pagkaon niya. Pwede mong order niya. Napo na sila'y barbecue matag-udto. Abri na sila ang sunsi. Tama na sa gabi eh. Ma'am Emily, magparamdam ka na. Emily Sabado Ukoy. Butan mo ganyan. Matinabumayan na nabitong ang managa. May angay paling kurun. Kay butan man. Matinabangon. Ma'am Emily Sabado Ukoy. Good morning ni mo diha. Magparamdam ka na. Hallelujah. You're free as a rose. Hinay na usab ako og panamilit. Sagalan sa tong labaw ang makagagaho mo may naghatag ganato sa tanang grasya og baga panalangin. Og labaw sa tanan mo may naghatag ganato sa tong hinulamang ginabuhi. Sagalan kanimo Ginoo, daghan og daghan og daghan kay salamat kanimo. Labing gamhanan og labing dalaygon kay dikaw. O Dios namong pinakamagagahom sa tanan. Sa tibog katawhan nga naminaw, ang akong pagyugbog ang among pagpasalabat kaninyong tanan. Sa among mga kakaubanan sa Radyo Kaibigan, sa among President and CEO, ang pastor at kaibigan ng bayan, Pastor Dan Nagaleo. General Manager ang kuya sa tanan, Kuya RJ Nagaleo. Technical Consultant Gerald Ray Nagaleo. Station Manager Stephanie Yote. Sa atong News Writer, may the gorgeous Belka. Finance Officer Bernadette Tsongkawon, Kilongkilo. Sa ito mga teknisyan ng transmitter, Junting Kang, Rari Sitor, and Joshua, wang magandang lalaki season. Sa ito mga broadcaster, Attorney Ruby Melicio, Riando Rolibria, Chari May Pangin, kini si Romeo Chiang Jr. Moingon, ang lungsod nga mapasagaron mo'y makapukan sa kusog og demokrasya. Aban ang lungsod nga nagpakabana mo'y maghatag og kaligon sa kagawasan, ang pagmamahal glory. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, Allahu Akbar.
2: Isumbong mo kang Engineer Romy Chan sa Baruganan Kaibigan.

0: mo. 98.5
1: Maayong balita alang sa ganahang mukaon. Apan, huwag ka ng mukaon. Kay Daling Luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa. Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together.

0: partner.
1: O gitungagag kahalang sa Jelly Mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon.
2: Flavor Jelly Paste.
1: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
3: Sukad karon mataghamal, kauban yun kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
1: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
4: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, Patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026, giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated. Kape sa Bukidnon, garbo sa Pilipinas.
1: Teka muna.
2: Ay, nangita mong gugug phone shop nga maprendahan ako sa akong ala.
3: Hindi na problema, Mare. Ate tayo sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang ni mo within 10 days. 2.5-100,000 pataas. No, sir.
2: Sige, salamat kay Mare. At dun ako sa FA Phone Shop.
3: Ang FA Phone Shop, makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion.
4: FA Phone Shop.
5: Bisan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong loon. Asa kong matuulan.
6: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa funeral homes, ato gayong kaabag panahon sa mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat. Funeral homes sa funeral homes.
7: May good news!
8: Hello! Oy, unsa ko'y good news!
7: Kalidad ng trabaho o hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
9: sama sa large format outdoor sticker,
10: tarpaulin printing, outdoor and in sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear nga photocopy. Muhimusan sila decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
7: What can I services? Go ka na sa GRD Printing Services.
10: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.

0: 924,000 ang damyo sa sunog sa duha ka panimalang.
1: Su publiko.
2: Kanungog. Malumong nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang binag...
1: Uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: O kalingawan sa Bukidnon.
1: Radio Kaibigan.
4: Ang musunod nga programa nga inyong mabati, pinairan ang mga pulong sa tigpamaba iya lamang o walay lakot kining sibihan.
5: Kabalo ba ka? Anaan ay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skwelahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan nga Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, o na ay managoy o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na. Labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karon bawal na gid na. Ug silutan ang musupak, ang silot, fine, community service o mapriso. Depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan asa. Ayaw hilom, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool. Ang respeto o konsento maoy tinuod nga asting. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagdapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Gender and Development Office ug Public Information and Assistance Division ning Dakbayan sa Valencia.
6: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus mupahinay ug muguba sa immune system sa tawo. Kung dili atagan og pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner, ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahimtang sa imong panglawas ug malikayan ang posibleng nga transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up. Know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House nga naimutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pay lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa antiretroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiulit sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang maoy unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likay ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV. Gamit og proteksyon o paglikay sa riskong mga sitwasyon. Kini nga pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office ug sa Public Information and Assistance Division ng lokal nga pagamhanan.
7: Easy po sa ka-teenager for the go na baka sa gugma or sa imong ugma. Sa panahon karon, magsugod ang love story sa mga teenager pinaagi sa chat. From a simple hello to I love you and I want you. Dili tanan love story during teenage years na ay happy ending. For most girls, they end up getting hurt and first getting pregnant at a young age. Unsa may mahitabo sa usa ka batang babae kung siya maburos? Moato bang siya og dako nga risko sa panglawas sama sa high blood pressure, premature birth, o mental health issues sama sa depression. Kung lagi kay napuros man, dako ang posibilidad nga muundag na lang sa pag-eskwela. In short, for the big ang tendency na mamahimong ngit-ngit ang iyang kaugmaon. Maunang dudong o kinday. Likayisa ang pag-ana-ana o ugma-ugma aron malikayan sad ang teenage pregnancy. True love waits. If he truly loves you, girl, he will wait for you. Una sa gugma ang imong kaugalingon, for true love begins with loving oneself. Also, good thing comes to those who wait and pray. Kini nga pahinungdom gikan sa City Social Welfare and Development Office, PAPDEV o sa Local Government Unit of Valencia City.
8: Arestado ang tatlong lalaking sangkot umano sa pang-aabuso sa isang menor de edad na babae.
9: Naglaho na ang mga pasa, pero bit-bit pa rin ni Ann, di niya tunay na pangalan. Ang takot sa asawang inakala niyang poprotekta sa kanya at sa buong pamilya.
10: Isa sa limang babaeng may asawa ay nakaranas ng pang-aabuso ng kanilang kabiyak.
11: Babae, ayaw ka hadlok. Protektado ka sa balaod. Aduna kitay Republic Act 9262 umas iila nga Anti-Violence Against Women and Children Act. Usa kini ka balaod nga magprotekta sa mga kababainhan o mga bata sa mga lain-laing pagpang-abuso, mapisikal man, psikolohikal,

0: mahal nga binuhatan sa bana, kapuyo o bisan kinsa man nga mohimo niini. Kung ikaw nagkasinati sa maong pagpang-abuso, mamahimong mutawag sa City Police Station sa numerong 0917-718-9191 o sa City Social Welfare and Development Office sa numerong 088-828-5496 o sa Public Attorney's Office sa numerong 0917-156-4710. Pahinumdum hatod kaninyo sa Gender and Development Office ning Dakbayan sa Valencia.
1: Angat agad. Year 3 na sa Angat Agad Gender and Development Radio Program.
2: Ang inyong programa nga makapadasig o makapahibalo bahin sa gender equality, women empowerment, child protection o social inclusion.
1: Dinhi nga programa atong hisgutan ang mga inisyatibo sa lokal nga panggagamhanan uban sa gender and development unidad nga nagpalig-on sa babae man o lalaki na lugar o kahigayunan nga mulambo.
2: O nga mga bisita o mga mensahe nga puno sa kahibalan
1: o mapalambo ang atong papel o responsibilidad.
3: Angat agad Year 3.
4: At sa Dakbayan sa Valencia. Ania ang inyong programa nga maghahatod og impormasyon alang sa kalambuan Gender and Development Awareness Radio Program. O ania ang inyong mga magsisipya.
5: Alright, so maayong bukidnon. Ania na pud kita sa atong programa nga hatod ni sa atong programang Angat Agad Gender and Development nga higala. Pero naduna na pud kita pagahisgutan sa kalambuan o mga kalihukan o mga programa sa atong lokal nga panggagamahan. O karon mga higala, no, inyo na po kong kahanginan. Ako di ay ang inyo ang higala o magsisibya ridirota mga higala. Pagasugdan ang atong programa, no, atong itimbaya, ang atong inahan na rin sa atong Dakbayan sa Valencia. Our very own, kauban syempre, no, na 10th sanggo ni ang panglungsod. Sanggo niya ang panglungsod ng ipanguluhan sa ito, Grizel Galario. Supportive po, no? Very supportive. Galario, ito ang consultant person sa ito ang mayor mga higala. Former timbaya mga higala, no? Ito ang mga kauban na sa buhay. Iha ang Public Information and Assistance Division. Nga, kauban syempre ang at na buhatan. O kauban na ito sa buhat sa gender and development. Ayong buntag kaninyong tanong. Ingon man ang ato ang mga opisyales at ato ang mga kagawad o mga kapitan nga na diha karon nga paminaw. Most especially ang ato ang communities ato ang Dakbayan sa Valencia nga naminaw karon sa atong programa. Maayong buntag kanin. Ito ang sa ato ang mga kauban sa buhat sa lokal nga panggamay. Sa ato ang buhat sa City Health of Nyong Tanandiha. O karon mga higala, live kita sa ato ang inan sa 98.5 Radyo Kaibigan. O guys, syempre sa ato ang Gender and Development Office of So ganun mga higala, no, adunutan sa ato ang Awareness Month podcast. Pong gipahigayon na atong miaging Lunes for the month of May mga higala. Candlelight Memorial para sa ato ang mga naay sakit nga AIDS or HIV mga during sa ito ang monthly convocation sa LGU Delight Memorial All Covered Court. So karon mga higala, no, ato ang pagkauban na ang ato ang karon, no, nga nagikan sa City Health of Valencia. Ila-ilahon ang ato Dr. Flores sa City.
6: Yes ma'am, may buntag diha sa
5: So before na to pagasugdan, doc, ang ato ang mga interviews karong adlawa regarding sa ato ang cause at kahatagan og time nga makagreet sa ato ang mga listeners health office.
6: So sa atong tagpaminaw ning radyo kay sa City Health Office headed by our very own active City Health Officer Attorney Michael Escalante og sa akong pamilya si kauban sa akong very aptik nga baby, si Baby MJ. So, may buntag ka ninyong tanan.
5: Yes, and maayong buntag po, Doc. No? So, sama sa ako ang giingon na kaganina lang. No, ha? During our monthly convocation, doon na tayo gipahigayon nga HIV AIDS Candlelight Memorial. So, before ito mag-proceed sa ito ang mga questions, Doc. First na ko gid nga pangutana nganong ginabuhat nato ni siya diri sa LGU ug unsa ka importante nga ato ni siyang buhaton.
6: Ang kuan mangod ang every third

0: Sunday of May, we conduct International Candlelight Memorial Celebration. Kana pagpahinomdom sa mga tao nga naapektuhan sa people living with HIV. At the same time, katong nag-struggle or kinahanglan sila og pagdasig nga kinahanglan magpatambal. Kay there's ang ato lang is maninguha sila nga there's life after death. So dapat ang atong purpose is dapat dili ta maulaw. Dapat moduol sa tambalanan mas early that early detection, early treatment, at least making us prolong atong kinabuhi.
1: Yes. And actually, mga higala, no, ito ananing naisgutan ang ito ang mga prevention and awareness and advocacy regarding sa AIDS and HIV. Kauban si Sir Anthony nga gikan gihapon sa City Health Office. Pero mo lagi na, no, nga, dili nato mahimo nga maundang ang stigma o kung unsa pa na nga mga discrimination bisan pa og kada tuig or kada bulan nato ni pagahimuon nga mga programa, no, nga pagpasabot sa inyo ha kung unsa gyud ni ang HIV og AIDS ug nganong kinahanglan nato ni siya nga suportaan nga mga programa og mga pahinumdum gikan sa gobyerno. So karon ato makauban na si Doc, no, aron ato pagyud ning masabtan, no, ato ang ipasabot sa ila kung pwede kada bulan ato ipasabot ni sa ila habang higala, no. So karon atong pagahisgutan, no, kung unsa ang importante, unsa ang pinaka-importante nga papel. So kani si Doc is na siya ang head sa, if I'm not mistaken, Doc, sa HIV and AIDS Support House sa City Health Office. Doc, sakto?
0: Yes.
1: Okay.
0: Yes, ma'am.
1: So karon atong pautanon si Doc, no, kung unsa ang pinaka-importante nga papel sa HIV and AIDS Support House sa City of Valencia sa kinabuhi sa mga persons living with HIV, apil na sa ato ang komunidad, Doc.
0: So sa people living with HIV, dako kay tabang labaw na ang CBS. Ang CBS mo na siya ang balay tambalanan labaw na sa mga people living with HIV. Mo na siya dito mag-repel every time mapa positive ta. So dili lang sa probinsya sa Bukidnon do na ratay tulo ka treatment ha facility. So sa ato diri sa Valencia, ang tawag na to is City of Valencia HIV Support House. So katong mga people living with HIV or katong wala pa kabalo sa ilang status, pwede sila moduol dito magpa-test. Dayon once ma-reactive sila, i-refer na to sa laing facility for confirmatory. Kung once positive, dito na siya every month na siya magkuha og tambal. Libre na gikan sa Department of Health. So kani adto magud we back, I've been 14 years in working in this program, no? Kani adto maluoy ko sa mga people with HIV kay kani adto isend pa natong sample padulong dito sa Manila, sa San Lazaro. After pila ka years dito din sa Davao. Dahil pagkahuman sa Cagayan, karon na nagyud diri sa to sa siyudad sa Valencia. So una na ka importante ang CBHAS sa kapasilidad kung diin ang katong people with living with HIV ang tawag nila nga naepektuhan, infected, libre, no? Sayon ra kay pagduol nila, moduol sa tong facility para mahatagan og tambal nga tawag na tong antiretroviral drugs.
1: Okay, so long before, no, nga kanang dili pa kayo ingon ani kataas ang mga cases nato sa HIV and AIDS, no, dugay jud ang process, no,
0: it takes pagay sa iyo, ma'am, maabot og sa katuig ang result usay 3 years usay months pa, pero karon it takes time within the span of minutes mabal-an na nato atong resulta.
1: Okay, so nagbutang na pud tag ingon ana pud ka ko ano, syempre sa technology pud karon na dako gyud kaayo og tabang may bal-an nato kung ang isa ba ka tao na ay sakit nga HIV or AIDS. There is ato ang City Health Office, dali na nato mahibal-an. Okay. So kani po, Doc, no, sa inyohang observation sa mag-iingon nga pila na katuig diri sa City Health Office. So in your personal nga observation, unsa pa ang kasagaran nga misconception o sayop nga pagtuo sa publiko bahin sa HIV og AIDS?
0: Daghang mga misconception ang ilang mabalan. If you want to see a patient, people living with HIV, it's just normal person lang jud. Usay mahadlok sila mutapad labaw na makabalo sila nga doon na sa mga risky behavior, yes, no? Kani nga tawhana, daghan kay siya multiple sexual partner, mahadlok, oh, HIV na siya, mahadlok sa makigtapad. Muna, or else mapaakan sa lamok, tanaw niya ka to, uy, positive to siya sa HIV, tapos mapaakbud sa atong partner, so tendency, matakdan sila, in which dili yun na siya matakdan ng HIV. Ikatulo, usahay ka ng sharing with utensils, no? Dili makiguban hubilog magkaon, kay matakdan sila. Or else, usahay mahadlok og like kissing, no? Mahadlok sila, kay matakdan sila, magkissing. It takes 600 liters of gallons of saliva, usa ka matakdan sa HIV.
1: Okay.
0: Or else, kana maligo swimming pool, mahadlok sila, kay ay, di na ko maligo, kay diha, kay positive ba itong niligo diha. Or, gikan sa CR, no? Labaw na og tanaw nila, men having sex with men, no? Kanang mga tanaw nila, doon na sila yung mga risky nga behavior. Padlok sila makigilabilo. Kay gumikan, matakdan sila. In which, ang atong manggod is matakdan lang ang tao sa HIV in three ways lang yun. Through sexual contact, no? Dayon, sharing of needles and infected mothers ngadto sa bata.
1: Yeah, so mauna siya ito ang balik-balik nga ginapahinumdum diri nung walay laing makatakod sa HIV. Kasi sometimes manggudok no in reality and naka-experience pud ni sa naka-experience pud ko personally sa usa ka friend group no nga kanang they tend to disregard someone just because kana makita nila nga anang iihang sexual nga life and behavior is grabe jud ka kanang kuan kanang daghan no ang iihang sexual behavior is grabe jud ka daghan and makaingon pud jud ta nga kanang dili na siya maayo ba so naka-experience jud ko ani sa isa ka friend group nga they disregard someone just because of her sexual behavior so dili kanang ubanan og kaon kanang ginalahi jud ang utensils ang mga even ang mga plato no kay para kanang safe gyud daw kay basin daw sila matakdan no sa HIV or AIDS nga ginadala-dala daw sa usa ka tao even though dili pa sila sure kung naa na ba gyud to siya AIDS or HIV. So unlike other ano no like TB, 'di ba? Ang TB doc is dili ka pwede magamit sa mga utensils o mga gamit sa na TB. Oo. So lahi na siya ang TB og ang HIV ha. Ang HIV dili na siya mo pasa through kanang ang gigamit niya nga kutsara, gamiton pud mo nga kutsara but basabot na ana pud kay AIDS. So, dili siya ingon ana nga klase sa kanang makatakod nga sakit. So aside na lang if kanang amoy mga sexual intercourse or kanang mother to baby lagi nga ginaingon nila. Okay. So mo na siya ang mga misconception and sometimes no kanang sa sobraan nato ka mga OA ma-disregard na nato ang uban na tao without having any proof kung naabag yun sila sakit nga mga ingon ani. Okay. So mauna siya ang mga misconception. Balik-balik na nato siya ginapahinumdum no sa ato ang mga IECs, ato ang mga radio program ginatunta nga na sabdan sa ato ang mga suking tigpaminaw. And next question doc no ginaunt kay ang sometimes ang gunahuna sa persons living with HIV or AIDS doc is dili sila safe no sa community dili sila safe sa ato ang health center no kay dili man ginamalikayan nga naagi mga tao nga muchismis or mo hisgot o mga marites no mga marites sa palibot so usa po na siya sa gadala o kahadlok sa ilahang mo pahibalo or kanang magpa-check tungod kay mahadlok sila mahisgutan ang ilahang mga personal nga mga kinabuhi. So sa inyo ha sa City Health Office doc unsaon man ninyo paghatag og safe and confidential nga serbisyo para sa inyo ha mga kliyente nga sama nini.
0: So mo nang among gina-schedule na mo sila every Wednesday and Thursday kay actually magod among office is naka-enroute po ang Animal Bite Treatment Center. So that's why Monday, Tuesday and Friday intended na siya for rabies. But during Wednesday and Thursday to make us confidentiality sa among client, that's a time nga sila ragyod entertaino na mo. O say, that's a time mag-refill po ang mga people with HIV. But at the same time, we are trained by the Department of Health regarding confidentiality. Kay based sa balaod sa Republic 11166, pwede makasanction ang isa ka health worker, labaw na iyang imarites, iyang isulti. So we can rest assured na nga sa itong mga personnel nga under sa CBHAS, sa City HIV Support House, nga they are trained by Department of Health and we are trained by to keep the confidentiality regarding sa status sa isa sa kapasyente. Pero sometimes magun maulaw sa labaw na ugnunay kaila. So that's why nami mga peer educator like Sir Anthony, mm-hmm. anang pareha nilang mga kakusa no mga kapatid, so pwede sila mo text.
1: Yeah.
0: But kana sila is initial screening mangod, pero kinahanglan jud sila mo adto gyud sa facility kay naman dito ang atong professional medtech, maura man gyud magresult maghatag sa result. Even though ang medtech or kami mismo makabali mi sa resulta, but we can rest assured sa client nga bawal jud namo i laglag isulti ang result kay kami pwede mi sa kasuhan no. So mo na ang sa among facility kinahanglan i-keep namo ang confidentiality para we can rest assured nga it between the peer educator or the counselor, ang tawag man namo is HIV counselor, we are trained by the Department of Health, a series of trainings. So that's why sa itong mga client nga katong na mga risky behavior, ay mo kataha nga mo bisita sa atong facility. Kay kami, wala gyud mi, dili gyud mi musulti kung unsa ang status sa pasyente.
1: Mm-hmm. So, naman gyud usahay ana, Doc, no, nga naay mga tao or naay mga kining mga ga-work sa CHO nga kanang sa ilahang mga barangay kay ma kuan jud sila man note jud sila nga mga chismosa na siya nga mga tao kuan kayo og baba na may istorya gyud og mga ano. So mao na ang mahadlok pod ang uban bang sometimes man gud kani nga mga sakit, Doc, in reality kuan jud siya kana makahatag jud siya sa atua og dako kaayo nga shame no sa atuang mga kaugalingon. And kung mumusamot ba nga gipang saba-saba sa uban tao, especially sa ato ang mga trusted nga mga workers and personnel sa LGU, no, imbis nga magpatreat ta, dili na hinunta gusto magpatreat kay naapoy naay gasaba-saba or naay gaspread sa mga butang personal unta nato nga kuan nga mga sakit or unsa pa na nga mga results nga mo abot sa tua.
0: Ako lang gyud kuan na is acceptance ra gyud, no. Di man ginato malikayan kay s'yempre tao ra man ta, we commit mistakes.
1: Yes.
0: But usahay man gud asa in terms sa mga risky behavior ba, pero usahay na yung mga heresies, usahay yung negative feedback sa atong mind, pero ang ato man gud is ato yung top priority atong health.
1: Mm.
0: So, mas maayong magunang magpatesta kung kabalota doon na tayong mga risky behavior. Kung saan ang mga maritis, normal mag-yun na sila maabot. Pero time will time, mawala raman na.
1: Yeah.
0: Pero dili, o sa'yo lagi, mo nang ato mo is respect one another, no? The right of patient na to.
1: Yeah, kay mo na ginaingon nila no nga tawo ra pud na sila, they commit mistakes, no. Namang gani usahay, no, usahay kuan gyud kaayo pud ang mga tao natay pagka hypocrite pud usahay nga kana ilang ginabuhat, that's why nagkasakit sila ginana is a mistake jud, no. It's biblical na it's a mistake jud nga to do things nga mga ingon ana. Pero kita man pud mismo nga uban tao nga although dili ta wala tay sakit nga mga iyon anak, pero basin day ay masubra pa ang ato ang mga sala sa ilaha. So ato lang balansihon ang ato ang mga judgments, no. Tan-aw na to ang ato ang mga kaugalingon kung basin day ay masubra pa ang ato ang mga sala or mga ginabuhat compared sa ilaha. So ana lang gyud, no, kanang dawat-dawat lang kanang maghatag-tawog empathy sa ato ang isig katao kay mga tao ra pud na sila makasala, they make mistakes, but at least, no, kanang ilahang gina-own up, no, gina-own nila ang ilahang mga mistakes and they are trying to heal, no, da pinaagi sa ato pong pag-extend o kanang empathy and kuan sa ilaha, kanang consideration and acceptance of course sa ila and kindness. Mura jud na ang ato ang mahatag, no, para ma-encourage pud sila nga magpa-check kung permita maghatag og encouragement, discouragement, or i-discourage na to sila or i-judge na to sila na mas mudaghan hinuon gyud ta kay maulaw naman na sila mag pa-check tungod sa mga judgments nga ginaingon sa uban tao. So for our next question, Doc, no. Ngano nga importante ang early testing ug unsa ang inyuhang message sa mga nahadlok pa nga magpa-test until now?
0: Ang kuan manggod is sa kuha, early testing, no, early detection, early atong treatment, making us prolong life. Kay labaw na katong mga tao dunay mga risky behavior. Even gali watakabo, even single lang gali, one night stand di takabalo sa status sa usa nito ka usa ka partner, no? So mo nang kinahanglan magpa-test jud ta. Nayuban nga maulaw kay mabalaan sa ilang status usa pa sila full blown na di ay, no? So ang tendency is mag keep on multiplying mangud ang virus, no? Every split of seconds or minutes basta depending upon sa imong immune system. Once the virus na sa imong labwas, forever na gyud siya. So lifetime na gyud siya mag take ka sa antiretroviral drugs. So una na ka importante nga dapat kung based upon sa imo ha, doubtful ka knowing sa imong status, kinahanglan magpa-test, no? Libre na siya sa ato sa city, sa ato si Bihas.
1: Okay, so kinahanglan na to magpa-test. Sometimes mangudok, no, na ay mga tao, I remember last 2024 atong ato ang naatay program sa CHO nga barangayan nga testing for AIDS and HIV. Gabi ako ang katawa kay nay usa ka ni comment nga wala gid ko, dili gid ko magkasakit ana, confident siya nga wala siya sakit nga AIDS and HIV tungod kay iyahang bana ra gid daw ang iyahang sexual partner. So mao lagi na nga imuhang bana lang ang only sexual partner nimo, pero wala ta ka sure kung ang imuhang bana ikaw ra ba gid gihapon ang iyahang only one. So kanang kuan jud, no, kanang even though dili ta sexually active, even though ka nang makasure ta nga ato argyong bana or ato ang asawa, kinahanglan ga po na to magpa-check. Labi na, Doc, pag na ay mga changes or dili nga
0: maayo
1: o na ay mga symptoms or dili maayo nga kanangga kahit labo. Especially no sa mga babae po karon nga kining naay uban nga gaka-confuse kay syempre lahi ang ato ang hormones, no, ang ato ang cycle. So if naay mga changes nga gakahitabo sa ato ang lawas, no, ato og yung ipa-check sa ato ang city health office, di ba? Okay, so kani po da, Doc, no, giunsa ninyo pagtabang ang mga benepisyaryo dili lang sa medical aspect kundi li-appeal na sa mental and emotional support?
0: Usually sa mga people with HIV, amo magunang i-pre-test counseling prior sa atong testing. After ana, magkuha nilang result, we do post-test counseling. So dito i-counsel na to, kay doon naman kung sila, what if kung positive sila, doon na sila suicidal tendency. So mo nang amo i-counsel yun, unsay ang mga lakang, unsay buhaton niya, kung simba ko palang, kay kanya to, di pa man ato makuha ang confirmatory result. So unsay mga lakang buhaton niya during the time kay usay blanco biya na sila during the time pag makabalo na sila sa ilang status. So among ginabuhat is og dili gyud sila okay ka kami mo counsel, pwede na mo i-refer sa laing counselor. Then ang amo pud ang aspect sa medical aspect is among guidance sila og unsay mga katang unsay mga tambal, unsay mga laboratory, no, usahay manggod in terms sa financial manggod mo na ilisod usahay kaniadto kay mag request pamagod ebendo na karon lately na nay available man nato sa City Health in terms sa laboratory. So among ginabuhat is i-refer na mo sa DSWD for financial status kay usahay malusing man pod. At the same time iamo gig encourage sila nga dapat mag-disclose sila sa family kay usahay manggod og adto lang sa friend, amigo lang, dili manggod na lifetime jud na sila mutabang, di ba? So dapat ang closer manggun nga mo dool yun sa iya is ang family manggun mo gina'y makatabang. So mo nang magtinabangay o sa'y within the span of kuan dapat masulti nila dito sa pamilya para time will time kay dili lamang yun na mag possibility during the course of treatment na sila'y mga gipangbati or else ma-admit sa hospital kay basig ubos pa ilang immune system. So in terms sa financial crisis dapat ma-refer na to sa DSWD or ngadto sa ito pamilya para sa ilang
1: support.
0: Matabang support sa family.
1: Okay. So, imong na-mention ka ganina, Doc, no, nga maapektuhan ng ilang emotional and mental. So, ang pag naabatay sakit nga HIV or AIDS, does it have kuan kanang something to do with our mental and emotional health?
0: Yes, of course. Kay siyempre, dili man nila madawat nga what if kung pananglitan nakuha lang niya dito sa iyang partner, sa iyang labaw na o sa iyang husband nga ingon ka as mention ni mo ganina. So mas siyempre maturiring kuan po di ang huna-huna kay mental health it matters biya. So tendency is kung nasay labaw how labaw na dili niya masit-in sa iyang huna-huna nga na-positive day siya. Labaw na usay one night kasara na higayon o nakauban na day niya kainom, no, na-engage siya tapos na infected siya, so mo na usay mag suicidal tendency.
1: Okay.
0: So maghikog, takabalong anong hikog man to siya labaw na wala siya nag-disclose. No, na dito'y problem in terms sa medical problem.
1: And ato apong pag mag-disclose po ta, no, sama sa imong giingon na kaganina, Doc, na dili enough ang friends. Dili enough nga imuhang barkada, imuhang ginaingnan.
0: So, right person.
1: We should open up to our families, no? Sa ito ang mga families kay usahay, no, sa panahon karon wala na takabalo kung kinsa gyud ang ato ang masaligan. So in order nga safe ang ato ang mga secrets, safe ang ato ang mga gipangbati, no, ato ang minus-minusan ang pag-open up even sa ato ang mga friends, no, and mag-open up ta sa mga tao who truly matters nga makatabang yun sa ato, which is our families. Okay, so sa inyo hapod sa CHO, Doc, no, although mo jud ni ako permi ginabalik-balik no, although naga-advocate kita sa pagdawat or naga-advocate kita sa kana maghatag ta og simpatya og kindness sa mga person living with HIV and AIDS, no, and bisan pa sa kadaghanon ada ganun sa ato ang mga awareness nga mga ginabuhat, no, naa gihapon tay mga challenges nga gina atubang. So sa inyo sa City Health Office, Doc, unsa ang pinakadako nga challenge nga inyo ang giatubang sa pagpakunhod sa stigma og discrimination?
0: Ang isa ka challenge na mo usahay mangud ang ubang mga client is dili na sila mo go magpa-test lang tapos dili na mo padayon og pagtambal kay maulaw sila kay masig na sila kayla. Well, anyway, ang among hagit manggod is mahadlok sila makabalo kay labaw na usahay daghang mga kaila within the personnel sa CHO. So mo nang amo lang i-encourage sila nga pwede man na, dili lamang diha nga facility nato nga buhaton, pwede man sa other nga area para to make us confidentiality mas more siya. Pwede ra po na i-channel ninyo lain. So, ang awhag na po na kung sa uban nga tao nga, even though nga kabalo na ta sa status anang nga pasyente, ang ato lang is tabangan, no? Dili na to sila i-discriminate, ato silang respetoon. Ang ato nga taga na to sila kay kita, lahi-lahi man ta og opportunity nga gihatag sa Ginoo.
1: Yes, and of course, no, normal naman yun ng shameful yun ta, especially sa CHO, no, daghan ta o kaila. And naka-experience po ko, ana, Doc, no, one time na naay changes ako ang hormonal nga kuan sa ko ang lawas. Kuan po ko nga, sure, good ko nga sa CHO ko magpa-check. Although, dari ko sa LGU, no, ga-trabaho. And sometimes, nagit tayo mga kaila tungkol sa kadugayon po na ito doon. And nagkahuna-una po ko nga kaning bitaw, no, dili ko maulaw nga kanang dili ko maulaw nga magpa-check sa ilahe, especially nga kanang it has something to do with private parts sa ito ang body, dili ko maulaw. So nag-think pa jud ko og kuan nga maulaw man sunod na lang ana. So much better gud, no, nga ato mahibal-an kay sometimes kana na, especially mga babae, no, nga nagi constant jud ang changes sa ito ang body, mabuang taghuna-huna kung unsa na ang gakahitabo sa ito ang lawas, kung unsa na ang gakahitabo sa ito ang hormones, kung dili po nato ipacheck.
0: No? Labaw na karoon natin mga chat GPT or mga Googles. Oh, ato na yung Google, unsa man akong sakit. Mabuhir din dito.
1: Yeah, wow, sa chat GPT, I am having constant constant outcome, headache.
0: Or mga Googles. Ato na yung Google, unsa man akong sakit. Mabuhir din dito.
1: Yeah, sa chat GPT, I am having constant headache. Unsa man unsa ang ako ang ginabati, unsa ang

0: ang delusion or is that to ang
1: huna-huna.
0: Ka-okay oh. Sa itong hinahuna-huna no? And pagpa-check na to, okay raman di ay, normal raman di ay nga maka-experience ka o ginanagi. Pangunahan lang dyan ta sa mga ginasultis o bantao at itong gina-search sa internet. And the only answer no sa itong mga pangutana when it comes to our health and our body is to get checked by a legit na physician. No? Dili lang sa ChatGPT or sa Google.
1: So or na doctor na to mga silingan po.
0: Oo, mga doctor. Kaya mga po na ako ang na, na-learn at during atong Norman Ripe 2026 na to nga event no kay naaman dito yung mga attorney na sila na yung mga doctor. So na ay giingon dito sa ato ang sa ako ang friend po sa LGU doc nga dapat sa imuhang life you should have two friends no one doctor and one lawyer nga mo save sa imuhang kinabuhi. So kinahanglan magpa-check ka sa imuhang kung naa kay doctor nga kaila istorya-istoryahon nimo no mag-open up ka sa kung unsa imuhang ginabati so that they can advise you kung unsa ang
1: proper yun.
0: Mga proper or unsa ang mga dapat nimo buhaton para ma-solve pud nimo ang mga ginahuna-huna nimo sa imuhang utok nga nagkuan na dyan siya OA na kayo nasik siya nga oo oh, oh. So para dili pud ka mataranta no wala pa kakabalo kung unsa gyud ang panghitabo so much for that doc aduna ba mo'y ma-share no sa inyo sa imuhang experience sa as a doctor sa ato ang City Health Office. Naa ba kay ma-share nga inspiring story nga nagpakita sa impact sa inyohang support house sa CHO?
1: We have a lot of client, patient, no? So, initial niya kuan is barag tanaw nimo, sickly looking siya, malnourished, no? So, daghan na kay silang gi-adtuan nga facilities, no? Knowing sa, usa pa siya nakabalo sa baong na naman day sa siyudad sa Valencia ang CBS, motong nagpa-test siya. After testing niya, reactive, dayon pag-confirmatory nag-positive, sumotong gitambalan. After pagbalik niya, na normal siya looking, barag nakabalik siya sa iyang trabaho nga normal, kay biri na yun, skin and bone na yun iyang lawas ba, no? So, motong nalipay siya nga nanaday diri sa Valencia ang katong tambal sa HIV. So, kaniya tumanggo na po ibang mga client, nga moadto pa dito sa Davao kay dito dito magkuha og tambal so labaw na karon mahal ang fuel or kanang plitihan so kaniadto mas nalipay sila kay nana manggo diri sa to sa siyudad sa Valencia so mo nang very mapasalamaton ta nga at least sa Department of Health gihatag nga tagkatungod nga mamanambal labaw sa atong facility sa CBHAS.
0: Yes, and very important po din nga kung unsa ang mga gakahitabo sa ato ang kinabuhi, may it be on health or kung unsa pa na nga mga situation nga kanang naglisod gyud ta ba. I always tell everyone or every person nga ako agyong gaka-meet along the way doc nga kung unsa man ang nahitabo sa ato ang feeling nato kayo mag-give up na ta or mag-surrender na ta tungod sa mga sakit nga ato ang ginabati or unsa sometimes with proper help pud no sa ato ang mga physicians sa ato ang with proper with the support of the community kanang mga sakit nga ato ang maagi ano mahimo na nato siya og testimony kung unsa ka good ang life how life ko anjud nga kanang okay nga ma okay gyud ta and ma-share na nato sa uban tao para ma-encourage pud nato sila nga to do the same especially if kanang pareha mo og situation nga giagian so muna nga importante gyud nga mangita ta og support from our other health officers health officials mga staff nato sa CHOs ato ang family and of course no ang pinaka importante kanang support nga madawat nato sa ato ang community mao gyud na ang pinaka importante and our next question doc no kaganina is personal mga experience no nga naka impact nga naghatag og dako nga impact sa taong support house kani po doc ang next na tong question is unsaon pag appeal sa ato ang community or sa ato ang mga listeners no and even mga kauban nato sa ato ang LGU no ang sa pag paabot nato sa ato ang mga

0: advocacies and awareness batok sa HIV and AIDS?
1: Sa atong community, ang ato lang matabang is dapat ideally atong kuan is magtinabangay, no? Respeto na nato ang atong isig katawo, no? Right to health. Nakita nato nga kanisiya is brag kinahanglan yun magpa-check, no? Atong i-encourage, no? Mag-visit sa atong facility kayo say labaw na sa atong mga family kung nakita nato sa within the community nga nag-involve siya kanang mga risky behavior, no? Ato nga is tabangan, no? Mas maayo magun early pa lang daan makabisit na sa atong facility for knowing the status kay para at least as mentioned ako previously para early detection, early atong treatment, no? So ang ato lang is dili lang nato sila usay magud is nay mga heresies magud mo nang sa community mo kulang sa ila. Plus at the same time prevention, no? Mao gyud ay pinaka importante, no? Kung kaya nato prevensyonan nga likayan nato nga namaong pag ong dili pag yun nato nga nasa sakto nga say term na kanang sakto nga makag-engage anang proper sa sexual labaw na sa mga bata karon ba.
0: Yes.
1: So ato lang is mas maayo unahon yun natong education before ta mag-engage ana mo nang dapat sa mga ginikanan ato ginahanglan atong i-encourage atong mga bata atagan natong mga advices kay ngano para mana sa kalambuan para sa kaayuhan sa ilang mga anak.
0: Yes, kaya unsa ba ang pinaka if I may ask doc, unsa ba ang pinakabata nga nabalita, no, or unsa ba
1: even though as early nga, as of now, no, na naman tay case kun infected mother ngadto sa baby. So bisa pagikan newborn
0: pwede na
1: magka-HIV. Pwede na siya ma-infected sa HIV. Pero so far ang base sa among natala kay napatay edad nga 16 years of age, napagay uban 12, no.
0: Oh,
1: na-infected sila. No, sayo pa kay nag-engage na siya sexual partner. So ato lang is encourage na to kay mag-start maguna sa family. So dapat atong educate atong mga bata nga ilikayan sana ng mga butang nga dili makamaayo sa ila.
0: Yes, the fact no nga dili pa na siya kaya or dili pa kaya gid siya kaya i-register sa imong young mind na you get pregnant nga teenager pa ka na pa ka around 12 to 17 years old ibutan na to nga na kuan na ka na naka-experience kag teenage pregnancy maka-experience pa ka og HIV and AIDS dili ma-register sa imong huna-huna mura gid ka nag wala na mabuto na jud ang imong huna-huna og kanang think no kung anong gakahitabo na siya nga mga situation sa imuha. So the only advice for our teenagers and mga younger na to mga generation doc is likayan gyud ang mga behaviors nga
1: risky behavior like engage in sexual partners mo.
0: Yeah,
1: sex practices nila.
0: And atoa po di paabot sa tanan no sometimes mangod pag kanang magamit ta og mga contraceptives no sometimes kanang gina judge pagani sa uban tao kay I've heard before nga kanang dili daw ka magamit og contraceptives like mga pills and condoms no kay it's a way of killing daw someone or it's killing your supposed to be baby unta nga ihatag nga blessing sa imuha. So sa mga pwede mo ma-advise ana nga mga well, mentality do.
1: Well anyway, namanggod ka tong mga ginikanan nga mga marriage couple no, they want to have birth spacing. So ang one way manggod is just using condom or contraceptive. So okay raman siya maggamit og contraceptive. But the main purpose is just birth spacing. So, labaw na sa mga katong I'm talking sa mga married couples. Pero katong mga batan-on likayan jud nato.
0: Yeah.
1: No? Pero sa amoa in terms sa STD manggo labaw na is dili magyud nato malikayan naman tay one way of how to prevent ABCD. So di magyud kay ilaha manggud lami. Aw sana dili gusto nila mag-engage. So that's why we encourage condom para prevention for sexually transmitted infection. Pero dapat kinahanglan kabalo ta unsay purpose anang condom.
0: Yeah. So let's be educated enough, no? Nga naman po tayo counseling sa ito ang City Health Office. So kung gusto gid ninyo makabalo or gusto gid ninyo nga mag-engage sa mga ina na wala may gapugong sa inyo, pero with proper education kung unsa inyo hang dapat og angay nga buhaton. So muna no nga kanang dili pud nato i-disregard nag ato ang contraceptives, no, nga as a kuan sa community, as a threat ba nga pag mutudlo ta sa mga ina, pag educate na to ang mga bata nga ina na ang una-una manggod sa ubang tao ay basin ginatudluan sa mga health health staffs and officials na to kung kanang unsaon na paggamit sa mga bata mo na nga maka-engage na hinoon sila og mga ina na. So dili na siya about sa atoa silang i-encourage to do something nga dili dapat nila buhaton kung dili for space sa safety, but especially sa to ang generation karon nga naggrabe na gyud ang social media, grabe ang kon even ang ato ang mga dili dapat i-open nga mga sites sa mga teenagers na to mga bata, no, ma-open na gyud siya diretso, no? Ma-open na gyud nila diretso and mga posts sa social media nga mga dili dapat nila makita, makita ra gyud nila diretso. So with proper guidance pud sa to ang family and sa parents gyud nga inyohang tan-awon or inyohang i-check kung unsa ang mga ginatan-aw sa inyohang mga bata, no, nga para dili sila mag-involve sa mga inaani nga mga ano silang kinabuhi, mga dili maayo nga panghitabo silang kinabuhi. We need guidance, good.
1: Okay, sometimes magyud curious na sila labaw na sa una kay di magyud ta makita social media. Lisod kay na mga tiguang naging mananaw anang mga foreign nga nang tawag na to. So gumikan sa advanced sa technology, no? Maingnon na pud tay nga kamo sa una kay lahi mamo sa una lahi pud karon.
0: So grabe jud ang kuan and mabuda no nga let's be pag naay partner, although dili pa sila minyo unsa ito ang i-practice ba ang loyalty and faithfulness na to sa isa ka tao kay unfair pud para sa ilaha nga ikaw kay almost every day lahi-lahi unya og magsakit ka sila pa madamay nga wala man ta sila gibuhat nga daotan sa imo. So let's be fair sa ato ang mga partner pud nga ganak ma loyal and faithful, no, sa mga partner aron nga kung unsay kuan dili magkatakod-takod ba. Walay problema nga may tabo. So so much for that, doc. Sa ato ang last nga question or message nimo, kung na kay usa ka message nga gusto ipaabot or in behalf of the City Health Office, kung naamoy gusto nga ipaabot sa public karon ug sa ato ang mga suking tigpaminaw, unsa kini bahin sa HIV awareness ug acceptance?
1: Ang ako lang is sa mga naminaw karon, kung ikaw nag-engage og multiple sexual partner o wala ka kabalo sa status, pwede mo mabisita sa atong sa CBHAS, City of Valencia HIV AIDS Support House para magpa-test, no? So dapat kinahanglan kabalo ta sa atong status kay wa ta kabalo, even though ingon ta sa inyong depende manguna sa immune system, no? Ako dili lang ko magpa-test even though na engage ko 3 years ago, 2 years ago, pero bata pa man ka. So what if imong immune system down na kayo? So that's a time dito pa ka moduol sa amua sa among facility, or else madto ka sa balay tambalanan. So tendency it would lead to death, no? Puna atong likayan nato kay ang kinabuhi kumangod gihatag sa Ginoo is precious.
0: Mm-mm.
1: So ato lang yod is encourage nato nga magpa-test.
0: Mm-mm. And ato po ang likayan ng kanang pag-blame-blame bitaw sa mga tao nga, eh, sala man ni sa LGBT community, sala man ni sa kuwan, unsa man ni na.
1: So, ato lang i-clarify nga, dili na sila victim, ha? Kay di man yun na to, malikayan ang tao, kay tao ramang yun ta nga, doon natay kaibog, no? So, manang kung based upon sa imong kaugalingon nga, risk go ka, so mas maayigod nga magpa-test.
0: Okay, so mauna no, even kita diri sa LGU natin ginapahingayon nga candlelight memorial para sa ato ang mga kaigsuunan nga na namatay tungod doon, naapektuhan tungod sa HIV and AIDS, no. And kita diri sa local government unit na to sa Dakben sa Valencia, grabe ang support nga to ang ginahatag sa ilahan, no. And number one na dira ang paghatag nato sa ilaha sa right of health nga kuan, right of health para sa ato ang mga kaigsunan. Kay we are not here to judge, no.
1: Yeah.
0: Wala ta dire para i-judge ang mga tagsa-tagsa or ang mga tao nga na biktima or na sulod sa inaning natakdan or nasulod sa inaning situation.
1: Sakit.
0: But we are here to support and kanang
1: help.
0: Encourage you to kanang get tested good aron nga taas pa kayo ang kinabuhi and taas pa kayo ang journey nimo sa kalibutan. And don't let the HIV, AIDS, or other illnesses nga mukat ana nga opportunity sa imuhang kinabuhi. Diba?
1: Okay, there's life after HIV.
0: Mm-hmm. For me, dyan na ang kuano nga, naagitay hope as long as naay mo tabang sa atua, naay mo encourage sa atua. Kay si Dinod lang yun, Dok, bisan unsa kadaghan ang atuang advocacy.
1: Yeah.
0: Naga-barangayan na ta, naga-radyo na ta.
1: School to school.
0: Naana gani kuan karon na school to school, naana po tay mga sa internet, naana po tay mga podcast, naana tay lahi-lahi nga mga programs, no, to encourage everyone to get tested. Pero usahay mo lagi na nga mahadlok pagihapon sila. So in behalf of the local government unit of Valencia City, we will not stop and we will not get tired of telling everyone to get tested, no. And dili mi kapuyon sa paghatag sa amo ang pagpaabot sa mo ang awareness and advocacy programs for a healthier Valencia City, no. Kay kaning amo ang ginabuhat, ang sacrifices amo ang ginabuhat is for Valencia City nga mahimong inclusive ang ato ang community and aron nga mas healthy ang ato ang community diri sa Valencia. So let's work together. Dili man ni kaya sa dili naman ni kaya sa ato ang mga city health officers, ato ang mga sa city health officers nga mga doctors. So even though ilahang main nga work is kanang para tan-awon ang mga naay sakit, pero dili man nila kaya kung sila lang. So kinahanglan nga kita pud na pud tay hiniusa nga paningkamot nga i-encourage pud nato ang ato ang mga kaila without making them feel nga outcast sila sa society or sa community. So kindness lang gyud ang ato ang ihatag sa ilaha, consideration and empathy. Kay kung unsa ang gakahitabo sa ilaha karon, believe me or not, dili man nila kagustuhan. No, wala nila gigusto nga magkasakit, wala nila gigusto nga musulod sa ingon ana nga situation sa ilang kinabuhi. But kita, no, pwede nato gustuhon nga mutabang og mag-share sa ilaha og encouragement para at least malang no, ma-sumpayan ang ilahang mga kinabuhi. Okay. So, before ta mag-stop or before nato putlo ng ato ang program, Dok, so ako na hinun naghatag og message. So, unsa pa'y message ni mo para sa ato ang Suking Tigpaminaw, especially katong mga person living with HIV and AIDS?
1: Ang mensahe na lang ko sa people living with HIV, ang ato lang is continue lang yung taon. Di ta mawad-an og paglaom, no? So ato lang is continue sa pagtumar, tutok kamutan everyday gyud ta mo tumar, even though natay mga side effect, mga gipangbati, pwede ra sila mo balik. Nayo say ang uban pod katong wala pa gyud kabalo sa ilang status, mas maayo nga magpa-test, no, para making us linaw, hapsay ug bibo ang atong kinabuhi.
0: Yeah.
1: No, kay unsaon man og natay sakit, no, madali ta maluya. So once do not magtake tag ERB, making us stabilize atong immune system ng virus. So making us happy atong hapsay atong kinabuhi, at least makapadayon ta in spite nga na ang virus atong lawas, dili ta mawad-an og paglaom. Kay ngano, there's life after HIV.
0: Yes, and always remember no nga once you open up yourself sa ato mga health officials and even sa LGU or even sa inyong family no, you are forgiven kung unsa man ang mga isulti sa uban tao nga dako kayo na nga sala dako kanakan. Pero always remember no, at the end of the day you are forgiven no, mapasaylo ka sa imong family, mapasaylo ka sa community, and most especially mapasaylo ka ni God, because wala may tao, di ba, nga magka, nga gusto nga
2: magka, gusto magka-HIV.
0: Oo, magka-HIV. Kinsa good ang tao nga gusto magka-HIV. Pero let us always remember nga in every action, nagyud na siya'y, nagyud na siya'y balik sa tua. So, atuan na lang yun, bantayan po ang ato ang mga action, especially sa mga tao no, nga mulay sakit. So, bantayan na ato ang mga actions, bantayan na ato ang behavior, kaya naamang yun na consequences, and every action naagid na mga consequences nga ato ang madawat. So, by hearing our or by listening sa ato ang program, I hope na dili na po din yung engage ang inyo mga kaugalingon sa inana. Kay lisod jud ka ayo kay ma sa in reality ma-outcast jud ka sa kuan, may mugig kang outcast sa community nga kung asa ka gapuyo tungod pud sa mga dili mao nga mga stories nga to ang gaka dunggan sa community. So I hope na daghan pud mo og nakatunan sa to ang programa karon, and always remember na the local government unit of Valencia City, the City Health Office, and everyone no, naga-support sa atuang advocacy and awareness nga paghatag og safe space no sa tanan, dili lamang sa mga babae, dili lamang sa mga lalaki, dili lamang sa to ang mga vulnerable sector, kundi pati pud sa to ang mga patient no, mga persons living with HIV. So kami naga-hatag mi og support and encourage. Okay, we are here for a better, for a better Valencia City and healthier Valencia City. So thank you so much, Doc, sa imuhang pag guest o paghatag og time sa itong program. And I hope na dili ni siya mao ang last nga makauban na to, or makauban na ko ka sa ito ang programa. And stay tuned di ay mga higala no kay for the month of May, gihatag na to ang atuang slot sa atuang City Health no, para sa atuang mga katawhan. Kay even mut pa ko kung nusa ang sa ato sa quick information programs kay daghan kay, which is our medical barang pud ang taong si and sa drugs pud no, aftercare na sa drug and sa CHO nga nag mama sa tagsa ka mga kid na ma-achieve og ang so much ay mo nga programa king tig paminaw og tataninyo son sa radyo sa tuang Facebook gender bukin no sa paminaw sa nakatunan sa gala. So diri na lang gito, wow, kini na pud sa ta nagaingon alang sa Maslina, salamat and God bless us all.

0: bumaba iya lamang.
1: Numero uno sa balita.
2: Buka ba't sa malayang gitanat iyahan sa pamilyang?
1: Numero uno.
2: Kasing-kasing ako naghahangyo. Ba't?
1: Numero uno.
3: 98.5. Noon, mauni.
1: At tinuod nga si
2: Bukid Noon. Manaon na ta.
1: Uy, kalam.
4: Oh. Ilabas ang bida sa lamish.
5: Lame ane.
6: Pagana sa kaon, bawala sa

0: tinuod. Pwedeng sawsawan, pwede sad isudan, tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend. Jelly paste. Sukad karon, mataghamal, kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisya, ang Fuego Blend Chili Paste.
1: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
2: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
3: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
2: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
3: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
2: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
4: FA Phone Shop.
5: May buntag ni mo diya, kaibigan.
6: Good morning, Pastor Dan.
5: Ah, yes.
6: Ako si Angeline, taga Malaybalay, Bukidnon.
5: Ah, yes. Kaibigan Angeline, may buntag ka ni mo.
6: Pastor, akong i-share ko, i-testimony ko about sa BG Max.
5: Yes,
6: ako, may sis ako. Tulog ka, capsule na akong nainom na itabangan di ko galit sa sa BG Max na ulian. Diyod ang akong sis.
5: Okay.
6: 17 years na ko inindala. Pero,
5: 10 years?
6: Wala akong ilain. Oh, 17 years. Wala na ko, ako'y lain na ginainom pero ang BG Max lang. Tungod kay, na dugay naman ako ni siya ginakuan sa dugay na ako ginakuan nga. Tanang kay ikuan ba si Pastor Dan na BG Max. Ako ta na i-try kay gusto lagi yung dagan nga nag-ingon na ipapirahan. Hadlo ko guwapirahan kasi sa una mang naupirahan na sad. Ni,
5: okay. Igan asa dapit siya nituruk nga hubaga.
6: Dili sa kuan pastor sa dol sa kong dughan.
5: Okay, tapos na igagawas unsa man? Magbasa
6: o? Igagawas siya. Nagnana siya.
5: Okay. So imong gi imnan og Vegimax.
6: Oo, pastor.
5: Pila ka kapsula imong nainom unya ni unsa dibuto siya o unsa?
6: Tolo siya ka kapsul na kung ginat tumar tapos muto nang gawas tanan ang mga nanak sabi sa mga pastor baho yun ang nanak pastor.
5: So after 17 years o 70 years ni mo siya nga gidradala, after 17 years nibuto siya human kaminom sa Vegimax.
6: Oo, nibuto dahil nang gawas ang mga itong kuan sa itong bugol-bugol o okay. Nang gawas na then hantod nga ni kuan na siya karon ni alim na siya nga ning gamay nang mukol niya ning kuan na antud karon gipadayon diya ko na ko.
5: Okay. Salamat kay kaibigan na. Salamat is pagtawag.
6: Okay, Pastor Dan.
5: Okay, okay. Salamat kayo.
6: Salamat.
5: Dalay ko ng Diyos.
0: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Sa kamatinumanon nga panultihon kay kun kita patay uban kaniya kita usab mabuhi uban kaniya dili malitayan nga kita mutaliwan kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan luyo sa atong kasubanan dungagan pa sa dagko nga galastuhan hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes muatiman og mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
4: Kinayag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
7: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
4: 90s.

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Kinsa ni pala yung taga-asa?
3: Si Mark Gitiling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
2: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
3: Oh, mag-testimony ko. Baka rahin sa aroma, Pastor, na itong agisimana, wala po nakalakaw tungod ginagubag ng kuhod. Nga-tlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
2: Taas ay mong, asa man, kanang nag-arthritis o taas unsa may imong paminaw di sa lawas?
3: Nakoy arthritis.
2: Nag-arthritis.
3: O, nagpasik ako sa doktor. Arthritis daw ang aking sakit.
2: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
3: Tulog ka adlaw.
2: Okay. So, karon, okay na karon. Makalakaw na ka, humang ka, nakapra sa atong aroma.
3: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.

0: Amen. Okay, salamat din kayo sa pag-testify.
1: May good news!
2: Hello! Oy, unsa ko'y good news!
1: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
3: sama sa large format outdoor sticker,
4: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, og very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
1: Wa kanay pangitao pa. Basta di kalidad og barato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
4: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
0: Okay, kinsa ni palayo og taga-asa?
5: Tagatanggom ni Pastor Dan, katong nag-take sa imo sa una nga hinay ang kuan, signal.
0: Okay, o si ato igan?
5: Ang testimony ko, Pastor Dan, atong kuan. Akong bana na sa, may sakit sa kuan, atay, o dagubag yung kasing-kasing.
0: Oo, kamusta naman siya?
5: Oo, dalawis sa Ginoo, Pastor Dan, maayo na ni ato eh. Kuan, kanang mag-uutang yung kasing-kaayang dugan, maglisod siya paginhawa.
0: Oo, tapos, ang atay, nagubag pag yun?
5: Oo. Atay lagi kasing-kasing aton niya, Pastor Daniel. Sige, magbalik-balik sa doktor ni Adto. Wala mangin siya naayo, Pastor Daniel. Manghupong naman siya.
0: Pila ka, kuha, no? Pila ka tuig siya nag-anto sa anang sakit?
5: Sa kong paminaw, Pastor Daniel, suba pa siya nagpa-check up ato. Wala siya na-admit. Wala siya na-grabe. Kuhaan, sigo, magdugay-dugay na tingay ito, Pastor Daniel. Kaya para hubog, mungkot ka ayaw kung ba nagot.
0: Okay, so...
5: Ano siya? Patay-patay ang inom. Dili siya mo undang ug inom. Dili siya makatulog.
0: Okay, igan. So, dakot na mo nagasto sa hospital?
5: Uy, dako na pa.
0: Dako na. Okay, so nakapalit, oh. Nakapalit ka ga Vigibax Plus. Asa ka nakapalit?
5: Oo, nakadungog ko sa imo anak Pastor Dan, kapatid yun ako ampo. Kung saan naman ako, anya kung baan na nga, sitig inom sa tambal. Unya, mugasto siya kada pa-check up niya. Nagawa siya sa hospital, no? Tapos wag pa-check up. Unya, murisita siya o kantidad o 5,000.
0: Uy.
5: Oh. Unya, wala ka lang gihapon yung alibyo, Pastor Dan. Pag makakaon siya kontra mo, burot gihapon yan. Tiin,
0: okay.
5: Ang siya ang sipod. Tapos
0: okay.
5: Gihapon noong. Unya, katuka, pagkakuan ako, nakadungog na ako sa imuhang, ako na nakaitambal nga all-in-one. Nitisling ko, kuhaan yan, yung mangka nga pinagpala nga gamot. Moto nga, yung mga kutisina na ito ni Pang magpalit daw ta. Ya, akong giinan na may gibalita nga sa perpetual.
0: Oo. Oh.
5: Palit na yun, may isa kagrapa, Pastor Dan. Ya, muna ito nga, kuan ka na na ang tabang na guna siya kay muot may iyang dugan. Mag-isod siya pag inawa, pagkainom niya, anak Pastor Dan. Hindi, nagyod muot ang iyang dugan. Pag sabuton daw niya nga morag, mag-isod siya pag inawa, mainom dahil siya doon kabuo.
0: Okay.
5: Mawala, Pastor Dan. Hantag ka lang, wala na kid naguot ang iyang dugan, Pastor Dan. Nagpasalamat ako sa Diyos nga. Kanang gitudoan ko niya pa, nakaila ko, Pastor Dan, nga nakahibalo na ako nga. Maayog din, ihangay siya, Pastor Dan. Hantag ka rin, dagana ko siya nga. O, nahurot nga, gara pa, Pastor Dan. Ano siya, bahala na daw, magkagasto siya na ko ba sa mamaayon ang
0: Diyos. Okay. Igan, salamat kay Igan. O, akong advice, kung namin ang imong ba nagkaroon, ipadayon pang inom, balag minti na lang usa matag adlaw, tapos importante ang pag-ampo sa Diyos o paglikay sa mabutang nga makadaot sa lawas.
5: Huging lang ganit na po sa Pastor Dan, nga mag-sigarin. Inom, ayaw na din pagbalik ka na kung gusto
0: okay.
5: Kang mabuhi.
0: Okay, Igan, salamat ka Igan ha. Salamat din kayo sa pagtawag.
5: Salamat, Pastor Dan. Dalay ko ng Diyos, Pastor Dan.
0: Okay, gikan sa tagom.
6: Mga on na ta.
7: Uy, kalami sa sinabaw.
8: Naabay kinilaw.
9: Ilabas ang bida sa lamisa.
10: Fuego blend jelly paste.
8: Kalami ane.
10: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
9: Sukad karon, mataghamal. Kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
7: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste. Maayong balita alang sa aptong mga silingan, kasikpit ginapit din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ANA, ang GRD Printing Services.
6: Oh, hikala! Di na kamuato pa sa bisan-asa. Kay ni ANA mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko ng mga tarpaulin printing.
7: Naasap tayo signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
6: Naasap tayo document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
11: sa GRD Quezon Printing Services.
7: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
12: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
13: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
12: 90s.

0: XRK Radyo Kaibigan. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnakasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
4: O sa may ato igan?
5: Ako po, testimony ang aroma.
4: Aroma, yes, gagamit kag aroma.
5: Oo, oh, naplas ang aroma, pastor, nga ang among sakit sa kanin, mga katul-katul. Importante yun, kaya nalipay yun, wala po.
4: Wala.
5: Oo, ang katulang gaplas na mo, ang aroma lang.
4: Salamat sa Ginoo, salamat din kayo.
5: Sa Ginoo, Pastor Dan.
4: So igan, salamat din kayo. Kinsa ka na pangalan, ani?
5: Noel Estina.
4: Noel Estina diya sa Baganihan, Marino District, Davao.
6: Mga on na ta.
7: Uy, kalami sa sinabaw.
8: Naabay kinilaw.
9: Ilabas ang bida sa lamisa.
10: Fuego blend jelly paste.
8: Kalami ane.
10: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
9: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
7: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
11: May good news!
12: Hello! Ay, unsa ko'y good news!
11: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. Printing Services GRD Printing Services nagtanyag
13: sama sa large format outdoor sticker,
14: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pegment and sublimation printing, calling cards, panaflex og very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
11: Wa kanay pangitao pa basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
14: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.

0: Moses, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
1: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramac, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
2: Surprise, Lola!
3: Hala, onsya na!
2: Happy anniversary, Lolo, Lola!
3: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
4: Naapay ba nga t-shirt, oh?
5: O diba? Happy anniversary ninyong duha!
3: Naapag yung mga match nga na atong nawot?
5: O mga giveaways para sa bisita, Lola!
3: Hala, oy! Mura man tagkaslunog utro, ane! Pero, ay siya! Siya kang mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon.
5: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
4: Yes, Granny Oy! Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
1: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
5: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
6: sa GRD Quezon Printing Services.
1: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
7: Numero 1 sa balita.
8: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
7: Numero 1 sa serbisyo publiko.
9: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matnapasma.
7: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
10: Og kalingawan sa Bukidnon,
11: Radio Kaibigan.
12: Ang musunod nga programa nga inyong mabati, pinairan ang mga pulong sa tigpamaba, iya lamang og walay lakot kining sibihan.
13: The following is a paid program. The views and opinions expressed in this program do not necessarily reflect those of the station.

0: Amahan ng mga Diyos, salamat kay Ginoo. Salamat kay Amahan sa laing adlaw nga imong gipahulan sa kanamo karon. Lord, thank you kayo sa imong mga pag-amping sa matag-usa. Anya nakadangat kami Ginoo ning dapitang malinaon. Giiway mo kaming tanan sa mga taong dautan. Salamat Ginoo. Tungod kay gampingan mo sab kami gilayo sa mga diskresyas kadalanan. Hinaot Amahan sa tanang gutlo. Sa among paglawig, ibabaw ning kalibutan. Naot ta kakanunay sa among taliwala. Maluoy ka Ginoo, nasayad ka sa among kalisod. Nasayad ka Amahan sa among kakabos. Wala kami arang mahimo kung ikaw bulag ka namo. Busa Ginoo, nagpagimaluoy kami. Ayaw una Ginoo, pagpalayo. Daghan pa kami isugilon kanimo Amahan. Pasaylo a kaming tanan sa mga sala nga among nabuha. Tabangin taon kami Ginoo nga makakaplag og mga dagayang grasya. Gikan kanimo usab aron kini maggamit namo sa among inadlaw-adlaw nga mga gimbuhaton. Amahan, nagkaanam usab ug kakuyaw ang kalibutan. Tabangin taon kami Ginoo. Malayo kami Amahan sa unsaman nga mga katalagman. Tabangi kami Amahan ng unta. Sikinsan doon ay mga balatian, ayuhon mong ilang mga sakit. Hatagan mo kasulbaran ang mong tagsa-tagsa ka mga problema. Apil sa mong mga mahal sa kinabuhi, Ginoo, ikaw ang nasayot sa ilang kahimtang karon. Tabangi in taon sila Amahan. Tundo na mga suliran karong gihambin. Maluoy ka Amahan, hupayon mong tang ilang mga sakit. Salamat kay Lord. Sa di namo malikayan, makabuhat kami o mga kasaypanan. Pasaylo ay taon kami Ginoo sa mga sala nga muna buha. Apil sa mga opisyalis, sa among mga lideris Ginoo. Unta, ihatag mo pa kanila ang dugang kaalam, aron madumalahan pa pag-ayo, mahatod sa kahimpitan o tinuod ng kalambuan, o ang kalinaw nga among dugang ipangandoy, amo ta kanang matagamtaman Ginoo. Pinagi sa imong gahom. Kining tanan Amahan, among gilauman nga madawat, apil ang kapasayloan sa mga sala nga among nabuhat. Sa ngalan ni Ginoong Jesucristo nga among manluluhas. Amen.
1: Ratsada! Tulunganon gimugna alang sa kasayuran sa katawhan, kalihukan o kalambuan sa dakbayan, ingon man sa nalawigan. Ratsada! Busaway sa mga hiwing biduhatan, labi na sa mga taong naghupot o katungdanan sa rindas kagamhanan. Ratsada! Og karon, aniya ang angkurman, Tata Retesa.
2: Higala, kumusta? Maingon to kanatong tanan, mga binatin tigpaminaw. Magandang tanghali sa tanang mga Tagalog, Luzon, Visayas, ug Mindanao. Bukid nun na di ay. Uy, labihan kainit ay. Grabe naglagiting ang kainit, mga kaigsunan. Murag makasiak sa atong bagol-bagol. Maingon to Valencia, maingon to Maramag, maingon to Quezon. O sa atong silingang syudad, may ngunto dias malay-balay. Ato na lang Lauson, 20 ka mga lungsod o 2 kadakbayan sa probinsya sa Bukidnon, apil sa ato mga sikbit nga mga lalawigan. Hinaot nga din mga gutlo ang tanan na sumayong kaimtang. May panglawas, walay mga problema. Welcome sa atong tulumanon ang programang Ratsada. Ngayon yung mabati na po mga igala diri si Bian sa DXRK Radio Kaibigan. Una sa tanan, ang ato magpasalamat sa ato mga kaubanan, no? Ang atong station manager Stephanie Dangalio Yuti. Finance officer Bernadette Kilong-Kilong, kauban sa akong co-pilot karon diri sa studio si Engineer Igan Joshua Sison. Dito sa transmitter si Engineer Igan John Tingkang o Engineer Igan Ramil Bedreho. Sa ngalan sab sa among station operation manager Engineer Romeo Chang Jr., atong technical consultant Gerald Ray Dangalio, General Manager ang Kuya sa tanan, Kuya RJ Reginald John Dangalio. O labaw sa tanan sa amo ang tagiya o tagdumala, ang CEO ang pastor ng bayan, Kuya Pastor Dan Dangalio. Salamat kayo, Kuya Pastor Dan. Og salamat po kayo sa ngalan sa katawan din sa Dakbayan sa Valencia, pinagi sa atong mayor, Mayor Madam Amy Galido Galario. O kauban siyang kapikas ang atong spokesperson, kanhi Mayor, the action man spokes John Galario. Sa tanan membro sa tin sa guniang panglungsod, ngagi panguluhan sa pinakamaabtik nga Vice Mayor, Vice Mayor Grisel Cecil Galario Fernandez. O mayong pagpamina, usab kang RD, Glenn Aboy Galario, ang atong kanhi Vice Mayor o kasamtangan maoy Regional Director sa LTO Region 7 dito Maygala sa Visayas, no, particular sa Cebu. RD Aboy Galario, mayong uto kanimo busing. Mga eksoon, Webis karon. Oh, teka lang ha. Alagi, Webis. Abi na akong nasipiat na po na yung akong kalendaryo. Pizza City karon mga igala, bulan sa Hunyo, tuig 2000. Mayo, dili Hunyo. So, may advance mga kaya ning akong kalendar di ay. May pamandita ron, abi na akong June. 7 mga Japon na Wednesday. Thursday di ron. So, Hunyo City, Mayo City, tuig 2000. Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto. Hunyo manggod mga igsoon, murag di ana muna na may galak kalbaryo na po dayon sa kini ang mga flood prone area kay tingulan na po na good nga bulan. Munang usa nga akong kabalak-an mga igsoon, munang naapirmi sa ko ang panumduman ba nga ang bulan sa Hunyo tingulan. Unsa na lang kaha mga igsoon, okay, basig na ay mga kwandiha. May mga igala karon tintap-tap sa mga buslot nga atop. O hangad-hangara kuno na inyong mga pandiha, inyo ha kunong kisami or inyong atop kay basin og galaw-slahos na di may gala ang sidlak sa adlaw. May na nga panahon sting init, ay lapod mo pag panaptap anang kuan. Ingon ini nga oras, unya na hapon-hapon kay init kay pod. Kay og dito na ta manaptap mga igala panahon ting ulan, wala na tulo-tulo na napirme mga igsoon ng atong kuan. Pantawan. Dali ra kayo ang adlaw, tinuod na. Magkabantay mo mga igsoon, dali ra kayo may gala mo tuyok ang orasan. Dali ra kayo ang adlaw, mura na gani isang paminaw may igsoon gahapon pang Lunes. Ha? Sa akong paminaw, mura gahapon pang Lunes, karong Webis na sad. Dali ra kayo eh. Ang uban mga igsoon bitaw, kana bitawong daghang kayo kwan, daghang kayo o kanang gipang panguyaban nga mga Turko. Kanang mga kwan ba, Bombay. Musugot na sila may galag matapos ang kalibutan nung kakuno matapos ning bulan. Ngano ka? Nga, musugot sila matapos na lang ning kalibutan na sa kaysa kuno matapos ning bulan na. Kaya piti madaydaghan na maningil basta katapusan sa bulan. Ang tao mangod karon may gala, wala na magsalig swildo, kasalig sa utang. Diba? Tinood yun na 75-88. Dali, ragay kayo. Ang adlaw, ugma, Bernes na. Friday na sad. Tinglupad mga gala sa mga balbal. Kanang mga kwan bitaw. Hilig kayo mga isoon o lakwat sa ba. Tinglatagaw na nila Diyos. Basta Bernes, malipay, labi na huwag ka nang tingsweldo, ay, impasang bahaw. Okay, so, dinisata karon mga igsoon, no, sa atong pipila ka mga isgutanan. Una sa tanan, no, mga igala, ang atong siyudad sa Valencia, o saan naman ay mga igala ka, highly urbanized city. Dako na nga itong NTA karon. Ang atong national tax allocation mga igala, ugwa ko masayop mga more or less nasa mga 2 billion. Ha? Sobra o baka ha, mga isoon basta kay dako na gyud kayo. Munang paspas kayo mga igsoon ang mga pagpadagan sa serbisyo. Lipay kayo itong mga motorila, itong Martes. mga driver o mga operator mga igsoon kay na narilisa naman sila may gala sa ilahang kuan, ilahang subsidy, no, tag 3,000. Appeal po doon tatagaan itong kuan mga igsoon. Okay, gauna-una ang National Manggod, DSWD. Gikuan sila may gala, gitagaan sila tungod ini pagmahal sa pila ni presyo karos krudo, ako katubil nung pagoda. Sa Petron, ato ni Agi Simana, ako na dilian, 80 pesos o 30 centavos. Murag ni-increase manggod mga isoon karong Simana o 2 kapin o 3, more or less 3 pesos. 3 pesos. Murag na sa mga kuha na karon 83. Ha? 83 per liter sa diesel ang gasolina na pilay kuan. Pila isbaw. Ang trabante sa gobyerno, bitay na ang ilang utang. Mas dako ang ilang utang kaysa ilang sweldo. Matitinood yun na eh. O, matod pa mga igsoon sa atong texter. Walay mga, maihap lang yun nato karon mga igsoon, ang mga empleyado sa gobyerno may gala nga gadawat o kanang limpyo nga sweldo nga wagi kaltas. Ha? Maihap lang yun nato. Ang normal man na makaltasan ka o kiniang PhilHealth, imuhang tax, imong SSS, pag-ibig, normal magina mga isoon kung empleyado ka sa gobyerno. I mean, kanang kwan ba? Kanang utang sa gawas? Mayapra sa itong mga tudlo, di ba Diyos? Halos mga empleyado sa gobyerno karon mga isoon, kamang karon mga galas kalisod. Ang sweldo, ana, madawatan mga igsoon, igor na siguro mo pirma, mo hawit sa sweldo, dahil tuno lang po na, dahil nga to sa mga kiniang gapalinding or mga co-op baka mga igsoon gapautang. Dahil ang das kapitolyo, ba, mga empleyado dahil may gala sa provincial capital, halos mga igsoon to na gadagan sa bujim ko. Pero may nalang kuno nga naakay trabaho, kaya naman po kay kuan madangpan yun, naman po magpautang sa imo ha, kaya naman kay trabaho. Unsa na lang yung katungwa? Ha? Kung naglisod manggaling mga igala ning mga naay trabaho, unsa na lang yung katungway trabaho? Muna walay kuan ron mga igsoon ng atong national government, ha, walay pagpagkabana ining kawadon sa panginabuhian sa mga Pilipino. Ang atong kwarta matingalat ang mga igsoon, lubong sa utang ng Pilipinas, hurot ang kwarta sa atong panudlanan. Walay insaktong proyekto nga ilang malatag. Walay trabaho nga ilang na-offer, natabang sa mga tao. Anong ingunaan nita karon mga isun? Lugmok ta mga galas kalisod. Kaya nag-iyahin magpangawat ng mga panuway. Iyahin magpangawat may gala ng mga tulisan, mga buaya nga na naglingkod karon mga isun sa atong gobyerno. Piting lisura. Munang ningkamot yuta karon eh. Ako, kabalo mo mga igsoon. Ako, gatrabaho ko gadlaw niya. Gabi isad, gatrabaho po ko gabi eh. May nang masayod po mo. Sabi siya, makaingon mo ba nga? Gasiting pretir ako. Sultian tala mo, may gala. Anang wa, nakabalo. Kaya ang uban ako mga kailan, nakabalo naman gina. Abi ninyo, og, garelax-relax na ko. Trabaho, tag-radyo, adlaw, pagkagabi, kayod na punta mga igsoon. Muna'y akong routine. Munang di ko may gala ga-relax kay daghan matag obligasyon natay mga bayronon. Oh. Kung magsalig lang kag kanang mga unsa diha ay lisod kayo mga igsoon. Eh. Munang patas kita may gala manginabuhi. Bahala pa man diha mga igala og maingon sila nga maglurat ni akong mata. Oh, kay gatukaw magyuko halos kada gabi eh. Bilar oy. Ha? Nakatulog ko sa hay mga igala tag alas 3, alas 4 kadlaon. Okay, manginabuhi man tagabi eh.
3: May sige duda sila, unsa man ang panginabuhi ni mo gabi ta.
2: Maligya, maligya ang tatatamig so, no, kini ang mga kwan, kini ang mga ice water. No. Maligya tag ice. Yawat na lang tao na sinintabos, musulod mga igala sa atong bulsa. Okay, daghang kay tag kwan, daghang tag obligasyon.
3: Respeta.
2: Ni ang pasayon dito masigig salig. Ning kamot jud maayo. May pa.
3: May pandi trabante sa gobyerno, kumpleto pa ang benepisyo. Maugyot. Ay, purpis. Ay, purpis. Ay. Way mga trabaho, way natabang sa gobyerno. Wag hatag kunog buhis, pero maupayatag ang permi ayuda sa gobyerno. Nabali lagi. Ambot ning uban mga igsoom, sugot ba ni mga gala og wag tangon na lang ng purpis kay mo kuno ni isa nakapatapol kuno sa mga tao may gala imbes ang taong tapulan ni samot kuno katapulan ha ganahan ba mo magsuon og wala o na ning purpis dire ra maguni na uso ning purpis may galas Pilipinas sa ubang nasod wala man namay ngayon na kanang magataghatag og ayuda ang gobyerno sa ilang kwan sa katawhan wala eh. Muna nagasinso pag-ayo ang ubang nasod, nabiyaan na tagpag-ayo mga igsoon, tinuod lang may gala, potensyal mong tagid yung Pilipinas. Kay resources natanan sa ato, minerales natanan rin sa ato. Oh, sultihan talang mo, kanang Indonesia, Thailand, Cambodia, ayla na itong Iran o Iraq, kay layo na kayo ito. Diri na lang ta sa Asia. Kana sila nga mga nasod, Vietnam, sa panahon mga 1970s, 60s, 80s, mga igsoon, layo ra kay na sila sa tuha sa dagan sa ekonomiya ikumpara mga igsoon ang Pilipinas. Umanggani sa ila mga igsoon, diri sila gatuon, diri sila nag-eskwela, diri sila mga igala, nagkuha og kiniang pagtuon sa pagpadagan sa kiniang kining agrikultura. Kaya sa tinood mga igala, ang mga Pilipino yun sa tinood lang, mga bright, mangod, mga may utok ba? Utok. Dili, lubot ha? Lubot. Utok. Pero kaya nasubraan si kabright ni mga Pinoy, mga nahimo na inoong marama. Oh, mga watsinanggo. Kinilagi masubraan si kabright nga dili ibutang sa lugar ang pagkabright, mahimo ng kawatan. Kaya nahimo na magong tradisyonal sa mga Pilipino, mga kaigsunan, nga dili siya mga igala magpabintaha. Kanang di ka gusto mabintahan ba? Gusto nimo nga, nana sa imuhan tanan, gusto bagyod nga, mukan bagyod ka, kanang ikagyoy ilhon nga, haod niya sa inyong lugar. Ikaw gi ilhon nga, ikaw may pinakakwartahan o pinakasikat. Mamana, ganahan sa Pinoy. Muna nga, kita sa atong ka nasod mga kaigsunan, ang mga tao may gala, gasalig na lang ugunsay ayuda o tabang sa gobyerno. Kay paano naman? Kanabang naanda naman. Sa laing naso, diling una na, mutabang sila dito once lang or twice, pinakataas na ng ikatulo. Dili kada tuig. Sila pa dito ang naning kamot ugunsay ilang matabang sa ilang gobyerno. Sa ubang nasod, inguna na mga igala ang mga mentalidad nila. Muna nga ni asinso ka ng ilang nasod dito mga isoon. Ato kag laing nasod may gala, ato kag Vietnam, ato kag Thailand. O ka, di ka kikita mga balay may gala nga naan nagkuandya, kanang nagpuyo, ilawang stulay. Wag yun mga squatter. Oh, why mga squatter dito? Namang to'y mga balay sa bukid, mga igsoon dito, nagpuyo. Pero mga halos kongkrito pa ilang mga Pinoyanan, simentado. Ilang mga karsada dito, mga patsada kayo, mga barangay road, nindot kayo, oy. Pwede pagka magligid-ligid dito sa ilang karsada. Sa ato din he, inay budget mga igala, intended ana nga proyekto, pag-release palandaan sa pundo mga kaigsunan, wana gipaksi ana. Oh. Paghimo palandaan mga igala sa mga plano, wana gikibhangan ang budget. Like for example, nakakay project karon ana nga lugar, o ana nga barangay, ibutang na to, 100 million. Nagibuhatan na mga igala, program of works, pagbuhat palandaas papel pagpadagan may igsoon, nanay ni Hong Hong dito nga ay kalimte ang akong 40% diha ha matuok ta ka og di ni mo na mahatag. Oh, 40% gipangayo unya pag paggawas na dayon may gas papel kay mo gawasay na ang budget moingon pud itong contractor Elison pod 40 iya ako 30 sad mo na ang 100 million mabilin mga kaigsunan ko pila na lang 10 mo nang luoy kita kayo tungod sa corruption.

0: nato sa init sa panahon karon. Dawato sa nato ni balita may gala sa Public Information and Assistance Division. Ah, si Evelyn Calderon. Ato nga ninaon may gala nakalap karon ng mga balita sa PIAD. Evelyn, maingot ulen.
1: Yes, maingod to, Kuya Ta. No, maingod to sa atong mga suking tigpaminaw, Kuya Ta. So, Kuya Ta, lain na po no, nga balita ang atong nahipos karong adlawa, no, kini. Gisugdan na gyud, Kuya Ta, ang road graveling project dito sa Sitio Buko, Barangay Banlag. So, congratulations, no, sa Barangay Banlag. Kini, no, padayon nga paningkamot sa atong lokal nga panggamanan sa Valencia aron mapalambo ang kahimtang sa mga dalan sa kabaryuhan ug mapalapad pagyud Kuya Ta ang pag-abot sa mga batakang serbisyo ngadto sa katauhan. Ug ang maong proyekto Kuya Ta nagtinguha sa paghatag og mas hapsay ug luwas nga agianan alang sa mga residente labi na gyud no sa adlaw-adlaw nga transportasyon. Kabalo man gyud tanong nga dito po dapita Kuya Ta na dito ang atong sa Mount Anahao na dito ang atong one of our tourist spot.
0: Oh, kana. Hello Len. Hello. Nawala ka rin.
1: Yes, yes Kuya Ta. Oo.
0: Nawala man ka, nay nanguhit dia.
1: Nakalaag ba ka sa Barangay Anahawon, sa Mount Anahawon?
0: Wala pa, kaplano palagi ko mga ato dito, pero murag, kududuha ko kay Kuan Man, kanilaging dulugon ko nung kayo, delikado.
1: Yes, so dulugon jud kayo,
0: kinahalay na
1: yung mga pero kung makasaka na yung sakyanan dito.
0: Magkasaka ba ganyan baba
1: o? Basta lang kay kabalo ka mawalok-walok dito padulong okay. Kay basig mubalik po sa ubos.
0: Namo si mga muti noon tayo.
1: Kaysa kaon man kayo siya sa ngatanan pero nindot kay pag-abot po di mo sa ibabaw ko yata ma-appreciate yun po nimo ang beauty sa mga tanahawon. So karon no, dito napita ko yata no, nagsugod na no ang graveling project sa ato ang lokal nga panggamhanan din. Ang maong proyekto nagtinguha sa paghatag og mas hapsay og luwas nga agianan alang sa mga residente labi na gyud no sa adlaw-adlaw nga transportasyon nila. Dako usab kining ikatabang Kuya Ta sa pagpasayo sa biyahe no sa mga estudyante, mag-uuma og mga lumulupyo nga didto lugara. So ang implementasyon sa maong proyekto nahimong posible pinaagi sa pagtinabagay sa lokal nga panggamhanan og mga leader sa komunidad o mga residente dito sa Sitio Buko. Nagpakita kini Kuya Ta sa kooperasyon o suporta alang sa kaayuhan sa ilang lugar. Padayon kanunay no ang paningkamot sa atong lokal na panggamanan ubo sa liderato ni Mayor Amy Galario kauban ang 10 sangguniang panglungsod sa pagpangulo ni Vice Mayor Crisel Galario Fernandez aron matubag ang mga panginahanglanon sa katawahan o padayon ang proyekto makahatag dugang kauswagan sa tibuok dakbayan Kuya Ta. So mauna siya no ang kagahapong adlawa po Kuya Ta.
0: Oh yeah.
1: Aduna kitay mga bisita. Gikan sa General Santos City. Mauna siya no ang mga College of Business and Accounting of Notre Dame of the Jungas University dito sa General Santos.
0: Ah, bisita, so bisita sila dito.
1: Yes, Kuya Ta. Kanunay kita na ibisita no gikan sa nagkalain-laing lungsod dinhi sa
0: mag-benchmarking suro ni sila. Ganahan sila mag-benchmarking diri sa Valencia.
1: Yes, Kuya Ta. Ganahan kayo sila. So, nibisita sila kagahapon, pero meron nilang giadto ang City Mayor's Office. And then, ang sunod dayon, nianhi sila sa City Administration Office, okay, sa Budget Office, and then sa Accounting Office. So, giabi-abi po sila, no? Sa itong mga head of offices, kagahapong adlawa din, moto ilang activity po for that day. Duhagit sila kabas. Gikan sa Jensan. Oo, kagahapong adlawa. So, gi-welcome yun siya, no? Sa itong syudad, sa itong Halangdong Mayor, kagahapong adlawa. Silang wow. Tanan, ubay-ubay po sila nga mga estudyante. Gikan kay duhaman kabas. Oo. So, thank you kayo sa inyong pagbisita din sa atong lungsod.
0: Welcome. Oh, welcome good kayo sa Valencia. Welcome kayo sa Valencia.
1: Yes, welcome mga, kayo mga no katong mga gusto. Gusto nilang mahibaluan unsa pagyud no ang mga pamaagi nganong mas nilambo pagyud ang syudad sa Valencia Kuya Ta. So, muna ako kay ingarbo kayo na ta, no kanang mga bisita nga gaanhi din sa ato. Og sa laing bahin Kuya Ta kini pod no atong ahatag po sa ato ang mga suking tigpaminaw nga ang atong City Agriculture Office or CAGO. Nag-apod-apod po sila o tilapia fingerlings. So, 184 po nga mga fisher folks ang nahatagan Kuya Ta. gikan sa pito ka barangay. So mo kini no ang mga barangay nga nahatagan: Kahaponan, Lilingayon, San Carlos, Lumbo, Ventar, Lorugan ug Mailag. So kagahapon adlaw ni siya nahitabo ug katong mga baryo pod nga wala pa nahatagan. So hulat-hulat lang ta.
0: Kay mga pila ka bulan ani gikan karon, managko naman ang mga isda ah. Pwede na naman
1: pasud-an. Yes, kayo. Mga pila ka bulan jud. Pog yon. Pwede na nila mabaligya, so dugang na nila nga income no sa atong mga mag-uuma. So we would like to thank pod no ang ato ang Philippine Crop Insurance Corporation nga naa gyud dito nagfacilitate pod sila kauban sa atong City Agriculture Office kuya ta.
0: Very good.
1: So kagahapon pong adlaw dito pod mi nag-cover pod sa ilaha para atong ma pahibalo atong masibya ngadto sa ato ang mga suking tigpamina o mga panghitabo nato, mga proyekto nato dinhi sa lokal nga panggamhanan kuya ta.
0: Okay.
1: So, og sa laing bahin po kuya, kani po no ang barangay OPD, PhilHealth Yakap o puro kalusugan sa barangay Kidabaw.
0: Oh, Dagat Kidabaw.
1: Yes, barangay Dagat Kidabaw niya itong Mayo 5 ni siya. Nadto po ang atong City Health Office kuya ta. So naghatag sila og serbisyong panglawas direkta gyud no ato sa atong komunidad. So gipahigayon kini ubos sa liderato ni Mayor Amy Galario kauban ang 10 sangguniang panglungsod sa pagpangulo ni Vice Mayor Griselle Galario Fernandez. So kini no gipalapad pa gyud ang access sa batakang serbisyo sa panglawas sa katawan. So lakip na ang serbisyo nga gihatag kuya ta. Mao ni ang bowel consultation, operation tuli, PhilHealth registration, via screening, alang sa kababayenan o pag-issue o medical o PWD certificates o guban pang serbisyo, kuya ta. So, okay. Mamahimo pa silang mua access gapon nun ay Facebook page po, kuya ta. O pwede kayo sila mubisita sa atong City Government of Valencia nga official page, Facebook page.
0: Okay.
1: So, mauna siya tanan, kuya ta. Ang atong mga nakalap nga balita karong adlawa gikan sa buhatan sa Public Information and Assistance Division kini si Evelyn Calderon.
0: Daga salamat Evelyn Calderon, mga kaigsoonan, ang atong oras alas 11:39. May gala, standby mo, balik ko karong pipila lang ka mga minuto ha, paminahon sa nato ning mga painom doon sa Pikas Lawak, Diyos.
2: Pastor, good morning.
3: Good morning. Yes.
2: Si Jan Marites Santo Ciro di si Pastor sa Lagandang sa Damulog.
3: Lagandang Damulog. Ah yes, Egan Marites, atong coordinator sa kaibigan.
2: Mag-testimony lang ko, Pastor, tong akong ito ang bitaw nga naa sa Cebu katong gipadalan lang sa Ogidimak nga gilantan siya. Dayon, ingon siya nga, yung kinabati dahil dito, Pastor, is dili na siya, kung magaluto siya, dili na siya makasimhot sa baho, siya ang ginaluto din. Na maglisod na siya o ginhawa. Pero oh. Ina naman ito siya, magpa-check up siya kay basa COVID-19, pero sa dili lang siya magpa-check up kay kung magpa-check up dito kapila ang mga pasyente sa hospital, tungkol sa kadaghan. Sama ito nga, pag-abot na sa Digimax dito, Pastor, nag-inom siya. And then, kaloy sa Ginoo, naulian na siya, Pastor, karon okay na. Then, nagsunan pa siya nga, lami man di ay ning kaanday ang video kay ganahan na daw siya kaon. Okay na siya, Pastor, naulian na.
3: Salamat, Igan, og salamat sa pagtawag-usab. Dalay ko ng Diyos.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
8: Fuego blend jelly paste.
9: Kalami ane.
10: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
11: Sukad karon, mataghamal. Kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
12: Sa gustong igo ang kahalang, naa.
4: tay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
12: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
13: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
12: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
13: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
12: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
14: FA Phone Shop.
15: Surprise, Lola!
16: Hala, on siya na!
17: Happy anniversary, Lolo, Lola!
16: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
18: Naapay ba nga t-shirt, oh?
16: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga match nga na atong nawot o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy! Mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya! Sikap mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon.
19: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog gamay na kaayo.
20: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
21: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
22: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
23: sa GRD Quezon Printing Services.
21: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
24: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon.
25: Fuego Blend Jelly Paste.
24: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
18: Sukag karon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa labisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
24: Fuego Blend Jelly Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
21: Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.

0: posters, brass IDs, and billboards.
1: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
0: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
2: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay kanang mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitugagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
3: Sukad karon, mataghamal, kauban yun kanunay ang bida sa labisa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
2: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
4: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
5: Bisan kabos kita, apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon, asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan.
6: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mupahilo na sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, Kasu.

Okay, salamat kayo mga igala. Alas 11:50 na, padayon mo nagpaminaw din sa atong tulumanon ng atong programa, inyong programa Ratsada mga kaigsunan. Ratsada! By the way, mga igala, ako sa din nga namugbasa na inyong mga text din nino. Salamat kayo, Iganta. Mayong pagpaminaw sa tanang nag-tune in karodya sa Barangay Lurugan, Balinsa City, Bukidnon. Okay, so lain pang text from 4673. Good noon, serta, unta, mahuman na ning problema sa krisis sa atong nasud. Para nga magkalingkawas na putas kalisud. Unta gyud mga igsoon. Mogi na pirmi may gala nato sa ano, kining atong iampos Ginoo. Wagi tayo lang mabuhat mga igala. Nga ito rin ma-participate or ma-contribute mga igala nining gubot karon sa kini ang atong nasod, gubot sa kalisod. Tanan, ana mga igala, ang kalbaryos kinabuhi nga ito gisagubang mga igsoon. Mag-ampor kita sa Ginoo nga unta, mahupay na nin tanan. Unya, marisulba na ni mga igala nining kuan, krisis sa atong di lang krisis sa ekonomiya. Apil pang maigsoon yung krisis sa kwan? Kapsay kalinaw. Gamahal na kita ng palaliton. Mga igsoon karon. Matay, tinuod yun ito nila may gala ba nga ang kuryente grabe na karon pag-increase. Kaysa ako lang mga igsoon sa among balay, upat na yun na kasular ang akong ginagamit. Halos din na ako na magamit ang akong suga mga gala nga di kuryente. Kay

0: Imo lagi na, gasalay niya tamay galang nanay solar. Mauro man gyapon ang akong kakabayran. Nigawas ang akong bill gahapon mga igsoon. Almost 2,000 ang gyapon ang akong kabayran sa busiko. Kung usa naman ni nga, bulan kape na wala na kay ko magamit og suga. Ha? Kay solar na may galang akong suga magabi. Upat ko na kabok na solar lights na ko. Ang bill sa akong kurente, mura gyapon. Muna nga, perte yun di sura. Basta gani, krisis may gala, gubat sa Middle East. Basta bisag asan na pita, mapiktuan na gani, mga igsoon, ang pagagino sa kinumaya. Tanan, kitang tanan, may gala. Labi na yun kitang mga kabos o timawa. Mogi, lisod kayo. Kitagi magsagubang sa kalisod, mga igsoon. May gala, na hurot na nga itong oras. Salamat kayo sa inyong pagsunod kanunay dinin sa atong programa. Ang Tulumanong Ratsada, nga inyong mabati sa matag adlaw nga Lunes hangtod sa adlawong Biyernes. Ratsada! Sa oras, alas 11 hangtod, alas 12, antak na mga igsoon sa udto. Sa ngalan sa atong station manager, Stephanie Dangalio Yuti, atong finance officer, Bernadette Kilong-Kilong, sa atong tulo ka mga technician on board, karon diri akong co-pilot, si Engineer Egan Joshua Sison. Sa transmitter, si Engineer Egan John Tingkang o kauban usab ni Engineer Egan Ramil Bedrijo. Sa ngalan sa atong station operation manager, Engineer Romeo Chang Jr., technical consultant, Gerald Dangalio, o sa among station general manager, ang Kuya Satanan, Rehinal Jan, Kuya RJ Dangalio. CEO, Tagiyag Tagdumala ni Sibiyahan, founding chairman sa Kaibigan Christian Brotherhood Incorporated, ang pastor ng bayan, among kuya, Kuya Pastor Dan Dangalio. Sa magkausap pa, inyong alagad, inyong sulugoon, ako si Tata Retisa, manamilit ang mingong daga salamat, mayong pagpanyuto kaninyong tanan.
1: Ratsada, inyong nabati ang usa ka taknang tulumanon. Ratsada, hangtod sa sunod higayon, sa samang takna o istasyon. Daghang salamat.
2: Ang programa ng inyong nabati, binayaran. Ang mga pulong sa tigpamaba, iya lamang o walay labot kining sibihan.
3: Numero 1 sa balita.
4: Bukabat sa 9.24 mil ang damyo sa sunog sa duha kapanimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
3: Numero 1 sa serbisyo publiko.
5: Anong mga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
3: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
6: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
3: Radyo Kaibigan.
7: Palipalayla og taga-asa.
8: Tagpasod, ragatagom.
7: Tagom, yes, sa padayon igan sa pag-testify.
8: Ako si John Yanon, 5 anos. Ako paminaw ang inyong programa sa radyo.
7: Okay, salamat.
8: Sa ko ka isrok, pastor. Liman ako kasi, ego niya, kaloy sa Diyos, nakalakaw ramapong ko.
7: Uy, salamat. Tulo
8: na kabutili ang, tulo kabutili ang bigyama ka kung napalit.
7: Okay, igan, sige.
8: Mas dya, niya tumusag gabi, sa kitan ko siyan. Ako rapong gaplasan, kaya naman ko nabilin pang mga lupas na bigyama. Akong gaplasan, akong tiyan, nga ang usa, akong gitumar, kaloy sa Diyos, naayor man.
7: Salamat kayo sa Ginoo. So, pinakapsula imong niinom at tapos naayor ang sakit sa imong tiyan.
8: Usara?
7: Usara, ang usa imong gaplas, usa imong giinom.
8: Ang usa akong gaplas, ang usa akong giinom.
7: Okay. Taga-Tagum ka, Igan? Asak napit sa...
8: Ako sa Talisay, seminary sa Tagum.
7: Okay. Salamat kayo, kaibigan. Salamat kayo kaayo. O kinsa ganing pangalan, Palioga.
9: Surprise, Lola!
10: Hala, onsyane!
9: Happy anniversary, Lolo, Lola!
10: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
11: Naapay ba nga t-shirt, oh?
10: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga mags nga na atong nawo o mga giveaways para sa bisita la. Hala, oy! Mura man tagkaslunog utro ane. Pero, ay siya! Sikap mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingunani pa kabunggag inyong silibrasyon.
12: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog gamay na kaayo.
13: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
14: Di sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing. Naasabtay signages. Sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
12: Naasabtay document

0: printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies ug mga giveaways. Dinhi lang na
1: sa GRD Quezon Printing Services.
2: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
3: Mga on na ta.
4: Uy, kalami sa sinabaw.
5: Naabay kinilaw.
6: Ilabas ang bida sa lamisa.
7: Fuego blend, jelly paste.
5: Kalami ane.
7: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend, jelly paste.
6: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend, jelly paste.
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend, chili paste, available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend, chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building, o sa second floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend, chili paste.
8: Unsa may ato igan?
9: Ako po, iskimo ni ang aroma.
8: Aroma, yes, gagamit kag aroma.
9: Oo, oh, nga-aplas ang aroma, pastor, nga ang among sakit sa kanin, mga katong-katol, importante yun, kaya nalipay yun, wala po.
8: Wala?
9: Ang katulang nga-aplas na mo ang aroma.
8: Salamat sa Ginoo, salamat kayo.
9: Sa Ginoo, Pastor Dami.
8: So igan, salamat kayo. Kinsa kanin pangalan, ani?
9: Noel Estina.
8: Noel Estina diya sa Baganihan... Marino Street, Davao.
10: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
11: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
10: Dili na problema, Mare. Add to dahin sa FA Phone Shop. Diha, Sermon, Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
11: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
10: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
12: FA Phone Shop.
13: May good news!
6: Hello! Ay, unsa ko'y good news!
13: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services.
12: GRD Printing Services.
13: Nagtanyag
14: sama sa large format outdoor sticker,
13: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear nga photocopy. Muhimusan sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards. Pagkita, basta di kalidad o barato nga printing service, go ka na sa GRD Printing Services.
14: Sa dugang kasayuran, adto alang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
15: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong himutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga miliwa sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
16: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Rahaplas po ka Roma na eh.
3: Oh, mauga na eh. Papalis ko itong pag-ani ka distagong. Nagpalis ko duha.
2: Oh, okay. Duha ka Roma. Okay.
3: Hindi ako rahan ako. Nindus giyo kayo na nag-uruman itong nag-ngul-ngul.
2: Oh.
3: Salamas giyo sa panalangin na ang sa Ginoo ang imong mga kuhan. Tambal
2: ka okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
3: Oh, nindig na kayang pagtulog na ako karon ba?
2: Salamat sa Ginoo na ya.
3: Pamila, makamata ko, wala sa kwarto, makatulog na ako, kuhaan na. Iyo, pamila, kuhaan ni mo, wali nga. Makatulog na mapod ko.
2: Salamat kay nai, salamat kay kayo.
3: Salamat iyo.
4: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan way kanang mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
5: Sukad ka ron, mataghamal, kauban yun kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
4: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
6: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan. Bigana AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
7: Maayong balita alang sa atong mga silingan, kasikwit girapi dinhi sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang gipangita ni ana ang GRD Printing Services.
4: Higala, di na kamuato pa sa bisan-asa. Kay ni ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga muserbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
7: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
4: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
8: sa GRD Quezon Printing Services.
7: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
2: Yes, Igan Antonio, unsay ato?
9: Mag-testimony ko, Pastor. Nag-disgrasya ko na tumba ang motor na igo akong tiil, nag-crack ang bukog.
2: Nag-crack ang bukog?
9: Oo, akong di pa lugo sa magkukalakaw, pagtima mo baga. Nag-itagaan kong tambal sa doktor. Nag-ma, Pastor, nag-abot ang doktor na karoon, nag-sigil ng paghubag sa akong tiil. Na itong Domingo, napalit na ako, digimak, kaya hubag mo kayo.
2: Oo.
9: Oh. Anyways, you know, Pastor, unong pitura ko buhok akong napalit. Ang usa akong diaplas, ang unong may akong ditomar. Anyways, ginoon taro na ugian man.
2: Nikupos ang hubag?
9: Hubag kayo, akong tiil.
2: Karon, wa na nagubag ron.
9: So, nagkupos na, Pastor.
2: Nagkupos na. Di na. So, nag-crack man ka, na nag-crack?
9: Na ay bukog, nag-crack na kayo.
2: So, yeah. Di na kayo.
9: Pag tumar na ko sa bagimak, naulian naman,

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas, ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, Patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026, giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated, Kapi sa Bukidnon, Garbo sa Pilipinas.
1: Kapi ka muna.
2: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
3: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
2: 90s.

XRK Radio Kaibigan. Oh, 98.5 oh.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Lutabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Anong og? Malumong nga kasing-kasing ang nagahangyo. Bahala lang ginagmay. Basta dili lang yung taon na pangapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Palihog, Pailaila, din taga-asa.
5: Morning po, Pastor Dan. Ako po si Alex po, taga-Tagum. Taga-Tagum po.
4: Ay, Tagum.
5: Tagum po.
4: Ah, sige, Alex.
5: Tagum sa La Pilipina po, sa La Pilipina.
4: Ah, yes, Alex, ano yung testimony mo?
5: Yung apo ng kapatid ko, yung kanyang apo, nadinggi po. Tapos po, yung Big Mac, sinalo ko sa gatas. Tapos, nagtaas ang treatment niya pagka-umba, nakagawas din sa hospital.
4: Ay, praise God. So, ang yung gigamit, ang Vegemax Plus?
5: Opo, Vegemax po, inalo sa gatas.
4: Okay, pila ka kapsula ang gihalo?
5: Murag, duha ka buhok po. Tapos, nagubag po akong kill itong 2021, kasa ng Vegemax. Nabuto ang one.
4: Nagubag?
5: Oo. Oh. Salamat sa Ginoo ko.
4: Yes, salamat kayo. Salamat kay Igan sa pagtawag. Salamat din ka.
6: Mga on na ta.
7: Uy, kalami sa sinabaw.
8: Naabay kinilaw.
9: Ilabas ang bida sa lamisa.
10: Fuego blend chili paste.
8: Kalami ane.
10: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend chili paste.
9: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend chili paste.
7: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
11: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
12: Ay, da, uy, kadaghan mong yayaan ni. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan nga anniversary, uy.
13: Nagkunot pa mo ng aktang ni Muyots.
12: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcance Beauty, ani, day.
13: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
12: GRD Printing Services?
13: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
12: Kanindot, no?
13: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
14: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
15: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
16: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
17: O si Ato Igan na Alex.
5: Akong pasalamatan ng pasikat ulit-alit na kung aaroma ba kay ang aking TL kay nang nangaugas ito ang kanang kuan. Tamad.
17: Naunsa tayo mo na itsama di mong TL?
5: Kano-kano ka na ko, Pastor. Kay
17: okay.
5: Nangauga.
17: So pag-aplasin mo ang aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga gikuan, no?
5: 4 years na ako na sa giyam din ng mga allergy, Pastor.
17: Uy, tapos sa diag-aplasan mo ang aroma, nauga.
5: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
17: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So, nakapalit ka adtong pag-ana na ko sa Tagum?
5: O, lima ka buo, Pastor, akong ipalit, oy.
17: Ah, lima ka. Ah, okay. So, salamat kayo kayo.
5: Lima ka buo.
17: Okay.
5: Lima ka buo akong ganyan. Magpasalamat ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na dito na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
6: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
18: O lagi, Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
6: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
18: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
6: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
19: FA Phone Shop.
20: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal na mitaliwan sa laing kalibutan.
21: Kay sa amog kita gikan, ug sa amog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatana sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Llano del Sur. Villanueva Funeral Homes.

0: DXRK Radio Kaibigan.
1: Kanang hit maminaw ug sunada. Lamina kung ikaw nag-inom.

0: sa mahinungdan, ang sunatang inadunggan, o ang tao nga imong nahinungduman. Kini ang lahat sa kaibigan, ubay kami sa laitak na sa paghiskot o mga storya sa kinabuhi, o paghatag, pagtambag na para sa tanan. This is Love Diaries. Love Diaries.
1: Every now and then I cry.
0: Love Diaries. Love Diaries. From Lady Diana.

Alright, isang magandang hapon, maayong udon, good afternoon po. Kaninyong tanan, mga suking tigbaminaw, mga higana at mga kaigan sa kahanginan. O si ka, mainit gagauduhon po, kanatong tanan. Adla ko may galang nga Webes sa Pizza Sete sa bulan sa Mayo, tuig 2025. And once again, mga kaigan, you are with me, og lain po niya adla sa atong panag-uban-uban sa kahanginan. Aron sa paghiskot. Hiskot ug mga sugilanon sa kinabuhi. And of course, paghatag, pagtambag, pagtulunan para sa mga taong nasakitan. Para sa mga taong gipang binuangan. Para sa mga gipang bulagan. Para sa mga ga-move on. Ug sa mga walay plano ga-move on. Ang atong programa higala para kaninyo sa unsa pa ang ihulay. Ipadala na po inyong mga sugilanon sa kinabuhi. Dara lamang sa atong inalanggang sibiyahan 98.5 Radyo Kaibigan. Valencia City, Bukidnon. So once again, mag-alag ko mag-aulog ang magpadala sa inyong mga sugilano na mga pangutana, mga hugot-hugot or bisan unsa mahitungod sa gugmang kinabuhi. Si DJ na po ang bahala niya ng tanani. Ito namang buhaton is a text ka na sa tuwang hotline number na 0965-60-11688. Once again, mag-alag ang numero ng inyong textan kung gusto mo magpadala sa inyuhang mga sulat kaagi. Or sa magusto mo nang baya, mag-greet sa itong programa karong kapunan, magpa-shoutout sa ilang mga minamahal sa buhay, magkabarantihan nga nakarang sa lagyong dapat yung gusto nilang timbayaon. Karong kapunan, once again mga gala, mag-text lamang mo ha sa itong numerong 0965-60-11688. And of course, sa mga butambag karong adlawa, para kang letter sender, sa magusto mo text or call nga magtambag, maghatag sa ilang advice. Same number lang po tayo mga gala, kanang nagapin nga comments sa itong Facebook Live. Once again, it's 0965-60-11688. Alright, so once again, maayong hapon. Magandang tanghali po sa inyong lahat nga naminaw kanato karon sa nagkalain-lain nga radio set. Sa mga sayo kaayo, kakabulol naman nino. Ay nako! Sa mga sayo kaayo, dira gaatang, gahulat sa programa ni Lady Diana Matagalauna, no? Nakaset na kita nilang radyo mga gala, no? Salamat ka ay maghapon sa inyong lahat mga kaigan, ha? Kung sa maraglantaw ka nato karon sa Facebook Live, kaway-kaway naman dyan mga gala. Maayog hapon sa inyong tanan. Sa kamulong kapariuto karong dagna nga naminaw ka nato, no? Sa kamulong gahungit ni ha? Sa kamulong gatulon. Sa kamulong panggatakang sa ilang mga dungagan mga higala. Sa kamulong haray-haray. Sa kamulong gatuyan-tuyan. Nagapahulay. Gikan sa tabaho. Gikan sa uma. Or sa kamulong gabarikisikay sa ilang panimalay. Ang uban gamanilhig sa ilang mga tugkaran. Ang uban gapangusos ilang mga nabunod. Ang uban kamulong nagapanghalay mga higala. Og sa kamulong pong naan silang trabaho karon, sa kamulong ga drive, sa kamulong ga biyahe mga higala, no? O bisan unsa man inihuhang ginabuhat karong dagna mga kaigan. Pero ayun lamang sa inyong balhatuan, samtang maminaw kang Lady Diana karong kapunan. Ako na po'y bahala sa inyong kautuhon mga higala. Because today is Thursday, no? Adlaw karon nga Webes mga kaigan. Which means may babasahin tayo nga lainapod nga sulat ng baganan sa atong programa karong kapunan. Kabalo kong daghan ang excited ha, nga mamina o daghan ang excited nga magtambag, maghatag sa ilang mga piece of advice para kang letter sender karong adlawan. So, stay put lang kayo dyan mga gala, standby lang kayo dyan kaya hindi magdugay karong taon-taon at ano pong basahon ang ito ang sulat ng bagana. But before that, maing hapon sa saan to ang mga palangga ni ha, nga mga suking tigpaminaw. Nga nagatsun in amino kanato karon pinaagi sa nung kaibigan radio station yung napita sa Maysorala, South Cotabato. Magandang hapon sa mga namino pinaagi sa 104.9 Radyo Kaibigan Sorala, South Cotabato. Kaubanan nga ito ang technician ni ha, Sir Jules, and of course, anong buutan ng operation manager. Sa araw mga palangga ni ha, nga mga suking tigpaminaw na palaging nag-aantay, nag-aabang sa programa ni Lady Diana Matagalauna.
Maraming salamat once again. Shout out. Hello po sa inyong lahat. Okay, pong napita mga gala sa may naghindingan mas sa Miss Oriental sa mga namino pinaagya sa Nara 4.9 DXDD Radyo. Kaibigan, naghindingan mas sa Miss Oriental. Kawa na nga itong ang technician diha or nga ang DJ baka ha na nagsignify sa ito akaroon. Maraming salamat po. Sana mga gwapo-gwapo diha nga mga palanggang suking tigma mo na. May hapon na po sa inyong lahat. Happy tuning in sa inyong ang tanandihaan. No? Si Narabay nag-ingwan. Nagadili kompleto ilang adlaw ba sa wala si Lady Diana. Parang maulot ang absent mga gana. Nagadili kompleto ilang adlaw ba sa dito. Once again, magandang hapon sa inyong lahat. Sa mga namino pero ake sa Nara 8.5 Radyo kaibigan Valencia City Bukidnon sa Libog Provincia sa Bukidnon nagutob sa mabot sa atong sibiyahan saan ka mang sulok ng mundo na roroon hagamang depita ka ron namino na nukad sa atong programa mga higana no? Magandang hapon at once again, welcome sa inyong tanan. This is, once again, Love Diaries with the DJ, Lady Diana. So, dili lang ta live bro, mga gala sa radyo ha. Live rin po tayong mapapanood ngayon, mga kaigana, sa Facebook Live. Pinaagi sa official Facebook page ng Radyo Kaibigan. Sa mga wala pa sugat na katanaw sa Facebook Live nato mga gala, no? Pariyo kong search diya sa Facebook ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City. Or pwede na po niyong diretsuhon ng Radyo Kaibigan Valencia. Magawas naman ang mga gala. Karang na ay pula nga lingin diha sa inyong pag-search mga kaigan ha. Mauna ang atuang programa karon. At para updated mo perminti sa atong mga kalihukan, mga programa sa atong sibiyahan, i-follow na lang po ang atong Facebook page mga gala. Salamat kaayos sa inyong karon. At of course, sa mga nanonood sa atin ngayon, palihog kong like, share, and comment mga kaigan no. Na kung kalipay ni Lady Diana kung na ay mag-share diha, mag-comment o mag-like sa atong Facebook Live karong kapunan. Maraming salamat po sa inyong lahat. O gano'n rin isa-isa nagbasa ilang mga comments mga gala, no? Kung gusto ka nga mabasa po ang imuhang comment, nakamagatimbaya ka, mas-shoutout ka sa programa karong kapunon, pwede ka kang mag-comment yung mga gala, no? Pwede po ka mag-text sa itong hotline number. Kaya mabasa raman ang DJ karong taon-taon. Magandang hapon po sa iyo dyan, Ma'am Stephanie Perez. O, permigin is your first honor, mga gala. Ang hapon, si Muhari, ano, murag, permigin is nag-atang sa programa siguro sa Facebook Live, no? Salamat ka, ayaw bang hapon kanimo ni ha, Ma'am Stephanie Perez. Mano pa niya, hi, guapa. Shout out from Tivoli, South Cotabato. Magandang hapon kanimo ni ha. Ito ang suki nga kaigan from Tivoli, South Cotabato. Magandang hapon, Ma'am Stephanie. Oy, na nag-comment nga gwapa. Oy, nga magani mo ni ha. Kung gwapa nga ate sa AMCC, mga gala. Ate Joy, magandang hapon. Marod ba niya? May hapon, Lady Diana. Ambot lang nung, basta sila, masila, bina mag-ingon o Lady Diana, makakatawa, mag-ungay na. Sa hapon, si imo, di akong gwapa nga kaigan. Ate from AMCC Valencia City. May habang ganito ni Ate Joy o kang Kuya Bobby diha, no? Kaulog-ulog silang buminaw sa programa samtang nagbiyahe mga gala. Amping mo diha o salamat sa pagdanaw sa Facebook Live. If you reach into your soul. Napo rin mga comment rin mga kaigan. Matod Bani Buong Ilio. Congratulations. Yun sa may nadagaan ni Lady Diana. Congrats naman ta mga kaigan. Awang habang kanina ni Azir Bong. Ang ito ang sukik nga digmamina from Lake Cebu, South Cotabato. Always present, never absent sa itong programa. No? Salamat kay mga habang kanina ni once again. Azir Bong. And another comment here from Opa, shoutout na lang kay Daniel Jeff Vera. Mano pa ni Stephanie Perez. Salamat po. Og, from Edwina Duanan Carrizosa. Mano pa niya. Hello, maing hapon. Nagwapa ka DJ. Shoutout ko sa tanan. God bless us all. Maraming salamat din po. Og, shoutout ka ni Muriha. Ati Inday. Ati Edwina Duanan Carrizosa from Bantuanon. Lantapan Bukidnon. Ganaminaw ka nato karon through Facebook Live. Salamat po. And
Diana from Mariang Angelica Marud Bania. Good afternoon po, Lady Diana, watching live in Hillside, Mount Nebo, Valencia City. Bukidnon from Angelica Binata Mariang. And my partner is Nestor Plaza Subalan. Salamat po, DJ. Para questioning song, My Love is Here by Eric Santos. Pag-play, Lady Diana, usatan ng friends, usatan ng staff ng radyo, kaibigan, magandang hapon niyo po sa inyong lahat. Ang nanimbaya si Mama Riong Angelica de Arribita sa May Porogdos, Hillside, Mount Nebo, Valencia City. Kauban sa iyang pinalanggang gabi ka sa kinabuhi ni Hakang Sir Nestor Plaza Subalan nga paging nakikinig sa ating programa Matag Adnaw. Maraming salamat po kato ng i-play karun taon-taon ang inyuhang girequest nga awin. Salamat ka ayo. Alright, time check mga gala. It's already 1:27 in the afternoon. Ano una 27 na po sa kapunan mga gala. Karon, panahon na para tumbasahon ang ituang sulat tambaganan karong adlaw ang ipadala sa atong programa mga kaigan. Alright, sa dili paglangay, here it goes mga kaigan. Matud pa ni letter sender. Dear Lady Diana,

Mangayo lang kog dambag sa imo og sa imong mga listeners, DJ. Nga maayo pod mo advice sa mga sama nako nga problemado nga mga tao. Tawagan ang ko sa pangalan nga Kim, 28 years old. Pag-usa ka empleyado sa gobyerno, Lady Diana. Na ako'y karelasyon nga si Ben. Magpito na may katuig, Lady Diana, og last March, nag-propose si Ben nako, DJ. Nang hanggat nga magpakasal na daw may. Isip babae, maumangyod na ang atong gihandom, Lady Diana, na iatubang ta sa altar sa atong higugma ug panumpaan atubangan sa Ginoo. So nalipay ko DJ ug nisugot ko nga makigminyo niya. Nagsabot-sabot naming duha na simple lang ang among himuon nga kasal, DJ. Gamay ra ang imbitahon. Total, among pamilya man sad ang importante nga mga tao nga dapat present anang adlawa. Dili pud mi gusto nga daghaganda, Lady Diana, kay wala pa'y trabaho si Ben o gamay ra ang iyang tinigom. Maunang may saad ko, natungaan na lang namo duha ang tanang expenses sa among kasal, Lady Diana. Wala man pud na'y problema na ako, kaya ang importante, malipayon mi, hapsay, malinawon, ug masiliuhan sa Ginoo ang among kiminyuan. Okay na tanan, DJ. Apan wa damha, natong niaging simana, samtang among gisulti sa ginikanan ni Ben ang among mga plano, wala sila kauyon, Lady Diana. Labi na ang iyang mama, kay ang iyang mama, purok leader, DJ. Dili gusto nga gamay ra nga tao ang imbitahon, kay daghan daw sag mga maring ug mga kaila nga dili daw pwede nga wala sa among kasal. Unsa na lang daw ilang isulti, labi na nga ang iyang mga kaila, labi na iyang mga kaila nga mga barangay kagawad nga dapat daw naa kay maulaw daw siya kung dili sa makapangimbitar, DJ. Dugang paniya nga empleyado na bitaw daw kus empleyado na bitaw daw kus gobyerno og kausara man daw na mahitabo sa akong kinabuhi. Mao'ng ibongga na lang daw namo. Wala ko katingog sa iyang gipangsulti, DJ. Og si Ben pod, wala man lang nakatingog. Ako na lang ang istorya nga sabutan na lang sa namo ni Ben kung unsay final nga mahitabo, DJ. Pero gusto ginunta ko nga kung unsa nga mong nasabutan ni Ben, mauna to ang matuman, Lady Diana. Labi na nga amuang manang duhang event, dili man na birthday sa iyang mama para siya ang magbuot ug mag-invite sa iyang mga gusto imbitahon nga wala man lang gani ko nakaila sa uban. Maunang mangutana ko sa inyo kanoon, Lady Diana, ug sa imong mga suking tigpaminaw. Unsa kaha ang maayo na kong buhaton ani, DJ? Unsaon man eh, para matuman ang among plano nga dili malain ang mama sa akong pares. I need your advice. Unta mabasa nimo ni Lady Diana? Diri lang ko kutob. Salamat. Ug maayong adlaw kanatong tanan.

XRK Radyo Kaibigan. Oh, 98.5.

0: 98.5.
1: Yes, Igan.
2: Magsisimmer ni ko pati sa aroma. Nag-atiman kong tigo lang, Pastor.
1: Okay.
2: Na di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyan sa pot. Yeah. Ang akong ginatambal aroma sa oil.
1: Okay.
2: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalipo. Tapos, ang iyang sama sa sampot na ulian. Tapos, siya hubang mo yung yaplas. Limboto, di na ulian. Din karon dili naman na siya makalihok. Karon Pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuang butila, tulo ka buton. Karon siya, Pasto, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pasto, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sigaanan.
1: Salamat sa Diyos.
2: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay kubo salamat sa ginuodan na Pastor kay tuol kay siya panalangin nga yagig panglangin na namong haplas nga may akong ginagamit sa iya.
1: So aroma herbal oil ka, Igan?
2: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
1: O sa may mumitsay sa mga katawan na naminaw karon?
2: Mumitsay sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila lang haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa kinunga. Makaayugin siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, yung samad akong ulo, mamuragid akong kita na tambal, naulian din siya. Ako tingin o nga, sila magagamit ko ni ining haplas.
1: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
2: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
1: Okay.
3: Mga on na ta!
4: Uy! Kalami sa sinabaw!
5: Naabay kinilaw!
6: Ilabas ang bida sa lamisa!
3: Fuego blend jelly paste!
5: Kalami ane!
3: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
6: Sukad karon, mataghamal, kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
7: May good news!
6: Hello! Oy, unsa koy good news!
7: Aniya na ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag.
8: Sama sa large format outdoor sticker.
9: Tarpaulin printing. Outdoor and indoor sticker. Personalized mugs. T-shirt printing. Pigment and sublimation printing. Calling cards. Panaflex. O very clear nga photocopy. Muhimusan sila o PVC ID. Invitation cards. Certificates. Decals. Laminations. Giveaways. Logo and layouts. Tumblers. Keychain labels. Brochures. Flyers. RAS IDs and billboards.
7: Wakaray pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services. Go ka na sa GRD Printing Services.
9: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.

0: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
1: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala, Villanueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
2: Surprise, Lola!
3: Hala, onsya ne!
2: Happy anniversary, Lolo, Lola!
3: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
4: Naapay ba nga t-shirt, oh?
3: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga mags nga na atong nawok? O mga giveaways para sa bisita, Lola? Hala, oy! Mura man tagkaslunog utro, ane! Pero, ay siya! Sika mahalo kadaghan sa galastuhan karo. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon.
5: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
6: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
1: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
5: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
7: sa GRD Quezon Printing Services.
1: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
8: Pastor, good morning.
9: Good morning. Yes.
8: Igan, Marites, Santo Ciro, Pastor, sa Lagandang, sa Damulog.
9: Lagandang, Damulog. Ah, yes, Igan Marites, atong koordinator sa kaibigan.
8: Mag-testimony lang ko, Pastor, itong akong ito ang bitaw nga naasa Cebu, katong gipadalaan lang sa OGGMAC, nga gilantan siya. Dayon, ingon siya nga, yung kinabati dahil dito, Pastor, is dili na siya, kung magaluto siya, dili na siya makasimhot sa baho, siya ang ginaluto din. Na maglisod na siya o ginhawa. Pero oh, ina naman ito siya, magpa-check up siya kay basa COVID-19. Pero ingat sa dili lang siya magpa-check up kay kung magpa-check up ito kapila ang mga pasyente sa hospital tungkol sa kadaghan. Sama ito nga, pag-abot na sa Digimax dito, Pastor, nag-inom siya. And then, kaloy sa Ginoo, naulian na siya, Pastor, karon okay na. Then, nagsimon pa siya nga, lami man di ay ni Anday ang Digimax. Kaya ganahan na daw siya kaon. Okay na siya, Pastor. Nauli anak.
9: Salamat, Igan. Oga, salamat sa pagtawag-usap. Dalay ko ng Diyos.
5: Mga on na ta.
10: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
3: Ilabas ang bida sa lamisa.
5: Foika blend jelly paste.
4: Kalami ane.
5: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Foika blend jelly paste.
3: Sukad karon, mataghamal, taupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Foika blend jelly paste.
10: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy Foigo blend chili paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Foigo blend chili paste. Mapalit sa kay

0: FA Pawn Shop. Hala mare, pagdali na, adto na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, og FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
1: FA Pawn Shop.
2: Maayong palita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimot sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
3: Sukad ka ron, mataghamal, kaubandod ka nunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
2: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
4: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon, Fuego Blend, Chili Paste.

0: maayong balita alang sa ganahang mukaon. Apan, huwag ka ng mukaon. Kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa. Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together. O gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
1: Sukad karon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
0: Fuego Blend Jelly Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Jelly Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Jelly Paste.
2: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan Bigana, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
3: Misan kabus kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una kanabo ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan.
4: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramac o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
5: The best songs on the radio.

0: Alright, 54 minutes past 1 o'clock in the afternoon. Alauna 54 na po sa Kapunod Makaigan. And you're still listening to Love Diaries with your DJ, Lady Diana. Welcome back sa ating lahat at maraming salamat po sa mga patuloy pa rin na nakikinig sa ating programa ngayon sa nagkalain-lain ng radio set. And of course, mga nagtanong paghihapon sa Facebook Live, gaway-gaway naman dyan mga higala. Salamat guys sa inyong walang sawang pagsuporta sa programa ni Lady Diana Matag-hapon. Mga gala, before na mag-proceed sa ato ang hisgutanan karong kahaponon, ayaw mo kalimot ng atong programa hatod ka nato sa Aroma Plus Herbal Oil, ang atong pinagpanang lanas. Sa mga naminaw nga doon ay ginapangbati sa ilang kalawasan susama sa ubo, sipon, katulkato sa pani, trioma, arthritis, pamaol sa lawas, panut sa lawas, or pinakan sa mga insekto, or varicose veins, bagaha, nga dugay na nimong ginatagu-taguan niha. Gamitin na sa atong kinagusgan nga Aroma Plus Herbal Oil, ang atong pinagpanang lana kay gawas kay epektibo kaayo kini dili bu kaangay mabalaga tungod kay humot kini dili oily sa atong kalawasan naglapo sa tanan dili magkamansa sa atong mga sanina dili mag green green imong sanina mga gala ini gumanay mo gamit sa duang Aroma Plus Herbal Oil. Okay, sa ipod ana, mura rin bugag nag-perfume mga gala kay humot kaayo ang atong Aroma Plus mga kaigan. Mura rin kagulat ang haplas, dili manimahong unsa ba din. Once again ha, Aroma Plus Herbal Oil ang atong pinagpanang lana. Aroy, yapang grato sa Vetsumex Plus Herbal Capsule ang atong pinagpalang kapsula. Ngayon mo ikan sa 25 ka mga purong at tanongan, mga prutas o mga herbal. Maong dili katingadan nga epektibo kaayo, pang-ayo o panlaban sa nagkalain-laing balatian sa atong kalawasan. Magamay mano man ako ang balatiin mga gala, kaya-gaya po sa ito ang Vegemax Plus Herbal Capsule. Matod ni Ana ang libuan na ka mga testimonya na atong madungog dire sa kanginan. O atong pong madungog sa programa ni Pastor Dan Matagadlawan mga gala ang pinagpalang kapsula. Kanahagay live gina ang mga testimonya inyong madungog usahay mga kaigan. O sa mga gusto po mag-testify mga gala no, tangin niyang programa ni Pastor Dan Matagadlawan sa pinagpalang musika. Hindi mo mag-testify di ang mga gala. Pero yun na nga, di ba? Naghanag kitag nadungog ng mga testimonya dere sa kangina, nagikan sa mga tao nga, voluntaryong nag-testify na nawag yun. Magparayag sa ilang dakong pasalamat sa Ginoo nga gamit lang ang Vegemax Plus Herbal Capsule na nga ayo ang ilang mga sakit mga gala. Believe it or not, mga kaigan ha, naghanag kayo balatian nga na ayo ani, bisan ba itong mga 50-50 na sa ospital o ban ibang refer na sa ICU mga gala. Guban gi panggawas na lang sa ospital kaya nangawad ang nagpaglaong. Pero gamit ang Vegemax Plus, guban ang pag-ampo o pagsalig sa atong buhay nga Diyos na nga ayo ang ilang mga sakit. Sa mga naminaw diha no, nga ang uban tagas og blood sugar, ang uban tagas og dugo, ang uban tagas og uric acid, ang uban mga ulceron, UTI yon, na ay mga bukul-bukul sa kalawasan, sis, mayoma, panuhutunon, na ay almorana, subo sa panang mga sakita di mga higala no, kayang-kaya na sa ato ang Vegemax Plus Herbal Capsule. Kung dili mo muna musulti anak mga gala, o walang nakatestify, di ba? Ngayon na ang mga sakit na ayaw good sa itong Vegemax. Kung ikaw nga naminaw diha, na akay sakit diha, nga dugay na nimong ginaagwanta. So, nailang mga gala kay Basic Vegemax Regihulat, ano? There's no harm in trying, mga kaigan. Wala may mawala kung musulay ka. O sa pasad, dili nato may baluan ng ebektibo ganoon sa kaprodukto kung dili nato sulayan. So, try lang ni mga gala ka itong Vegemax, ha? Mapalit kini sa tanang Bafarco Pharmacy sa Dibog Bukidnon o sa mga piling butika sa inyong malugar. Pero para magkasiguro mo nga legit nga kining aroma o Vegemax inyong mapalit mga gala, mas maayo ang mubisita mo sa atong kaibigan center nga himutang sa first floor sa Aliquir Emporium, Valencia City. Pero kung layo ka dari sa Valencia, ayaw ka bala ka kay available gihapong kini sa nagkalain-laing kaibigan outlets, kaibigan center sa nagkalain-laing lugar, kaibigan radio stations, sa atong mga kaibigan, legit and authorized dealers. Once again, Vegemax Plus Herbal Capsule ang atong pinagpalang kapsula. Mag-Aroma Plus Herbal Oil ang atong pinagpalang lana. So much for that. Once again, magandang hapon sa inyong lahat. Sana mga Facebook na viewers karong hapon noon, maayog hapon po. Ay na may nag-comment rin. May hapon kanimo na Engineer Brian. Kumusta pa lang ito ang trabaho di ha, Doy? Sana ihang comment rin. Good afternoon, guwapa. O may hapon sa imo di, guwapo. Engineer Brian Zay Ambuter from Bantuano, Lendapan, Bukidnon. Amping, oh God bless imong trabaho di pag-amping in tawan. Oh, and away, masarad na rin, masarad sa maintenance team sa Bounty Kelsey Farm. Oy, magandang hapon sa iniwang tanani, ha? Shout out to dili tamo maisa-isa kay walang tapos mo ng ilhan, mga kaya. Pero maghapon na lang sa kining team maintenance na kuno sa Kelsey Farm. Bounty Kelsey Farm diya sa may Bantuano, Lantapan, Bukidnon. Maayang hapon ha, ang salamat ka ay sa inyuhay. Pagpamina sa atong programa, karong gapunan. Shout out sa inyong lahat dyan. Sabi na ganin mo diya, Engineer Brian, salamat po ha. Salamat sa pag-comment sa Facebook Live. Medyo nabuhayan ang dugo sa inyo. Salamat, Engineer, once again. Napareilain yung mga comments din, no? Ay, by the way, naitawag ka ganina. Ah, ito rin tubagon, mga gala, no? Ang atong mga magtatawag kay base butambag ni sila sa rungko sa ato ang sender karong kapunan. Wait lang, ha? With the strength to carry. And by the way, no, sa mga comments ko na panibasa ni DJ, ito lang tiwas na nagbasa karoon taod mga gala, ha? Ito sa nintubagon, ang sa katawag from caller 9871. Hello, maayong hapon.
1: Lady Diana, maayong hapon.
0: Ay, magandang hapon po sa iyo dyan. Ang ito ang nakinusara ka, Kuya Raul from Banga, South Cotabato. Alright, so Kuya Raul, unsa may ikaalagad ni Lady Diana sa imuha karon? Butambag ba ka sa atong letter sender?
1: Wala ko ka paminaw, Lady Diana. Pwede kuhaan ka itong iyang pinaka-problema na lang.
0: Ay, sige po, sige po. Sa mga ura na kasapundi, ha-hang, gusto mo tambag sa atong letter sender. Ingunani ang atuan yung tambaganan karon. So ako lang i-summarize na I'll try my very best para ma-summarize kini mga gana. So atong sender karong kapunon is Osaka. Osaka babaeng sino nga yun? Si Ma'am Kim, 28 years old, Osaka empleyado sa gobyerno. Matod pa niya, kaslunon sila sa iyahang uyab for 7 years. 7 years na silang uyab. Nag-propose iyahang uyab sa iyaha last March. Tayo no, nisugot siya of course. Tayo, may nanilang sabot-sabot sa iyahang uyab. Nga simple lamang ilang gusto nga kasal, Kuya Raul. For example, gamay lang ibitahon, ili kay bongga, kay labi daw kunot nga walay trabaho ang iyahan uyab, o gamay na daw kunog tinigom. So nisabot si Ma'am Sender, og niingon pa siya nga tungaon na lang daw kuno nila, Kuya Raul, ang tanang expenses sa ilang kasal. So ingon na kabuutan si Ma'am Sender na. Okay na ilang plano. Dayon, wadam ha, Kuya Raul, nga salihang ilahan ng kibalig explain or gisulti sa ginikanan sa lalaki ilahang mga plano. Ni kung ano kuno, sa tawag ani, kibalig mo rag ni tuton o wala ni uyon ang ginikanan sa lalaki. Labi na daw kuno ang ihang mama nga purok leader, Kuya Raul. Wala siya ni angay tungod kay purok leader man daw kuno siya, maulo daw kuno usag dili sa makapangibintar sa ihang mga maring, Kuya Raul. O sa bato, dili daw kuno sa maulo daw kuno usag nga dili sa maka-invite sa mga kagawad o kinsa pa nang gipanganlan niya kaganina, Kuya Raul. Parang wala nang katingog si Ma'am Sender kay initially ilang plano simple lang yung tanga kasal. Pero yun na nga, gusto gid daw kuno sa mama sa lalaki nga bongga ang kasal nga ilang pagabuhaton kay lagi daw kuno daghan ka ayos siya kinahanglan imbitahon nga mangluo daw kuno, Kuya Raul. Dili niya maimbitar. Muna nga, naglibog si Sender karon. Kung unsaon niya nga, matuman ilang plano, at the same time, dili malain ang mama sa lalaki.
1: May nga po hindi ay sa atong letter sender, no? Mm-hmm. Ang pautan mong kinsa may mugasto. Kung tong mama sa lalaki ang mugasto, bahalag si Presidente Marcos iya pang imbitahon.
0: Oo, pero matod ba siyang sulat, Kuya Raul, gamay na daw tinigom ang lalaki o magkigtunga daw kung sila duha sa expenses.
1: Kung ang mama sa lalaki mao'y mugasto, pwede nang imbitahon si Presidente Marcos na maging nino, si Clefistro, o ang upan pa dira.
0: Kung ang mama ang mugasto, walay problema.
1: Mugasto. Pero kung ang babae pa'y mugasto, ayaw na lang, sa maling nito. Pwede mang gani makasal, bisag duwara ka manok, oy.
0: Tama ang yun. July,
1: kuha mo kuha kaninong, huwag ninang. Kung ayaw mo kuha sa layo, kayo ka na nang naib ka ng mga may kwan. May facility na yan na inyong kuhaon.
0: Uy. Uy, masugot ragir bugko. Kuya, saka na ikaon.
1: Ang kuhaan inyong ninong. Katong kuhaan, pangita mo, lalaki po, nga ninang. Ay, balik-balik.
0: Nabali. Nagkabaligdan na, Kuya Raul.
1: Kanang solemnizing officer, uh-huh. O katong kwanoy inyong pakaunon, okay ra na.
0: Uh-huh. Naramang gani ni ina, di ba? Nga pwede rin simple lagi at kaayong nga pagkakasal.
1: Ay, ang dili ko makaangay dira kananang bongga nga kasal unya inutangan pa humanasal may mga anak na may mga apo na wala pa kabayad
0: maulaw na niha wa pa naimbas ang mga utang nagaapo na lang wa pa naimbas ang utang atong pagkasal mga lalo no? So wala man ikuan di ba saon man ang bongga kaayo lagi nga kasal sa ingon pa ni Kuya Raul kung inutang lang di gihapon ang ipanghanda di ba kaya mo rago ingon anak kung Kuya Raul garbo rago na sa tao di ba pride rago na sa tao na gusto ingon anak ka bongga dili wala ikagasto
1: ang ipabungga nila ihatag na lang sa mga bata aron sugdanan sa ilang pangabuhi.
0: Tama. Tama ingon ana dapat ang mindset. Ibang instead nga magpabungga sila kasal, why not ilang i-invest sa kaugmaon sa ilang mga anak, di ba? Total. Kasugod naman sila laing kaning yugto sa ilang kinabuhi, buhay kami kaning kinabuhi sa kami niyon. Kana na lang sila dapat diha sila mag-focus, Kuya Raul, di ba?
1: Ang pangluhod sa tao, si mana ra na, oy, pero pagbayad sa utang, tinuig man
0: na. Ay, nindot ang apunto, ha? Kanang pagpangluhod sa mga tao nga dili may bitar, muhupas ra na, pila ra na kasi mana. Pero ang utang, tuig ba, ay maimpas. Magigarihan.
1: Oh, mo nga, para ako, ha, kung ako inyong pangutan nun, pabayian ni mong ugangan, nga mangluhod. Total, uh-huh. Ikaw may...
0: Tama sa, di ba? So ilahan lang po sigurong pasabdon, Kuya Raul, di ba? Ang mama sa lalaki.
1: May manggani sa rektor, kung ako ragani mo sugot ay, kung ako ragani kaslununana, Lili Diana, kung mm-hmm. ako sila, karistaw mm-hmm. ko.
0: Tama, no? Nga nang magkain sa labas lang good sila, di ba? Kaya kung ano mag na, budget friendly o convenient po. Kaya ikaw sila mang lingkod din mag-order dahil mga on, di ba? Hindi na sila pa maghikay, magkabilara pa, kapoy pag-ayon.
1: Gugas o pinggan.
0: Mm-hmm, di gugas pagpinggan. Nindot na nga suggestion. Kung galing man gusto gud sila nga simple lang gyud nga kasal, di ba? Unang sagingon nimo nga ilahang tumanon ilang plano pero wasabton lang pud nila ang mama sa lalaki.
1: Oh, pero kung ako lang ha, sa bagay, mugasto ka pa 20 mil. Pagpalit na lang og baboy, total ang baboy barato, iikayon ninyo, makakaon na lang ang makakaon.
0: Tama, no? Kutob na lang po sa makakaon.
1: Usahay po, kung sobra, nagkaon na ganing uban, mamutos pa.
0: Maunay realidad, Kuya Raul, no? Kasi kining mga Pinoy ra bagi-invite, targani, mag-invite pag yung lain. Mandala pag yung butos, Kuya Raul, inagawas, di ba? Mupunay usaga, nagkapait mga higala. Muning uban, galikay po silang hikay sa ilang mga panimalay. Labi na nga dagang kay mga balutin mo ako, mga saron ko neta.
1: Mau gani nga para sa kuha kung dili na padagadaghan og handa oy ang insakto niya ko nagahigong maasimong duha ang unang tao gani way handa dino pa nagkakasal
0: aha
1: unsay kay kuanani na ba ko ikapasikaranan dire o 27 28 at sinabi sa kanila ng Diyos, kayo ngayon magpalaanakin at magpakarami at inyong kalata ng lupa at inyong sutilin. Mm-hmm. Ito ha. At sila'y binasbasan ng Diyos.
0: Aha. Mula yung pinag-importante ko niya, di ba nga, i-bless ni Lord, mablisingan sa Ginoo ang ilahang panag-uban duha, ilang kami niyo ang duha. Ano mo ka-importante niya, Kuya Raul?
1: Nabay baboy dito ang gihikay. Sige ito si Adan. Ina!
0: Tama yun.
1: Pinaka-special pa ang nagkasal sa ilang. Ginoon Diyos pa. Mm-hmm. Wala mang ganyan. ikay.
0: Generally, pwede rin ka ikasal nga. Simple lang yun ka ayaw, Kuya Raul. Diba? Sa imong giingon pa ganina. Hindi na ikinhanglan nga. Bunga-bunga ba na inutang na digyapon ang panggasto, no? Sa mong sender. Okay rin yun nga. Simple lang ka ayaw.
1: Ibit ka babae ba, ne?
0: Yes, mo babae, Kuya Raul. Ang babae ang nagpadala. Sulat.
1: Mauwang gani. Kung ang lalaki mo gasto, bahalag si Presidente Marcos, si Lisa Marcos, si Claire Castro ang nilang imbitahon dito kasi sila may mugasto. Wala kay labot niya.
0: Tama. Ang ganyang problema.
1: Pero ikaw pa'y magasto. Ayaw na lang.
0: Tama. No, kaya ending. Siya pa'y magka-problema. Binayad sa utang na iyang gusto. Baka simpe na ginunta, di ba?
1: Oo. Kaya ganito yan. Ganito yan, Lady Diana. Mm-hmm. Ah, daghan ang hikay. Yutay nga, gamay ray hikay na ay masulti ang tawo.
0: Tana, maugit na diha. Tama ka diha, Kuya Raul. Magamay man o madaghan ang hikay, na gini masulti ang mga tawo, mga higala. Anang may bagdihan, alang mo sa ganang mas maka-less pa mo o mas convenient pa sa inyo, ha? Puro maghihapon ang storya, ha? Oy, naiyapon na yung mas storya ang mga tawo sa inyo, ha? Anang basag din na lang na.
1: Oh, para sa kuha, kung dira mo magkasinabot, istoryahon mo sa imong kwan, sa imong pamanhonon, mm-hmm. ngaon sa restaurant na lang.
0: Mm-hmm.
1: Bahala na si Batman. Total, di naman sila mo gasto.
0: Tama. Nanaraga simple, no? Salamat gaayo. Kuya Raul from Banga, South Cotabato, sa imong tambagang letter sender karon. Malimbaya ba si Kuya Raul?
1: Agi natin baya lang na ako si Carol, no? O si Baby Love, si Mabere Villarin, o tanan-tanan, pati rin sa Kuan, ang Didi Diana, maing hapon na ka na itong tanan o direkot sa Surala, o diya sa Bukit on Radio Kaibigan. Tanan nga na ako, ninyo, maing hapon na ka na itong tanan.
0: Alright, mag-request kag song, Kuya Raul.
1: May request ko song ka na ang kuan ka ng Habang ako'y nabubuhay.
0: Sige, ato aning i-play karon taod-taod, Kuya Raul. Kanilamang po.
1: Kanilamang po, pagsara si Taibigan, maunay og ato ni.
0: Alright. And as far as I can see. Uh-huh, that was once again a Kuya Raul from Banga, South Cotabato, mga higala. Naghatag sa iyahang tambagang letter sender. Og, sakto gito yung mga punto ang gipang sulti kaganina, mga higala, no? Kung galing man, gusto gito sila bongga, okay rin kayo na kung sila ang mugasto, di ba? Kung ang side sa lalaki ang mugasto, kaya si ingon pa niya, bisan pag si Presidente Marcos i-invite, okay rin kayo na mga sender. Pero kung galing man, gusto sila bongga, pero ikaw pagastuhon, may pagmagpuyo na lang. Padayon inyong plano nga simple lang kining kasalan, di ba? Total matod pa ni Raul ang kapagpangluod siyang mama. Kining mula ba'y ramana? Muhupas ramana. Isaan ang bugson gininig bunga-bunga na sila pagkatuig maimpas ng mga utang pagkagapoy mga higala. At ay laig mananawag, dari ato ning paminawan, ato ning tubagon si caller 643. Hello, maayong hapon.
2: Hapon,
0: hindi tayo nagwapa. Ay, magandang hapon sa atong gwapa riha ang ating paminawan from Impalambong, Malaybalay City, si Ma'am Carol. Atong artistahin nga kaigan diha.
2: Hindi
0: tayo nagwapa. Ay, okay lang. Gwapa lang ihapong gamay. Gamay lang.
2: Ikaw ang gamay man. Dako, yun.
0: Hindi ko, imuha man ang dako. Gamay lang ako. Gamay lang.
2: Ikaw na.
0: Ay, bitaw may hapon o gimingan
2: ko. Hindi ko munimbaya, Lady Diana.
0: Yes naman. Sige po, timbaya imuhang mga friends on air, Ma'am Carol. Go ahead.
2: Una-una, salamat sa pagtubag. May hapon niya kanin mo sa imong family.
0: Mm-hmm.
2: Mag-uban niya karon sa istasyon. Timbayaw na ako katong si Raul nga taga Cotabato friend. Maing hapon, salamat sa pag-greet. Ako mga kauban ron nga manataray girl.
0: Uy, unzuti ni digi hapon mo diha ha?
2: Ay, wala na, nawala pa.
0: Ay, wala ba diha?
2: Iban kami, nag-standby pa.
0: Ay, okay.
2: Nagbahulay pa nga tawagon.
0: Nagbahulay pa itong mga artista, mga higala.
2: Nagbahulay pa mga artista, oy.
0: Sige, padayon
2: na. Padayon na, Lady Diana, ha?

0: Tagalog, Bitan, San Fernando. Wala pa siya katawag, Lady Diana.
1: Wala pa po. Masa mo tawag rito sa Uniga ka, ha? Ma'am Carol.
0: Hapon ra kanimo, friend. O ka... Bili ni Gasti, Angelica Kono, kang Analin na taga-ipatugong, kang Gibar, kang Jean Galopi, kay Karencia. O, gilaras ng guro na ako sila tanay ni Diana.
1: Aha, ginangalimta ng uban mga ganas sa karaghani at mga... Isa ka balik, isa ka bariyuhan. Ah, sige, palaras.
0: Mura mudagan tatagawan.
1: Maragig mulansan pagkakabit ko ninyo. Sige, palaras. Nampurnas na lang si ilahang tanay.
0: Pwede mo request song, Lady Diana?
1: Yes, naman. Sa marag a song, Ma'am Caro?
0: Miss na kita.
1: Miss na kita. Sige, ato aning play karon taod-taod, ha? Dali lamang po.
0: O ka na lang, Lady Diana. Salamat sa pagtubag.
1: Salamat po sa pagtawag.
0: Sa radyo kaibigan at ni Maoni.
1: Alright! That was once again our kaigan, mga gala, from Impalambon, Ma'am Carol. Salamat kaayo po. Sa pamilya sa programa Grong Kapunon, ang nating mga basahunon nga, standby po muna dyan sa mga callers, ha? At sa tagag-bagtagad, mga gala, inyuhang mga... Ato sa intubagon. Last na ningitawag, ha? Si 394 nga matubag ni DJ. Hello po, magandang hapon.
2: Uy, hapon. Guwapa nga, Lady Diana.
1: Uy, magandang hapon. Sino po ito at taga-asa po?
2: Si Kuya Joshua Tupas, eh.
1: Ay, si Kuya Joshua Tupas from San Carlos, Valencia City, Bukidnon. Maghapag ganin mo diha, Kuya, unsa maikaalagad ni Lady Diana sa imuha.
2: Pa manimbayan ako sa Princess Diana.
1: Ay, sige po, manimbaya kay Moragiminga na gid sa imuha. Ano mga friends, Kuya Joshua, go ahead, imuha ang panahon.
2: Ang kwalin, Diana, kwalin. Kwalin, Carol, nanawa, gusto ka to. Kang Kuya Raon. Laras lang po na sa Diana, ang Timoray, ang stop sa radyo kaibigan.
1: Ay, salamat po.
2: O, may hapon, kaya na ako sa Sugarland karon.
1: Ay, nani ka Sugarland, bisim din siya mga gala. Kato lang po.
2: Oh, pwede request kong song ni Diana.
1: Yes naman. Unsa mo na ang song, Kuya Joshua?
2: Sana'y pinatay mo na lang ako.
1: Oy, sana'y. Grabe sa nga titles kanta mga gala. Magkuyawan, masantaan lang. Ay, sana'y pinatay mo na lang. Sige, ato na pangitaon. Ato na pangitaon karoon taon-taon. Kana lang po.
2: Salamat ni Diana, basta nakaradyo kaibigan, mauni ang ato ni, salamat ng hapon, ampe.
1: Alright, salamat! That was once again a Kuya Joshua Tupas from Sugarland, mga gala. Malag na busy siya, ano, nanawagin siya sa programa, makiigan. Salamat kayo! Once again, last itong atawag ang matubag di DJ, mga gandahan. Naghan pagitagbasahunod ng mga text message o mga comment sa Facebook Live. At taling ganahon ang mga text message, no? Gadali ilang po. From 394, Matad Pania. Pari ba naghang pagitong cellphone, mga gandahan? Kaya sungugod kita aning mga kaigan. Ano ba niyong hapon, guwapa ka DJ, Lady Diana, pasadad lang ko. Hindi lang ko mag-text or mag-tawag, pasabot, ana. Kapaminaw rin ko for me sa imong programa from Kuya Joshua Tupas. Ay, siya manigyapon ni nag-text, mga gano'n. Ay, salamat kayo, ha, Kuya Joshua Tupas, na karon sa guan sa Sugarlands. Ay, sana'y gilubong na akong iyuan, yaposil sa Robinson, naapag ko, ay, imuha itong, imuha itong uyuan, kuya. Nagka-condolences po. May condolences po sa imuhang pamilya diha, Kuya Joshua Tupas. Iyari itong uyuan, mga gala, itong ipusil, itong niagipag yung mga adlaw. Itong adubangan sa kuan. Buntag, dako, mga gala, ipusil, ha? Adubangan sa Robinson, mga kaigan. Dili na giyod. Basta-basta ang panahon karoon. Ambing diha, og salamat kay si imong pagtawag, Kuya Joshua, no, taliwala sa imong kabisihon diha. Og once again, condolences po sa imuhang tibuok nga pamilya diha. Salamat kay once again, Kuya Joshua Tupas.

from 886 Marapania. May hapon DJ Gopa. Kumusta naman ang gwapa ng DJ og nice og voice. Og glory to God. Salamat. Salamat kayo. Okay na po si Lady Rihanna dere nga side. Hindi og nasad ang buutan ng gwapa. Nice kayo og voice. Magalingaw. Marami naman sad ni Oy. Mubukat ba sad nung atayan? Dugan na dyan ta, nag-uban-uban si Ere Lady Diana. Pag-inom, og daghang tubig diha DJ. Kainit kaayo ang panahon. Si Angelica ni. Ma-fall man sa danig ahat. Salamat kasi mo pagka-caring, ha? Akong BFF di aga-side sa Puroktoy. Ito kayo Avalanche City. Siya, Mama, Angelica Kunog. Maglaras na lang sa iling daran, Lady Diana, especially sa kong ate Yana Jane Morales. Sa imo dayon, nag-dara BFF na ako si Angelica ni. Nga pero may gabaminaw sa imong programa, DJ Guapa. Minga ung adlaw, kung hindi ka mag-onboard DJ, para kuas kong song, nandito ako. Marinis akong ate Yana Jane ng music. Mag-play DJ Guapa, basa radyo kaibigan. Mauni og ato niya. Maraming salamat once again. Shoutout sa iyo dyan akong BFF from Brooklyn, Bito Gaya, Valencia City. Natin ang mga text message dyan ay mga gana, mga tambag, kag sender no from 896. Madid pa niya. May hapon, Lady Diana, pa-epal. Ay, pa-epal, ah. Pa-epal man na ang mama sa lalaki. Ah, grabe naman. Tama si Sander, dili man na niya birthday. Kasal man na nilang Sander. Maong unta ilahang. Plano ang matuman. Kana lang DJ, salamat sa pagbasa. Salamat din po. Salamat ka. Ay, tama masad mga gala, diba? Sa ingon niya kaganina nga. Dili man na niya hang kasal, Lady Diana. Ay, dili mo na niyang birthday, Lady Diana. Kasal man nina mo. Kaya kung baka mag-invite siya, parang birthday niya, mga gala. Salamat, Joker siya paminawan. Pero sakto mungod po, mga gala, no? Ayan na sa mag-invite. Sa kinsa ba nang gusto ng imbitaron ko, ihan ang birthday, mga gala. Pero dili man, di ba? Event money, sa iyahang anak o kang letter sender. So sila dapat magbuhat, di ba? Suporta na lang isip ginikana, nag-ipangayon nilang sender. I from 140, good PM DJ Lady Diana Mag. Advice lang ko gamay kang sender. Sender, mas okay nang gamay ng ibitahon kaya ng uban. Libakun pagka inighuman ni mog pagkaon. Tama, di ba? Sige, ingon ni Kuya Raul ka ganina, magamay mano para ko ang handa. Naganay kasulti ang mga tao sa inyo mga gala. Nagumana kung sa gusto ninyo yung buhaton. Oy, total. Kung pare texter no, liba kung gihapon ka ana. Pero wag naman sana, diba? Sana eh, dapat imuhang kasal, imuhang pamilya o kaila ang importante. Pasikat man ang mama sa imong uyab. Kalmahan lang natin mga gala. Pero nakasuko, ramang gitisang. Ang mama sa imong uyab, maayon tagsiya ang magasto sa tanan. O, diba? Once again, okay ra gyud og bongga ilang kasal. Okay ra daghan sa imitaron. Basta kay pagkaan kanang ang lalaki ang mugasto, diba? Ang side sa lalaki ang mugasto. Dili nang si sender pa mo problema. Sender pa yung magbaguod sa tanang bayro nun. Subi asag simple lang, diba? Kaya aside sa convenience, mas makalas po sila gasto mga gala. From 492, practical na takaroon nga panahon, DJ. Dili na nauso ang bongga nga handa. Ang importante makasal og na ay tinigom para sa ilang kami niyoon. Agarbo raman na ang huna-huna sa mama sa lalaki. Bisan pag mama siya sa lalaki, dili dapat siya magbuot. Dili iyahang mga maring ang imbitahon. O, diba? Kabisi pa sa mga maring, mga gala. Mga maring og mga sa itong mga barangay kagawad, hey, nagkudaghan na kayong nalang. Gusto man to sila maminyo, pero murag daghan na magkag na-involve ng mga tao. Mga salamat kaayo, 492. Dapat na rin, garbosa man ang mama sa lalaki. DJ Oy, magkaulit. Okay, kalmahan lang po natin. Dili sa maulaw, gamay rag. Sana yung dili siya maulaw nga gamay, rag tinigom ang iyang anak, siya pa ang gusto bonggahon. Unsa may labot nila kung purok leader na siya, dili man ang iyang okasyon. Respect unta sa magtiayon. Aha. Tama mo good food mga gala, no? Unsa mag ipinagka-rason, nga nung gusto man siya daghag, bitahon ta na niyang kaila. Sabi ba niya, unsa na ang doko ni kasulti sa ubang mga tao, no? So, murag after good siya sa kining. Hindi ko sa ikasulti sa ibang tao. Ano huna-huna ang bago? Unsa po'y ganing tawag ani? Unsa po'y agiad nga kalisod sa magtiayan nga mo? Uy, ka-plaster sa tanan.
Sabi niya, sa mogi mo gasto, mga higala, no? Dili, ibig gid lalim, mga higala, no? Kaya di mo na may lagpa mo nito, nara ng kwarta, bisag asa. Ano ka na, nga tinigong pa, muna-muna pang tinarbaho para na ikagasto. Unta gid masabdan po sa mama sa lalaki, nga dili nga nakasimple ang iyang gusto mahitabo. PM Lady Diana, shoutout sa akong bares kang Virgilio Visinga nga nagdaro sa akong ginabunuhan nga tubod. At salamat sa magbasa, more power to your program. God bless you po. Ay, grabe naman ni ato ang power couple liha sa kan. Camp 1, Baramag Bagidnon, si Ma Marlene Escobedo de Luda Visinga. Kauban sa iyang palangga nga mauinag sa nagdaro. Okay, tigabuno man daw si Ma Marlene, a partner, gagini sila mga gana. Sir Virgilio Visinga diya sa may Camp 1 Maramag Bukidnon. Salamat ka ayo po ng ngayong hapon sa inyong lahat sa Rama Cyrus Moreno Mendoza. Hi lady diya na ngayong hapon. Naminaw na po ko sa inyong programa DJ. Salamat sa pagbasa. Maraming salamat din po. Kanimo diya Sir Cyrus no from Lantapon Bukidnon na naglantaw karato karon sa Facebook Live. And Ruby Rose Pamplona, may hapon sa inyong tanan DJ. May hapon po sa inyo hariya Ma'am Ruby Rose. Salamat po ang sinibagdano sa Facebook Live. And happy listening and happy watching po sa iyo dyan. And Christina Barreco, uy, Lady Diana po, shoutout naman dyan sa mga Barreco family, Valdez family, especially sa akong partner si John Valdez. Sa tanan na lang po, taga-Bangkod New Life, sa mga kasilinganan na ako, dara-lara sa ilahang tanan. Para request kong song DJ, Marry Me. Marry Me. Thanks. Ay, thanks sa pagbasa, Lady Diana. Pero ako things, mga ikaw. Ay, thanks sa pagbasa, Lady Diana, watching from Quezon, Bukidnon. Maraming salamat po. Mag-shoutout sa imo ang tibog kapamilya ha diha sa may Bangkod New Life sa Valdez family, sa Labaraco family, o sa imong palangga diha kang Sir John Valdez maayong hapon. Mag-shoutout po sa inihang tanan. Request kag song mula sa puso o bukas mula sa puso kag bukas na lang kita mamahalin DJ. Ilongga gidi siya ba? Mula sa puso o bukas na lang kita mamahalin. Sige, ito na pa rin gamutan ngayon play garon taon-taon ng Ruby Rose. Salamat kaayos si Mabuminaw di ha? Maraming salamat po. And Marie, sulat na mo sa Monte sa Bilyeta. Hello, guapa. I miss you. Oh, I miss you too, Ma Marie. Anong guwapa nga kaigan, nag-smiling nga kaigan from Old Kibangay, Landapan, Bukidnon. Maraming salamat, nag-shoutout ka rin mo diya kauban sa imong palangga, kapika sa kinabuhi, Sir Alexander Sabilieta. Maraming salamat po, Ma Maria. Hello to all my friends, kamusta? And hello, guwapa, I miss you na. Good afternoon, Lady Diana. Pasarad lang ko sa akong friends sa Waulano del Sur, especially si Imo DJ nga guwapa. I miss you. Maraming salamat. Happy watching sa iyo dyan, Sir Mark Anthony Ganansan, all the way from Waulano del Sur. Salamat ka ayo, no? Keep on watching lang po, Sir Mark Anthony. Salamat once again.

Alright, time check mga guys. It's already 2:28 in the afternoon. Alas 2 bandiot na po sa kapunan mga kaigan. Okay, samay po muna kayo dyan. Stay put lang muli ha mga kaigan. Okay, balik pa si Lady Diana unia taon-taon para sa paghatag o finale nga tambag para kang letter center. And of course, while waiting, may nabutan sa inyong mga request nga awit sa ng programa mga kaigan. So dyan lang po kayo. Keep on. We have here a song sa ng playlist mga kaigan. A song requested by Sir Raul ng Banga, South Cotabato. Song entitled Habang Ako'y Nabubuhay. Only here in 98.5 Radyo Kaibigan, Mauni ug Atoni.

0: 98.5.
1: Yes, Igan.
2: Magkasimani ko pati sa aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
1: Okay.
2: Hindi siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiili, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, aroma sa oil.
1: Okay.
2: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalipo. Tapos, ang iyang sama sa sampot na ulian, ang siya hubang may akong yaplas, limboto, di na ulian. Din karon dili naman siya makaliho. Karon pasto mga isa ka bulan nakahurot siguro po mga tulo ka kuan botella, tulo ka bitol. Karon siya pasto malihok na niya yung gamot nga tuo nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pasto magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sigaanan.
1: Salamat sa Diyos.
2: Sa una dili na siya makaliho. Munang dako kay ko salamat sa Ginoo dan na pastor kay tuol kay siya panalangin nga iya gid panglangina na maong haplas nga may akong ginagamit sa iya.
1: So aroma herbal oil ka igan.
2: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
1: O sa may mumitsay sa mga katawan na naminaw karon.
2: Mumitsay sa katawan nga naminaw karon nga mogamit sila daning haplas tungod kay doon na siya kaayuhan, doon na siya panalangin gikan sa Ginoo nga makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, nga, dung, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo, nga muragid akong kita na tambal, naulian din siya, Pastor, sa Ginoo nga, sila magagamit ko ni ining haplas.
1: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
2: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
1: Okay.
3: Mga on na ta.
4: Uy, kalami sa sinabaw.
5: Naabay kinilaw.
6: Ilabas ang bida sa lamisa.
7: Fuego blend jelly paste.
5: Kalami ane.
7: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
6: Sukad karon, matag-hamal, naopan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
8: May good news!
6: Hello! Ay, unsa ko'y good news!
8: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
9: sama sa large format outdoor sticker,
10: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimusad sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
8: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o parato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
10: Sa dugang kasayuran, agtua lang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.

0: Jueces, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
1: Kay sa abog kita gikan, og sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
2: Pastor, good morning.
3: Good morning, yes.
2: Igan, Maripesan to siro di si Pastor, sa Lagandang, sa Dampulog.
3: Lagandang, Damulog. Ah, yes, Igan Marites, atong koordinator sa kaibigan.
2: Mag-testimony lang ko, Pastor, itong akong ito ang bitaw nga naasa Cebu, katong gipadalaan lang sa OGDMAC, nga gilantan siya. Dayon, ingon siya nga, yung kinabati dahil dito, Pastor, is dili na siya, kung magaluto siya, dili na siya makasimhot sa baho, siya ang ginaluto din. Na maglisod na siya o ginhawa. Pero ina na mo ito siya, magpa-check up siya kay ba sa COVID-19. Pero ingat sa dili lang siya magpa-check up kay kung magpa-check up dito kapila ang mga pasyente sa hospital tungkol sa kadaghan. Sama ito nga, pag-abot na sa Digimax dito, Pastor, nag-inom siya. And then, kaloy sa Ginoo, naulian na siya, Pastor, karon okay na. Then, natingon pa siya nga, lami man di ay ni Anday ang Digimax. Kaya ganahan na daw siya kaon. Okay na siya, Pastor. Nauli anak.
3: Salamat, Igan. Oga, salamat sa pagtawag usab. Dalay ko ng Diyos.
4: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
5: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
4: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
5: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
4: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
6: FA Phone Shop.
7: The best songs on the radio.

hour and 56 minutes past 2 o'clock in the afternoon. Alas 12 ko rin size na po sa kapulon, mga kaigan. And you're still listening to Love Diaries with your DJ, Lady Diana. Welcome back sa ating lahat. Ang maraming maraming salamat po sa mga patuloy pa rin nakikinig sa ating programa ngayon sa Rekalain Light Near Radio Sets. And of course, sa mga paghihapon sa Facebook Live, nagang salamat po sa inyuhon kanan. Ay, dapat ibahabol mga comments sa Facebook Live from Serena Alda, Dan Lapu Libugan, lalo pa rin pa-request kong song DJ Guapa. Ang title, Nasaan ang iyong pag-ibig by Jesus Saragosa from Real Libugan, aka Mr. Sad Boy, ng Radyo Kaibigan Watching at Barangay Sapang, Nueva Ecija, Manila. Mainit na, mainit nga, kahapon ng DJ Guapa, amping-amping liha sa isamot na si imong pag-uli, amping. I love you all, amping tanan, ba sa Radyo Kaibigan Mauni o Ato Ni. Salamat ang maghapang kanimu liha. Kuya Real Libugan, all the way from Nueva Ecija. O, basan sa kuya, wala ganag-apas si imuha ang request nga awit noon. Hunta nag-time si DJ. I hope nga makasabot na po. Salamat po, Kuya Real, tuwing hapon once again. Amping sa imuha ang trabaho niya. O, salamat kaayo. O, kung may ganan ang panahon na para dabasahon sa kahanginan, ang pinaling itambag para kang letter center. Nagpadala sa iyang sulat. Kanato karong kapuno. So may hapang kanima ni once again, Sender Kim. Una sa tanan, normal ragid na ang imuhang ibati, Sender. Dili lalim nga, excited nag-ayo ka sa usa ka butang. Nadugay na nimong ginahando mo niya kalit lang na imusulod na lahi ang gusto. Pero kapulog ka, Sender, no, importante nga masabtan ninyo ni Ben nga ang kasal, dili pa raid sa ubang tawo, dili pa siklaban, o dili pusukdanan sa inyo kahimtang sa kinabuhi. Ang tinuod nga kahulugan sa kaminyoon na sa gugma, panaghiusa, o panumba ninyo atubangan sa Ginoo. Sakto kasi mong giingon nga kamong duha ang dapat magbuot sa inyo kasal, kay kamong duha man ang mag-ipon hangtod sa katapusan. Dili sayo pag gusto ninyo og simple nga selebrasyon aron dili mo mapugos og gasto ug mapugos og pangutang. Mas maayo nang simple pero malinawon ug walay kabugat sa dughan kaysa bongga pero puno sa pressure og problema human sa kasal. Apan bisan mo man ana, no, Sender, importante gihapon nga respetuhon ninyo ang mama ni Ben. Sabda po siguro nga isip usa ka inahan ug nailhan sa ilang lugar. Gusto po niya nga maapil siya, maapil iyang mga kaila kay para niya dako po na nga kalipay o garbo. Pero dili pa sabot nga tanan niyang gusto, kinahanglan mo po'y masunod. Ang pinaka-importante karon, Ken, kinahanglan magkasinabot mo ni Ben. Kaya kung garon pa lang, dili sa makatindog o makapahayag sa inyong desisyon, isip magtiayon, basin sa umaabot nga panahon, pirmi na lang mo maapektuhan sa opinion sa ubang tao. Dili kinahanglan nga bastuson o supako niya iyang mama, pero kinahanglan magat-on po siya pagbarog para sa inyong relasyon o para sa pamilya ninyong tukuron. May siguro nga maglingkod mong tulo nga malinawon sa malinawon nga pamaagi. Istoryahin ninyo ang iyang mama nga appreciative mo sa iyang excitement ug suporta. Pero adunay budget ug plano nga gusto ninyong sundon aron dili mo magsugod sa kaminyoon nga puno sa obligasyon ug gasto. Pwede pud mo mohatag og compromise sa pananglitan, magdugang og gamayng imbitado, pero within gihapon sa inyong kaya, sa inyong budget. Ino mo na may Sender, no, ang kasal usa lang nakaadlaw, pero ang kaminyoon panghabang buhay na. Ayaw ninyo tuguti nga ang pressure sa ubang tao maoy mahimong hinungdan sa kalisod sa inyong pagsugod isip bana o gasawa. Kung sa payo kahadlok na mapili sa simple nga kinabuhi, dili sukdanan sa kalipay ang kadaghan sa handa o bisita. O sa higani, ang pinagkamalinawon nga kami niyon, nagsugod sa yano o pantinutanay nga selebrasyon. Iampoy ng relasyon, pakigsabuti si Ben o hinaot nga matuman ninyong duha. Matunan ninyong duha unsaon pagbalansi o sa respeto sa ginikanan o sa pagtindog sa inyong kaugaliyong desisyon isip o maabot nga magtiayon. God bless you, Sender, o sa inyong kami niyon, hinaot nga inyong kasal, may mong puno sa gugma, dili pressure, puno sa panalangin, dili sa pagpaghinambong. Lamang po, thank you so much for sharing your story with us today. Maraming maraming salamat sa tanang nga naghatag sa ilang tambag through call, text, and comment through Facebook Live. Maraming salamat po sa inyong lahat. O sa tanang na kayubang grato, kurang atlawa from the bottom of my heart, agang kaayong salamat po sa inyong tanan-tanan. O marapod po ho, nag-ubo na maghihapon kita sa samang oras, sa samang sibyahan. Sa kala na lamang sa kinadabukong persa na 98.5, Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon.
Kanina namin yung Lady Diana sa kahanginan nga mag-aingon. Sa iba't ibang magkwento ng buhay, natututo tayong masaktan at maging masaya. Ito'y para aklat na puno ng pahina. At sa bawat pahina, may iba't ibang kahulugan. Ito'y nagpapamulat sa atin sa mga bagong posibilidad, mga bagong pananaw, at higit sa lahat, mga bagong leksyon sa buhay. This is Lady Diana sa programa Love Diaries with Lady Diana. Mayang hapon ka na tong tanan. And to God be the glory.

0: 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Surprise, Lola!
5: Hala, onsya ne!
6: Happy anniversary, Lolo, Lola!
5: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
7: Naapay ba nga t-shirt, oh?
8: O diba? Happy anniversary ninyong duha!
5: Naapag yung mga match nga na atong nawok
8: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
5: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, sikap mahalong kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong silibrasyon.
8: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
6: Yes, Granny, oy, kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
9: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
8: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
10: sa GRD Quezon Printing Services.
9: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
11: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Sa kamatinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malitayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Velia Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Velia Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon, Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
12: Ay, sa kapalong ni Pastor, mag-testimony ko about sa ako ang gana. 4 years na siyang nagabinhod ang iyahang si Elba niya. Sige manggod ni o paminaw sa inyohang programa. So, yun na ako sa ako ang banang itingan na to ang Digimaxay para mawala mga binhod sa iyong mga tiil.
13: Okay.
12: So, itingan na ito karon. Arang-arang na siya. Nakatulog na daw siya o tarong. Then, mayo na ang iyahang paminaw.
13: Dili siya katulog mayo, kanyad to?
12: Tungod sa binhod sa iyahang mga tiil o kamot.
13: Ah, kusundi katulog tungod kay binhod. So, sa ito pa, medyo sakit nga pagkabinhod.
12: Okay.
13: Unsa dai trabaho sa imong bana?
12: Andalo.
13: So upat sa katuig nag-anto sa iyang tiil, nagabinhod tiil og kamot.
12: O pastor.
13: Nakadungog sa programa imong gipalitan og Vegemax.
12: Gipalitan ako sa pastor mga 20 ka buok ako siya gipainom. Mga IDs lang yata niyang ininom, wala na daw. Pero until now, sige gihapon na po siya gipainom.
13: Yes.
12: Kaya gipadalaan siya sa iyang paglakaw tong last day.
13: Okay, maayo, ipa-maintain yun.
12: Oh, nagpalit siya ka battle.
13: Nakaiskot pa kayo ito nga, taas pag sugar kini imong bana?
12: Oh, taas kayo sa sugar, pastor.
13: Oh, so kamusta na siya karon?
12: Nagpa-blood test kaya itong last week, okay na, nagbaba na iyang sugar, 8.5 na lang.
13: Murag naapot ay imong gibate ka ni Addo?
12: Oh, ako ang tiil ng upong, kainom na po ito sa Bidimax Capsule, naulian niya po siya. Napon ni silingan rin, pastor, ba nga, ako siyang giingnan na 50 na ang Bidimax Capsule, kay ang akong tiil nga nagpupong, o sa kuang bana, naulian man.
13: Salamat sa Diyos, o ang iyang giinom Vegemax Plus.
0: Kiniyag 98.5 Radyo Kaibigan. Hit Songs 80s.
14: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: DXRK 98.5 Radyo Kaibigan.
1: Nandito na si Chito Miranda. Nandito na si Kiko, si Francis Magalona. Nandito na si Glock 9, wala siyang apelido. Magbabaksakan dito in 5, 4, 3,

DXRK 98.5 Radio Kaibigan.

0: XRK Radyo Kaibigan.
1: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitugagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
2: So kagkaroon, mataghamal, kaoban yun kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
1: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang na atay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang na asatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
3: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan. Bigana AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
4: May good news.
5: Hello, oy, unsa koy good news?
4: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido og di kalidad nga trabaho. Puhisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
6: sama sa large format outdoor sticker,
7: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex og very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, RAS IDs and billboards.
4: Wa kanay pagitaon pa. Basta di kalidad og parato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
7: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
8: Kinsa ni pala yung taga-asa?
9: Si Mark Vitaling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
8: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
9: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, na atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng kuhod. Natlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
8: Taas ay mong, ano saman, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw di sa lawas?
9: Nakoy arthritis.
8: Nag-arthritis.
9: Oo, nagpasik ato sa doktor. Arthritis daw ang aking sakit.
8: So, igan, okay na karun. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
9: Tulog ka-adlaw.
8: Okay. So, karun, okay na karun. Makalakaw na ka, humang ka, nakapra sa atong aroma.
9: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
8: Amen. Okay, salamat di kaayo sa pag-testify.

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas, ipadahangtod sa inyong City Kilos ga Green Coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026, giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated. Kape sa Bukidnon, garbo sa Pilipinas.
1: Kape ka muna.
2: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
3: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
2: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Happy anniversary.
3: I love you.
2: Akong gift ni mo.
3: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
2: Ganahan ka?
3: Salamat, Han.
2: Di pa.
3: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakabantay ko.
2: Ang unsan?
3: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
2: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
4: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
5: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
6: Sa dugang kasayuran, agtualan ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVA Mall, Poblasyon, Valencia City, GRD Printing Services.
7: Telepon Dava Oriental Pasodan. Kapaslamat ko diya sa Ginoo kay pinagi sa lima kapsula nga akong nainom. Kailom ko o lima kabuok Pasodan ang akong itasi. Ikan ko sa hospital. Wala ko'y nakita nga kayuhan dito. Akong ibasi nga nagitong ito o ginawa. Kung naon niya, gani murag ako ang asawa. Naglidog na kung asa ko dalahon. Kaya wala man dito'y kayuhan.
8: Pila kaadlaw sa hospital?
7: O balik ko sulok kaadlaw Pasodan.
8: Tulo.
7: Pinagi sa lima na yung katubagan ang ako ang mga gibati sa kampalawas o kana mura gitugan gikan sa Ginoo nga kana kapula nga mao gi gihatag ako na para makatabang sa ako ang gibati gani ako ang asawa ko sudan naka inom usab niya na sa makagadlaw ang pisit yang hawak pinagi sa panalangin sa Ginoo pinagi sa kapula pasalamat ako ang asawa na kaya karon nga kaimtang pagangon dito sa kapulan.
8: Salamat kayo igan gikan diha sa Lupon, Davao Oriental.
9: Mga on na ta.
10: Uy, kalami sa sinabaw.
11: Naabay kinilaw.
12: Ilabas ang bida sa lamisa.
13: Fuego blend jelly paste.
11: Kalami ane.
13: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
12: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
10: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radyo Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
14: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
15: O lagi, Mare, nangita mong gugug phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
14: Dili na problema, Mare. Adto dahil sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan nga interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
15: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
14: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
16: FA Pawn Shop.
17: Yes, Igan.
18: Magdisin mo yun ko, party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
17: Okay.
18: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiil na mga tiil, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyan sa pot niya. Ang akong ginatambal, Aroma na oil.
17: Okay.
18: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian. Tama na siya hubag mo yung laplas. Limboto, di na ulian. Then karon, dili naman na siya makaliyok. Karon, Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuang botella.
17: Oh.
18: Tulo ka biton. Oh. Karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon, Pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung higdaanan.
0: Salamat sa Diyos.
18: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa Ginoo na, Pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglangin na mong haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
0: So, aroma herbal oil ka? Igan.
18: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
0: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
18: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila daning half plus tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Ginoo nga makaayugid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga dung mga tulo lang kaadlaw, Pastor, yung samad akong ulo nga muragid akong gita tambal. Naulian din siya sa Ginoo nga sila magagamit ko niining half plus.
0: Okay, salamat Igan. Salamat igayo.
18: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
0: Okay.
9: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
16: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
9: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
0: Numero uno sa balita.
2: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Anong og? Malumong nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang binagmay. Basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Huwag kalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
5: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
6: Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, uy.
7: Nagpunod pa ko ng aktang ni Muyots.
6: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, Dai.
7: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
6: GRD Printing Services?
7: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
6: Kanindot, no?
7: Busa, sa bisan unsang pangilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
8: Hello, Dai. Mayanap ko sa GRD Printing Services.
9: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
10: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
11: Sige pa dayon. Oo, tapos?
12: Oo, nigawas ang bitok.
11: Ah, nigawas ang bitok?
12: Oo.
11: Daghan?
12: Oo, duwakabog, Igan.
11: Duwakabog. So, okay, nag-inom kang VG Max. Okay, salamat kay Igan. Salamat kay kayo.
13: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
14: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
13: Dili na problema, Mare. Add to dahin sa FA Phone Shop. Diha, Sermon, Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
14: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
13: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
15: FA Phone Shop.
16: Nakaplat po kang aroma na eh.
17: Maugani, papalis ko itong pag-anak at listagom, nagpalis ko duha.
16: Okay, duha ka aroma, okay.
17: Hindi ako pra, naku, nindos niyo kayo, nagunong man ito, nangulmul.
16: Oo.
17: Salamat niyo sa panalangin na hindi sa Ginoo ang imong mga kuhan.
16: Okay. So, imong punto nai nangaplas kag aroma na wala ang ngulngul sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
17: Oh, nindot na kayo. Pagtulog na ako karong ba?
16: Salamat sa Ginoo, Naya.
17: Pamila, makamata ko. Last ko ato, makatulog na ako. Kuhaan nga. Tiyo, pamila, kuhaan ni mo wali nga. Makatulog okay. Na mapod ko.
16: Salamat kay Nay. Salamat kay Gayo.
17: Salamat, Iwi.
0: Numero uno sa balita.
2: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Anong og? Malumong nga kasing-kasing kung nagahangyo. Bahala lang binagmay. Basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Huwag kalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
18: Timbangan sa kamatuoran, pinasahing programa nga gimugna ning sibihan sa Radyo Kaibigan. Diin maghatag og gabay, kasayuran alang sa haring katawhan. Ilabi na sanatan sa batakang balaod, mga katungod og kahibalo nga patas mapadayag alang sa haring katawhan. Timbangan sa kamatuoran, kauban ang batid sa balaod nga maoy mugkiya kaninyo. Attorney Ruby Milicio. Timbangan sa kamatuoran.

0: kaibigan! Kumusta, kumusta? Mainitong kautuhon din na itong mga kaigsuunan diri sa Valencia o sa Tibuok Bukidnon. Ako'y duha ka chapiron diri sa station today. Ako'y duha ka chikiding-ding-ding. Ako'y duha ka dalaging ding-ding-ding. Abi na ko ang feedback ko nga brownout among na-experience nga brownout sa opisina. Ang transformer daw ko no dahil sa building nagbuto. Nag-aso-aso. Mayo na lang no, kada sa iyo kay nabantayan. Wala casualty. Sa iyo mini abot diri sa station karo magpabugnaw. Of course, tumuli mi sa balay kay dito magpabugnaw. Wala si Kuya Ramil mag-apas nako. So ang ako na pong fuel, ang ako ang huna-hunaon. So mauto sa iyo mini ani sa station. Ayan mga kukadidang na ako, akong mga baby girls na ako, kay nakita man sa Angel's Log. Of course, mag-sugar refill gina sila. Magpitahon ako akong na-save sa fuel nga niuli sa balay. Kumpara sa akong nagasto sa Angel's Log. Daku kayo ang diprensya. Yoli koro ko sa balay murag isa ka litro ra ko ang na be oh the most do ka litro nga fuel ako na gastuhan oh dire dayon sa silong kay nag sugar overload naman dayon ang mga kabataan so na times konsya na times 7 sagi na lang gyud importante nagban-uban. So, tawag na to, ana. So, una ka, mag-uban mi sa among parents, kay mag-uban sa trabaho, kay mag-banigraman mi og sako sa daplin. Dito mi magligid-ligid, hantod makatulog. Nagula. Pinaka the best na kaya na mo, nga naisako, nga mahimo, nga duyan. The best na kaya na mo. At tumita ko sa farm karon din, ay mga kasikbit na mo sa area ba, magiginabi. Higda-higda naman ko itong mga tabla. Ilang kong kumusta, okay raman ko. Ingong okay raman ko, anad man ko magigdag sako. Ay, pagka-Amazona.
1: Correct.
0: Unsay pulos akong angga nga baki. Kung dili ko kabalo, mo thrive. Mo survive sa wilderness. Char.
1: Correct.
0: Wilderness. Init kayo sa palibot. Sobra-sobra. Agay! Salamat ang anggiera. Ni kalma-kalma na. Kaya ang Amerika, wala na ikasuko sa Iran. Nakatawa ko no. Kaya ang Iran, dahil mo siya bata nga gibuli. Kaya ang bata nga gibuli ba nga gahilom-hilom ra sa Dublin. Gibikil. Gibikil si Iran ni Amerika. Agay! Niya si Amerika, di na gusto sinumbagay, ni atras na. Agay! Si Iran na po nang gusto mamikil, kaya gusto pag sinumbagay, kung pa matagbaw. Agay! Diba? Joker, ang kabuli ni Trump, wala lagi tayo balita, aron, wala lagi tayo kadungog niya. Ipusin na ba ito siya sa ilahang convention sa Jamaica? Dagan na siguro Americans, naglagot siyang kabuang. Gatak siya. Nirisisod niya, no? Angin-angin. Trump is a big businessman. So, you have to remember, kaninggera is dula ni sa mga kuan, alta sosyedad sa atong kalibutan, no? Muna sa mga dakong investor sa atoang armaments. Kung naigyera, paldo po na sila, ginansya na sila. So, kita nag-uol, sila doon to nag-ihap sa ilang billions. Ang kwanta na to, Ning, napamanta sa laylayan ng kuan. Kanang laylayan is katong pinakapubre ba? Ano na siya word, sumpay, about after the word laylayan. Sa Tagalog pa ba? Ang sa Bisaya pa katilingban. But I forget the Tagalog word. But anyway, Pasalamat ka nga ni undang na ila ditong pabutog fireworks. Hamburg, anam-anam na nig-us-us ang atoang fuel. Nungutan ako sa akong mga kaila nga nasa fuel industry. Ay dadahan makayos lang mga threatening mga statements. Ipagawas nila nga unsa may tabo sa atoang kalibutan kung masirado ang Strait of Hormuz, whatever Hormuz. Pila na itong fuel. So, nice speculation nga by the end of April, wala na fuel ang Philippines. So, nag-story ako sa kung mga kailangan nasa fuel industry. Nga nila, wala daw tagakuha o fuel gikan sa Middle East. Ang atong fuel gisource out siya sa Russia. Ang fuel sa Russia dalaon sa Singapore. Ang Singapore mag-refine or kung raw pa to, ang ato ang katong si Ramon ang mag-refinery sa Philippines. Siya naman ang na-refinery sa Philippines. Dayon sa Kazakhstan, wala gisuti dito nga gikan sa Middle East ang ato ang fuel. Aga-increase ang rates atong fuel because of dollar increase, but not necessarily nga nag-increase siya kawala tay supply gikan sa Middle East. So, kato niingon ang ato ang media nga ang ato ang fuel tanker gi-allow sa Iran nga muagi sa Strait of Hormuz. Nag-follow ko ato sa kuan Iranian government. The way it has been stated nga ingon sa Philippines gi-allow do kuno sila mag-agi sa Iranian Hormuz. Dahil na siya ka na itong emoji nga laugh. Kung I think kanang, kuan niya ba, mga kanang bugal-bugal na siyang statement. So it has been confirmed nga wala gid itay fuel tanker sa Philippines. So ang nag-ilad sa tua, ang balita, ang atua ra gyapong gobyerno. Alright, Philippines! Mag-iari kitang survive, ani. Okay, baki lang sa gitani. Iyari kitang survive. Kisa tong nag-work sa as virtual assistant, kanang mga ga-work bitaw sa online. Dollar manilang rate. So, paldo sila karon kay ang atong USD. US dollar to Philippine peso is 1:63. The highest, sukad sa pagkataw na ko, muna siya pinakataas nga conversion rate sa dollar. So, paldo atong mga virtual assistant kada nag-online job. No? Kita ni, kung magsige pagyagtaas ang dollar rate, magmahagid ang fuel, of course, and all other goods. Magdomino effect man na siya. So, pinaka-the best ani yung buhaton para makabuffer ang ato ang mga nasa laylayan, i-stop na sa government nato ang importation para mo taas ang presyo. Nabisi siguro sa taas, no? Sa ilang kabisi, nagbinutan na baka sila kayo. Grabe, nagkahugaw sila, no? Karon ra gid ga harvest season, wala sa kauna-una nga mag-import og bugas. Gamastos biya kayo na ilang style. Mafia biya kayo. Kano sa patong na ay supply sa ato ang farmers, sa atong local produce, idungan po na nila og abot ang ilahang importation. So it would bring down the price of our commodities. Muna nakabastos. So karon siguro naka-realize na silang murag masuko na yung kalibutan na ito aning sige taog. Mahimulos nila nga trillion naman itong gikaw-kaw dere. Di lang sa tamo muhilabot anong sa importation para dili manggak-ngak ang nasa laylayan. Mahal karon ang presyo sa bugas. So, congratulations, no? Sa ato ang mga farmer. So, praying and looking forward nga. Padahon unya po sa pag-harvest sa mais. Inapod sila kauna-huna og import og mais para dili na mga chog-chog. Dili magsigig ihap og in English nga mga punulungan ang ato ang mga farmer. Short failure o in English muna na ang mga kan identity mga verb adverb mga adverb binasa ko an farmer English na lang word failure short ana no dili na magtagalog na pud na sila karon paldo. Ito na ang iyan po nga, mabisi sila dito sa taas at sila sige pangawkaw. Nagyuda na rabagyog kung wala tayo presidente. Nga ano, bago na tayo presidente nga ng palit, naglukso-lukso nga ang diagnosis di itahay-tahay ng tinae. Di ka mga usik na mga igit din ha, ang gibitay-bitay na nasiyahang. Colonoscopy. Ang kanang colonoscopy, guys. Ang imuhan ng tinae, gipagawas na sa imong tiyan. Gibutang na kadag colonoscopy bag, na nakay bag nga dito magawas sa imuhang igetch. So kung mag-jumping jack siya, nag-cartwheel, imagine. Na siya diagnosis, kinana, nag-cartwheel siya. Naniawas na yung igit pag-cartwheel niya. O, diba? Na nabiyag, sunod na biyag bag niya ang igetchens. O, muna na nga, duda na ko. Kung saan na nahitabo sa ato ang president. Dami na lang na ilahanggi pa. Lukso-lukso din ha. So, nang inag-post ko sa akong Facebook nga unta na ay mag-file og mandamos. Mandating. Kanang, ang prayer dito is mandating the president to have, kanang president nga galukso-lukso din ha, to have, kuan, DNA test, or makabalot tag si PBBM pa ba na, or yan na hang double. No? Naman to yung mandamos nga i-undergo siya medical check-up, o mag-kuan sila ba, ang atong Malacanang is maghatag siya og daily bulletin o kung sa iyang status sa iyang health. Ina naman ang ato ang mga high profile, not only sa Philippines, but that they are mandated. We are, the our president is constitutionally mandated to have kanang health bulletin. Kaya kung naana siya yung mga procedure that requires general anesthesia, so kung mag-undergo siya general anesthesia, definitely wala siya sa iyang self. Kung mag-undergo siya o general anesthesia, ang vice president will act as president. Kaya nga time na tulog kayo siya, wala tayo president sa Philippines. Na siya ay, kuan, vacuum. Na siya sa constitution nga, dili siya pwede. So, karoon nga status, murag, apikinayahang colon cancer. Wala paghapon sila, wala pa takadungog, no? Katunggi, wala takadungog, wala pagibalita. Nga ang president nag-comply na sa mandato sa Supreme Court nga maghatag siya sa iyang health bulletin. Unsay status sa iyang health, no? Kung siya pa ba ito tinood, naglukso-lukso, nag-cartwheel, nagbalitok-balitok, or lahit na itong atao. Kung sa iyang health bulletin, inana na siya ka-severe ang iyang status sa iyang health, unya na ay nagbalitok-balitok dito nga nikalit siya kataas, kagwapo, kahamis, o di na gid ba o? Sayo na kayo awaton ang mga physical features ni PBBM.

0: Gal. Joshua na ng gal siguro na ano, witch. Na witchcraft. Super Saiyan, dili madutlan og cancer. Atong oras, alas 4:50. Oh no. Okay, ato ni basahan ato ang quandary. Ato ang question. At ang tubag na to, ani after sa to ang break. Atong break is 5 o'clock. Isa ko na siya ka-father. Ngamoy nagatiman sa iyang anak, kaiyang asawa nag-abroad as domestic helper. Pwede ba ko na siya maka-apply under sa balaod sa Solo Parents Welfare Act of 2000? Ato ni himay-himayon ha nga, Solo Parent Act. Ato na bang huna-huna kay kani mag-meeting ni mga solo parent ang gapanunga mga babayi. So nata sa to ang pagka-civilian nga huna ang solo parent babayi, dili lalaki. Pwede ka ni siya sa babayi o sa lalaki. So sa manayang Section 4 of Republic Act 8972, a solo parent refers to an individual who assumes sole parental care and support of a child or children by reason of various circumstances including but not limited to. So, soul meaning isa ka buokra. Kung mag-asawa, babae o lalaki, husband and wife, soul parent ang tawag ana kung isa sa usa sa partner ana wala diha sa sulod sa panimalay. Joshua, naunsa man ni namingaw man ta? Are we good? Okay, are we good? Wala, wala na. Okay na nawala yung noise kayo. Aron maklaro ka ako ang maanyag na tingog.
1: Correct!
0: Birth of a child as a consequence of rape provided that the mother solely raises the child. So, sa man ko noy, hinungdan nga nung makaresulta o adunay usara ka ang ginikanan nga magmatuto sa bata. Kung ang bata na anak, resulta sa pagpanglugos, no? Ang mama lamang ang nagmatuto sa maong nga bata. Ikaduha, loss, absence, or incapacity of a spouse, including death, detention for at least 3 months, physical or mental incapacity, legal or de facto separation for at least 6 months, declaration of nullity, divorce, or abandonment for at least 6 months. Yan siya nga. Masa po yung mga sitwasyon? Pagkawala o wala diha. Loss, pagkawala, absence, wala diha. No, dahil mga words ani ato ning himay-himayog Bisaya. Or incapacity of a spouse, kanang dili na siya, wala siya kapasidad ba nga pag-perform sa iyang responsibility as a spouse. Tungod sa ikamatayon, pagkapriso, nga dili ubos sa 3 ka buwan, physical or mental incapacity, so nana siya ay diprensya sa iyang physical nga panglawas or pangutok. Legal or de facto separation, panagbulag. Legal separation, kung na court order, na ruling nga separated sila. De facto, katong inyo-inyo, ato-ato, ang nagsabot mo sa barangay o nagsabot mo, gisulat sa hangin o sa tubig nga magbuwag na mo wahi labtanay. Mano siya de facto separation? For at least 6 months. Declaration of nullity of marriage or annulment. Katuwitang sa korte nang iwalang bisa ang inyong kasal. Divorce or divorcio, panagbulag. Or abandonment for at least 6 months. Oh. Abandonment. Katung wala lagi pagpakig, kuan ba, wala na pakialam sa panimalay nga gibiyaan for at least 6 months. So katong nabinlan sa bata na mo na dai nagpamatuto nga siya lang usa nabilin, pwede to siya maka-apply under Republic Act 8972 sa solo parent. Sunod, situations involving an overseas Filipino worker where the spouse, family member or guardian assumes sole parental care of the child for a continuous period of at least 12 months. So, na requirement, guys, nga ang nabilin nga kapikas din sa ato ang nasod, maka-apply lang siya sa sulod sa balaod sa Solo Parent Act, nga maka-avail siya ng benefit

kinahanglang pagmatuto sa bata sulod sa 12 ka buwan. Kinamang guy mga OFW nga mag-uli. Nagkukaila gani nga mag-uli siya every 15 days. Kailan trabaho ka nang nabito sa barko? Gapuli-puliyon sila bar para dili sila madawat ilang mental health. So kada 15 days mag-uli siya sa Philippines. Kasagar na ka ng mga kahimog barko nga nasa Norway or ka ng mga offshore. Offshore ka ng mga oil rig. Nana ba? Kanang kasagara na kanagid sa barko nga high risk. 15 days sa ilang working period. Mag-uli-uli sila sa ila sa Philippines. Another 15 days or 45 days. Ana. Or na yung mga 6 months nga contract or 1 year. Sa una, mga kontrata kay katumang yun tag 5 years, 5 years. So, karon na yung mga short-term contracts, mga high-risk nga mga line of work, pati ilang sildo ana to the max, good, aleluya, kadagko. Technical pod kayo ilang work. So, na siya determining factor if it talks about, ang issue is, katong OFW, ang pagmatuto sa bata, must be continuous, uninterrupted for a period of 12 months. Oh, nakauli man ang iyang mama, nagbisita atong December. So, naputol ang 12 months kaya nakabisita. No? Oh, daghan man nida, there are so many ways how to kill a cat. So, depende na ni pagpatigayon. Sunod, and married individuals who independently raise their child or children unmarried. So, nag-ipon-ipon. Nag-ipon-ipon ng anak. Paghuman, wala din ha ang wala din ha ang either ang wife or ang ang husband. Ah, di man wife kay ipon-ipon man, unmarried. Nanganak sila. Kuan siya? What's ito? Gana? Common law spouses. So, ng anak, either ang nabilin, ang babae, or ang lalaki. Ikaw, unom, relatives within the fourth civil degree of consanguinity or affinity who assume such responsibility due to the death, disappearance, or prolonged absence of the child's parents. So, diri ni masulod kanini ang lolo or lola, mo'y nabinlan sa bata, tungod kay ang ginikanan either namatay wala na diha or kanang dugay ra nga wala na diha ang katotoang ginikanan. So kanini ang mga kanisya sa number 6 relatives within the fourth civil degree. So kanya to ang mga civilian nga panghunahuna kung atong fourth cousin kung ato na hunahunaon nanana siya sa layo kayo nga kasi na to, nana siguro na sa kuan. Basig mga fifth degree kasi na nana siya, ang atong fourth kasi. Kanini ang fourth degree of affinity or consanguinity. Kung ato ni convert into civilian understanding, taman ra ni siya sa first kasi. So, ang imuang second kasi, wala na siya nasulod sa fourth degree of consanguinity. So, numuni niya siya ma-apply nga mga relative. Kung ang bata, giabandon na sa tagtungod, gibilin sa auntie, unya ang auntie unmarried or separado po sa iyang spouse, pwede siya mag-apply og Solo Parent Act. Sulod sa Solo Parent Act. Ang sunod ayon, pregnant women who will assume sole parental responsibility upon the birth of the child. So, kung nagbuntis ka, unya, kabalo jud ka nga dili ka magpakasal, dili ka mag kanang putlo na nimo ang relasyon. Kung aduna man galing relasyon nga nahitabo sa pagmugna o paghimo ana na ang imong sa gimapdos, pwede ka mag-apply na daan nga mapamyembro ka sa solo parent samtang boros pa, no? Dili na hulaton nga mga anak aya mo establish nimo nga solo parent. Klaro kayo niya, pregnant women. But definitely, kung ato yung tuiso ng atong balaod, kung sama ka makakuti na ko, kung samok-samokon yun na to, solo parent.
So how, when can be can a person be deemed a parent? So kuna na existence sa child. So kung ako pa ni ay congressman ani pag draft ani nga balaod, ako ni siyang i-oppose ni number 7 nga pregnant women. Waman ta kabalugod og first na siya nga pregnancy, second pregnancy or ikapila na niya nga count nga pregnancy. No, kung pregnant pa ka, niya mo pa na siya mo first nga pregnancy, wala pa gipakatao ang katotoang bata. So dili pa siya parent, no? Kung ato yung samok-samokon ba. But anyway, our law is very lenient. Gibisag buros pa, gipangandaman na. Kaya nga naman gipangandaman, kay tungod, kung maka-enroll ka ni sa Solo Parent Act, madugangan ang imuang period. Grabe pa ka na sa mga empleyado. Na sila ay privilege nga pila ka number of days nga magkuan sila, maka-leave. May pila man to be, nalimot ko pila to ka number of days nga. Pwede sila maka-leave. In addition sa ilang mga regular leave benefits. Napasa itong Section 15, nga naa siya monthly cash subsidy in the amount of 1,000 pesos to indigent solo parent. Dili siya indigent ang word. If you have to read the word indigency, so digency. But if you have to read the word indigent, indigent, dili siya indigent. Indigent solo parents, 1,000 ang iyang subsidy per month, or those earning minimum wage and below, o entitled po sila sa 10% discount and exemption from VAT on essential child rearing goods such as milk, food supplements, diapers applicable until the child reaches 6 years of age. So, watch out sa ito ang mga kuani siya. Abantayanan nato ni sa ito ang mga supermarket, no? If they indeed implement the law, kung kanya itong solo parent, magpalit na siya og mga supplies or groceries, da, gikinahanglan sa ito ang pagpadako sa bata, necessary siya for rearing up to 6 years old, gaminos ba sila og 10%, no? Tanaw na to niya itong mga grocery stores. Pero akong advice sa inyo ha, para sa akong naandan nga grabe gyud ka sensitive sa mga deductions may nani-nani, ang kaning mercury. So kung namo yung mga essentials nga gusto mo mo avail, o na-promote na ko sa mercury, based on experience, ang mercury, grabe na sila ka sensible, grabe na sila ka, kuan ba, cautious nga. Unsay balaod that would entitle a customer for a discount, ilagi nang ihatag. Wala pa ko experience, wala pa ko nadunggan, may tungan na itong mga dagko nga department store. Kung ila ba ning giseryoso o tuman ang balaod sa Solo Parent Act. Alright! Ang atong oras, alas 5:04.

0: Pasalamat sa Ginoo sa inyong sa BG Max. Balik ko sa buwan, nagdidala na akong tumisi sa San Francisco Hospital, dito sa Chica. Tulukad lang, ha? Wala mag-iapon alibyo. Ako, nakalungog siya mong programa ba? Nagpalit ko BG Max dito sa Loreto.
1: So, nakapalit ka og BG Max, on saan ito bo?
0: Di patuman ako siya. Di ka ko sa Loreto, pagpaulit, di patuman ako siya o buwa ka buo. Arang-arang yung pangminaw.
1: On saan yung gibati sa Lawas, gani?
0: Ubag yung kasing-kasing ba?
1: Ubag, multi-funding sa tutor, ubag yung kasing-kasing. Karoon, iinom ka og pinakapsula pa yung nainom?
0: Patulang to ka,
1: kapsula, pastor. May niyang paminaw. May niyang paminaw.
0: Naulian na siya.
1: Ah, naulian na? Salamat kikayo, salamat kikayo.
2: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan way kanang mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
3: So kagkaroon, mataghamal, kaubandod kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
2: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
4: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
5: O si Ato Igan na Alex.
6: Akong pasalamatan ng pasikat ulit palit na kung aaroma ba kay ang aking tiil kay nang nangauga si ang kanang kuan. Tamad.
5: Naunsa dahil mo na itsama di mong tiil?
6: Kano-kano ka na ako, pastor. Kay
5: okay.
6: Nangauga.
5: So pag-aplasin mo ang aroma, nangauga ang mga sama. Taw-taw na din mo na siya nga gikuan, no?
6: 4 years na ako na sagyan din ng mga allergy, pastor.
5: Uy, tapos sa diag aplasan mo ang aroma, nauga.
6: Nangalayos siya, pastor. Nangalayos.
5: No, salamat sa Dios, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana nako sa Tagum.
6: Oh, 5 ka buo pastor akong gipalit oi.
5: Ah, 5 ka. Ah, okay. So salamat kay Gayo.
6: 5 ka buo.
5: Okay.
6: 5 ka buo akong ganya. Magpasalamat ko pastor sa Ginoo kay nakita na jud ta nga na imamata ka. Salamat kay sa Ginoo.
7: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
8: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
7: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
8: Ah sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
7: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
9: FA Phone Shop.

Philippines. Kamusta, kamusta, kamusta? Ito po itong topic, Joshua. Ako ni Pinsa ko ang top kay. It's covering my facial trabacure. Ayan! Sama ni siya.

0: wala ba niya akong ipang-studyhan? Hi! Kachukaw niya akong ipang-studyhan, nangawala man.
1: Agay!

0: Kongkon. Isalihan na wala man. Yako nung brother nag-work as seafarer. Kanang seaman ba? Girepatriate yung brother 2 months ago due to tibial fracture. So, na mga serious injuries siguro ni kay di naman katrabaho yung brother. Pwede ba kuno siya makaklaim og ang yung injury was sustained kay nagdula og basketball yung brother on board the vessel during a company organized tournament. Naman ganyan, mga festival na itong mga company, mga work-work. Kung sa government pa, kanini ang civil service. Kung mga private entity, kanini mga foundation day, na ba, mga sports events. So, itong time, kung anto siya, company organized itong tournament, na-injured iyahang brother, katong tibial fracture. Kapangayo ang iyang brother o disability benefit, ningon ang employer, dili ko no work-related. So, ang question, entitled ba iyang brother under sa DOLE nga balaod order, Rule 4 of DOLE Order 130? Entitled ba ang iyang brother sa injury that has been sustained during a company-sponsored activity, company organized tournament, no? So, ang incident diri si Ferrer. Similarly applied, kaniya itong mga foundation days, kanin sa mga ito ang private entities, sa ito ang nasa itong kayutaan diri, mainland, same ragapon ang balaod. Ngayon ang Supreme Court, acts reasonably necessary to health and comfort of an employee while at work, such as satisfaction of his thirst, hunger, or other physical demands, or protecting himself from excessive cold, are incidental to the employment, and injuries sustained in the performance of such acts are compensable as arising out of and in the course of employment. So, kaning kaso sa Luzon Stevedoring Corporation, ngayon ang Supreme Court nga, bisan diha other actions ba other acts example sa mga activities sa empleyado nga bisag wala siya diha sa akto sa iyang designation of work kung giuhaw siya ni adto siya dito sa unahan kay nagkuha og nagrefill siya ang tumbler nahulugan siya dito og maso to na injury or nabulasot siya dito sa kanal sa company or unsa may mga injuries niya sustained related gapon siya sa iyang work, act of thirst, or kaihiun siya, kalibangon, padulong siya sa CR. Although wala siya sa area of designation, as long as within pa siya sa premises nga kanang in necessary in the furtherance of his or her work, covered na siya nga incident considered or deemed as in the performance of official duty. Claro guys, musugot ka Joshua nga nag-duty ka diri sa kaibigan, mugawas ka diri sa office, mato ka sa CR, unya nagawas mo sa CR, dili na siya deem nga part sa imong work. Hago kayo ang company, magbantay sa kada empleyado. Kung dili na siya connected sa imong work, so deemed na siya nga not part of your compensation. So, di siya compensatory. So, ato na siya isiktuhon og monitor nga kung nang nangihi or nagkuhag tubig, wala na siya na perform in the furtherance of performance of official function. Ang atong HR na magpurda deduction sa ilang time time serve. No? Mag time in, time out sila kung mangihi. Mag time in, mag time out kung magmalibang or magkuhag tubig or whatever call of nature. So that's impractical. So kung gikinahanglan lang gyud sa panglawas sa tawo while on official duty, that is deemed as part of kanang work, no? Work related siyang kuna na ang recognition sa tumbalaod. So any injury sustained nga inana ang sitwasyon, liable ang company. So similarly applied, katong nahitabo sa iyahang brother kay nagbasketball man kay tungod na ay company sanctioned sports tournament. So kung magdula ang atong mag sports fest atong mga private company, dili man na sila ipa-leave. Wala man na sila ipa-leave sa company kay nagbasketball. No, mag-time in na sila pag-uman madto sa ilang mga events. Mag-time out po na sa kung human na. Similarly applied, bisan pag nag-basketball siya at tunga time, kahit tungod it was a company sanctioned sports tournament that was deemed in the injury sustained in the performance of duty. So, work-related gapon siya. So, ang Dolly, no, kauban sa POEA, moogin na siya magmatuto, magtanaw nga, patagaan o disability benefit katong seafarer na nadaot iyahang tibial. O, sabi ng tibial? Basta na siya tibial fracture, no? Kaya na katagdag disability. So, kanang iyahang employer mandated to provide disability benefit ngadto sa empleyado. O, mao na siya. Alright, guys! Nakasunod pa ba ta? So, sa may mga kuan, kanang determining factor for an employee to be entitled, kung si Ferrer siya, makareceive siya disability benefits from the employer. Una, ang injury, incapacity, or disability is directly attributable to the seafarer. Aday. Sorry. Exception dito siya. Unsa kuno yung mga exception? Exception gani, dili liable ang employer sa mga injury sustained sa seafarer. Una, kung ang injury or incapacity or disability is directly attributable to the seafarer. So, directly attributable tungod sa iyang kaugalingong lihok or iha itong kabubuton ba, wala to siya'y mandate gikan sa company. Kaduha, that the seafarer committed a crime or willful breach of duties. So, nakahiagom siya'y salaod o nakalapas siya sa mga protocol sa iyang trabaho. Katulo, the causation between the injury, incapacity or disability and the crime or breach of duties. So, ang unsa ko na hinungdan nga nung na siya injury, incapacity or disability, ang iyahang ang iyang hiagom nga injury, incapacity or disability resulta kadto tungod sa krimen or pagpalapas sa balaod sa iyang trabaho. Sumuno siya exception nga atong mga seafarer dili siya qualified makadawat og disability benefit gikan sa mga employer. No, una ang iyang balik ko na ito binisaya. Ang una, ang katotohang iyang injury and capacity or disability tungod sa iyang kagalingong lihok directly attributable to the seafarer. Kaduha, nakasala siya og krimen or nakalapas sa balaod sa iyang trabaho. Katulo, niresulta ang maong kadaot incapacity or disability tungod sa krimen or pagpanglapas sa balaod sa maong pagpanarbaho. Nasa kuan ba? Kanang consequence ang iyang injury or incapacity tungod sa iyang na-commit nga crime or paglapas sa balaod sa iyang trabaho. Consequence. Dili ito siya nga kananaang imo siya i-compare atong nag-basketball tungod kay company sanction tong sports festival activity. Wala siya naka-commit og krimen, wala siya nakalapas sa balaod. Kay katong pag-basketball niya, iyaha man to nga company sanction. So do na siya gi distinction. Dili nato ma-presume nga ato ang mga kaigsoonan nga seafarer kung na-injury, nahiagom incapacity or disability. Nga nahiagom dito sa iyang pagtrabaho sa barko, automatic nga entitled siya sa disability benefit. Dahil siya ay determining factor. In fact, ana ang Dolly, kung nakay claim nga disability benefit whatever, mag-conduct mangani na sila og investigation. Dili na siya outright nga pasture paper, approve without thinking. Lagi na siya ay kanang investigation ba o unsa gyud background, no? Ang katong claimant, mag-isikit pa na siya affidavit, kinahanglan siya medical certificate, kung whoever, possibility ana, no? Kung at the time of the incident, kinsay naa, ipa-execute ang affidavit that they were present at the time of the incident, unsay mga circumstances, katong nahiagom siya o disability. Dili na siya ingon nga, nag-apply ko diretso o disability, automatic siya i-approve, no? Atong government, basta mag-involve na siya o release of money, kinahanglan gud na siya o mga proof. Wala pa ko nadungog anang disability claim, may naa siya ghost claims. Dili pa na siya rampant. Alright, Joshua! Atong oras, alas 5.34, disa ta mag-ads kayo. Kanang, no, nag-absent ba ya ako last Thursday? Kaya birthday ba ya ako? So taas-taas na ko kaayo og yaw-yaw na rin. Gimingaw na ko yaw-yaw. So disa ta mag-ads. Unsa naman yung nag-bingo naman ni Dere? Unsa naman yung... Hindi naman kayo kamakadili. Hindi ko teki nga tao ba niya. Gawas na dahil din niyang mga churbaling ek-ek. Kalimutan na rin na unsa na lang yun ni. Sa balay, magsigita ako. Ano, mas may pa si Victoria. Ako 9 years old kay... Victoria! Ah, anak ko. So, i-out to good ko, Anbi. Wala, hilom na lang napod na siya. Mag-comply na siya sa ko ang mga yaw-yaw. Kabalo siya sa kong limitation. Nga dili ko teki-teki. Kaya mo comment pa na siya nga dili favorable sa kong pandungog. Oh. Dili na siya malipay. Mag, kuan sa ta guys ha, mag, kanang speech lesson ta. Oh, how is it ha? Speech or how would we pronounce? Kung indigency, so the word is indigency. Kung the word nga indigent, it should be indigent. Dili siya indigent. Okay? Ato na siyang hunahon kay ano ni magtinabangay ta nga masin sa tong pagka Englishara. Char char. Recognizance of a foreign adoption. Chaya ko nung boyfriend. Uy, boyfriend pa gani. Kukuyoan nga mga butang, uy. Sige ko nung pang abuso nga niresulta sa pagputol sa ilang relasyon. So, nagbulag na sila. Gignan niya yung boyfriend niya, stop calling me and sending demeaning kanang or threatening messages. Sige pa siya ginasamok-samok. Sa agsatop pa ng civilian nga war, ginaharas pa siya ang ex-boyfriend nga panawag pa, sipag-text, ana, sipag-chat. Ginan niya, kung dili ka muna, mag-file lang kong vowsy. Ngayon ang boyfriend nga, dili naman ko ni mo ma-filean o kaso nga vowsy, kinagbulag naman ta. Oh, correct ba si boyfriend or wrong? Asa man na ma-cover Joshua kanang sige siyang panawag o send siya o threatening or demeaning messages. No? Nasunod siya sa psychological violence. Dili siya sa H, Section 5H, engaging in purposeful, knowing, or reckless conduct personally or through another that alarms or causes substance emotional or psychological distress to the woman or her child. Oh. Which includes but not limited to engaging in any form of harassment or violence. Bisan pag nagbulag na, kaya ang ilahang panagbikil karon, resulta man sa ilahang panagsumpay sa ilang gugma o himaya sa mga nangagi, masunod gyapon na siya guys sa vowsy. Nagyapon na siya sa violence against women through harassment. Sa may sulti ni Supreme Court diri sa Sardinio case. Unsa elemento ko no? Elements of violence against women through harassment are: 1. The offender has or had a sexual or dating relationship with the offended women. So aduna sila relasyon. The offender by themselves or through another commits an act or a series of acts of harassment against the women. So commits an act, singular ha? Singular, dili lang yun nga kausar gani ko sa ingon, nakausar gani ko nakaingon sa imong patsunta ka, nagpa-blatter na dayon ka. No. Dili siya ingon nga ang balaod nagaingon commit an act. So mere single action nga nakabara pa feeling sa babae nga naharass siya can be a ground for vowsy under ani nga section 5H. And number 3, the harassment causes her alarm or substantial emotional or psychological distress. Diha na gid ang laay. Diha na gid ang laay. Kung magbulag gani, magbulag. Ano ba si pa magpangharas-haras nga? Samot, nagbulag ni gani ko, ganahin ni mo. Unsa pa may imuang motibo nga magsipa kag sinamok nga kung makig-communicate ka unta for reconciliation. Kung magsinamok ka, unsa pa pagkigbalik sa imo sa babae nga ang trauma na aman, di ba? Kaya kanang you have to kuan, mag-move on na, no? Mag-move on. Hindi na sa siguro gusto ng lalaki nga lahi na pud ang iyang biktimahon, mo na ang gusto niya nga katulang sa babae, iyang ex-girlfriend himo niyang favorite sa iyang pagkalalaki nga walay nada, mo na siguro nga balik-balik siya nga, okay, kanilang gid ako ang daog-daogon. So, one of the element of violence against women through harassment is either a present or past or dating relationship with the offended woman. Present or past. Ang importante, aduna kamoy kalambigitan sa matag usa. Aduna kamoy kaagi. So, as long as the time the alleged crime was committed, the offender or the offended woman either were or used to be in a sexual or dating relationship, the foregoing element is present. So, ana siya. Kaniyang pangutana, katong tulo ka elemento, una, naa sila relationship, correct, check. Naa siya'y katong action, act of harassment, act or series of acts. So, diri siya nabutang sa series of acts, check. Nakakos siya og alarm or emotional or psychological distress. So, kani kay nangutana siya sa abogado tungod ani nga sitwasyon, so nakahatag sa iya og disturbance, psychological distress. So check. So pwede na siya maka-file og kaso nga vowsy under section 5H5 of Republic Act number 9262. So ingon ko daan sa inyo ha guys, nga kaning vowsy has kagyong daghana kayo flavor ni siya nga kaso. So magkuan gyud mag-amping. Mag-amping no gyud no. Kung magbulag, mag-away na, ilimit gyud. You can be angry without committing a crime. No? So ang atong maglibog na lang kung unsa na ko pagpasabot sa katilingban og how vowsy is committed kay pertindaghana niya ang katuitong ginumerate kung unsa mga offenses under vowsy. So kaning harassment usa na ni ana. Alright, Joshua? Siguro wala na ni kwarta ang lalaki ba nga magsugod na po siya pagwapo, nga mugasto na po siya, mo invest na po siya sa babae panguyab. O na nga, mag-hustle gid siya o naglagot na ba ni siya kada ko na siya nagasto sa babae. Di kaya magkasinabot, wala eh, magsakit ay magbulag, oy. Puto sa mga maayong kabubuton. Diba? Importante nga nigawas ang mga batasan nga dili maayo, wala pa nakasal. Kaya nakasal na, diyan na gid ang laay. Kakwarta gid ni nga mga abogado.
1: Correct.
0: Oh, hinoon po, dili ko mag-ingon sa inyo nga. Chabaling ek-ek. So ano kay kuan kayo ko kanang ano mang gyud gamuni una mga saba ko ba mga saba ko kung what are whatever the is the circumstance nga wala ko kauyon. Karon mo ana na dayon ko nga oh mas maayo man pud na magpabadlong mo kay kami mga abogado abi mi kwarta wa mo magpabadlong. O ganahan mo maminaw ana. Unya guys, ganahan mo ana nga maminaw ana nga statement nako. O dili no. O inana nako ka positive karon dili nako magpaapekto sa energy sa mga tao nga mga badlungon. So mingan na dayon ko nga well imuha man ang choice nga life. Imuha man na ang you have to face the consequence of your action. Ano bang imuha man ang ginustuhan. So kung ka-afford ka og lawyer, so be it. Ang importante mo bayad ka sa lawyer. Mm. Ang reality po sa akong profession, kung walay problema, walay kwarta. Kung wala may stress, wala may kwarta. So ayaw mo katingala nga nung maot ko magbaklay-baklay sa dalan. Hunaan ninyo, kung namaot ko, bot pasabot, na-stress ko. So kung na-stress ko, dahan ko kwarta. Kung makita mo na ako nga naglakaw-lakaw, nga maot kayo ko, na-stress ko, ibigyan na din mo nga, daghan ng kwarta si attorney kay na-stress. Alright? Katawar ba si Joshua? That is our reality. Actually, gusto na ko ma-stress kay, di ba, natos lang mga panghulga sa itong mga atuang balita nga, inani na gito kaslisod, tungkol sa gera, bla bla bla. Wala na ako ninyo guys, ang among profession nga lawyer, dili may priority sa katilingban. Nga nang gutaon nga madto pa o lawyer ang katawhan ko nag-crisis ng kalibutan, di ba? So, usa mi sa pinakauna nga maapiktuhan kung duautan ng ato ekonomiya. Muna ang, yun ko nga, Lord, ako rin itugyan kanimo ang tanan, no? Muna gid na, kanang total surrender. Kaya the more you want to have control over your life, the more ka ma-stress. Kay kami ga walk in dili may empleyado, we rely on walk in clients, we do not know kung today na may client or tomorrow wala, no? So aron dili ko ma stress mayon ko nga ako i total surrender ang akong life, ang akong finances sa Ginoo, ipatigayon ang tanan. Kay kung mayon ko nga the more I will hold on to the minutest details sa akong life nga na ko control, especially sa akong finances. Kanang toxic na kayo akong kalibutan. Halos na ko din yung gasto. The money that I have, I will keep it. Magwala na siya ba? Wala na ko yung freedom. Wala na enjoyment. So, yun ko nga. I have to live my life. Ako i-let go akong control and entrust everything. Get everything sa Ginoo. Tinagin ko niya pasagdan. O, munang ayaw mo katingala nga ni blooming ko. Char. Wala siya. Anyway. Total surrender, including sa management sa akong mga cases. Kamadawat ba may kaso, wala ba may nag-study daan sa among kaso, no? Nag-yes na ba may atuda, wala pa may kabasa sa kaso, muna na siya. After na ni mo madawatan ng kaso, ayaw ka magbasa sa folder. Ayaw ni mo hinahinayon, matikmatikon, hinahinayon, himay-himay, ginagpatagpat sa kaso. Ayaw ka makakita o glosot. Mo declare din ko, aleluya, aleluya. Mana siya. Yan yun, nasali ko sa kong isa ka case ganina. Kung akong gi-outline ang time frame sa incident, B, mo niya, kanang ikan siya ba, time stamp niya. This is reasonable, wala tayo lusot ani. B, who are the witnesses? So, ako na pong i-check ang inventors witnesses. Oh God, wala sila'y witness sa insulating witnesses kay drug case man. Wala'y affidavit ang kabarangay kagawad o ang media. Although nakaperma sila sa inventory, but sikto naman kayo ang balaod sa kuan pre-trial order. Na those kanang witnesses not being identified at the pre-trial order, nga wapod sila nag-reserve ang katotoang complainant, wala po siya nag-reserve sa katotoang ilang witness, dili na sila makadugang o witness kay i-avoid yun ang kanang mga surprise witnesses and evidences. O, unless those witnesses nga na necessary siya, nabaluan siya after the filing of the case. Pero sa drug cases, ang insulating witnesses, naana na sila beforehand even sa pre-operation briefing. So, wala man sila na-appeal dito sa witnesses, wala po sila na-butang dito as reserve. Di po sila pwede mabutang, kung wala pa sila judicial affidavit, pwede ito sila butang sila nga reserve witnesses kung wala pa sila judicial affidavit. Tungod kay pag-present sa pre-trial, wala sila na-mention as witnesses at wala po nakabutang nito nga reserve nga witness. Hindi na sila pwede nga later on i-present as witness kadili man sila witnesses nga na-discover after na sa incident or discovered after the filing of the case. So, naman siya tadaan. So, definitely, ang chain of custody sa drugs na broken na siya, broken. Chain of custody was broken. And ko, ay, hallelujah, naray siya. So, kung makita na nimo siya nga mga lusot nimo sa kaso, pwede na ka na maghangyo. Muni siya akong defense judge and fiscal. Can I pray for a, ano saan siya, marathon hearing? Ana, kaya siyempre, kabalo na kadaan nga imuhang akusado, dool-dool na sa kagawasan, why prolong the agony nga mapriso siya, nga kabalo ka nga ma-acquit siya. So, priority na dahil ang imong case dito sa korte. So, imo na siyang i-present imuhang defense daan para tagaan siyang priority sa, kung matanawan naman good na sa judge nga weak na ang prosecution nga presentation, maminaw na sila nga, tuod no, sige, priority na to ni para dili na siya madugay sa prisuhan. Kay looy pod. Kung na mo'y mga case sa kuan, Charbaling. Akong pinakagusto yun kayo yung kaso kaning drug cases, ambot lang yun. Ganang kay kuaning drug cases. Pero, di man ganito sa opsina. Uy, sira na sa pandako po lang sa opsina.

0: man, labon na ka sa gawas, gabinuan na kasi mong kinabuhi. O, di sila ganun maminaw na ako, di ba? Kay mga saba. Musan siguro wala ko kliyente mo ito nga. Kung kinumbat kayo sa kaso, ganahan kayo ko. For to the point nga, I have to submit to my client nga. Maragya po, magdali-dali kagawas pag human. Mamaligya, ragya po kagbalik. Gasamok-samok kas katilingban. Di ba sila ganahan kayo? Feeling nila, gabayran ko nila. They have authority over me. Oh no! Maldita hens ito. Dili gusto. Kaya na ko nilaban imong kaso. Pero dili pwede magbuot ka na ko. Char. Kasi na nila nga. Sila ang power. Sila ang hari. Kay gibayra na ka. Kaya wapan ni mo bayri akong kalag o himaya. Ako pagyapon ang gamhanan. Char. Hi! Diligig ko gapalibri o drug cases. Kaya nga no, kaulo ba pong kayo no, nga ako nang madungog ka, private practitioner ka, gapanglibri ka o drug case. Hala, machismis na din ha, nga involved ka. Kinalan ko sa drug cases, pero naparuhag yun ko ninyo binandol. O, kinalan na yung binandol yun na ba sa drug case? Kay, syempre, o, magdigosyo kaya mo, Ana. Magdigosyo ganin mo, Ana. Nalagid mo, Ana, 10%. Ay alat ninyo sa litigation fee. Ana mo business kasi rak mong hakop. Dili ko gapang libre og drug cases kay magdako ang ulo. Unya, machismis sa katilingban nga protector ta Ginoo ko, biktima ta ana Ginoo ko gyud. Digid pwede. So ako mangining kalipay nga magatubang og drug case. Ginahan man gyud ko kaayo. Naparuha lang ko niyong kwarta, guys. Binandol. Ana. Para pabadlong mo din na. Basta kay pang naparo po mong kwarta, di kay ignore ka nga kapamilya. Hello!
1: Agay!
0: Ito nga mo ako. Wala yung amo pamilya nga involved mong drugs. Ang kuya nga pa rin yung kapamilya. Kapamilya na nun ta kay nakakaso na mo diag drugs. Asa man mo sa galing halin pa mo diha.
1: Agay!
0: Joshua. Nalayo pa sa Joshua. Say, mag-break lang ta og few minutes. Kaya napa ko ganahan kay ko sa akong ipang-studyhan. Kay to, ato di previous binakula ko ka program. Okay, see you later.

0: Ala! Kagwapa ko dani mga tarpaulin toy. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal ni no.
1: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na gina ayo.
0: Na, apari ay na!
2: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
1: Kanindot no?
2: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
1: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
3: sa GRD Quezon Printing Services.
0: Doon natadiri no?
4: Accessible o affordable nga printing services.
2: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
5: Aside from school, what other activities do you do?
6: I do karate, and my karate is really getting better nowadays.
5: Oh, are you getting stronger?
6: Of course, the Vegemax helps me so much. I do feel stronger.
5: Do you still take Vegemax nowadays?
6: Of course, Vegemax has helped me since April 2025. It really is a good vitamin for everybody.
5: Oh, great. It helps you a lot, right?
6: Yes, of course.
5: What would you like to say to our listeners, especially parents who have kids like you?
6: I would say to them that they should buy their kids and themselves Vegemax. As I always said, Vegemax is great and good for everybody.
5: Oh, thank you for sharing, Victoria.
7: Nakaplas po ka aroma na eh. Salamat kay Nay, salamat kay Kayo.
8: Salamat kayo.
9: Mga on na ta.
10: Uy, kalami sa sinabaw.
11: Naabay kinilaw.
12: Ilabas ang bida sa lamisa.
13: Fuego blend, jelly paste.
11: Kalami ane.
13: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend, jelly paste.
12: Sukad karon, mataghamal, taupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend, jelly paste.
10: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend, chili paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend, chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building, o sa second floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend, chili paste.
14: Ang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon na panultihon, kay kun kita patay o ban kaniya, kita usap mabuhi o ban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
8: Anyway, salamat kay Igan sa pagtawag. Dalay ko ng Diyos. So, nakapailaing masulti sa ato mga tipaminawan?
9: Oo, salamat sa mga naminaw garon. At sa pinagi sa Minimax, nakabato na umubag, umkusog, may ison pinagi sa tabang, usab sa ginaw sa mga pag-ampo. O ako kining ipaabot sa inyo, basin kung doon ako sa'yo kamoy, kasi nga dansama sa mga ison, gamit ka mo sa Minimax, kay doon ay dakugin kayo ang gibot sa ginoo. Mag-umkusog, sumala sa iyang pulong, at katungulay mga umoy taganyan bagong gusto. Sige, salamat.
8: Salamat, Iga na. Salamat. Uga, glory to God.
15: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
16: Ay, daw, uy, kadaghan magyayaan. Ay, napay tarpulin. Ano ko magastuan yung anniversary, uy?
17: Nagpunod pa ko ng aktang ni Muyots.
16: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, Dai.
17: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
16: GRD Printing Services?
17: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
16: Kanindot, no?
17: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
18: Hello, Dai. Mihanap ko sa GRD Printing Services.
19: Wa ka na'y pagitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
20: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.

magsumpay pa ta ni Vowsy. Paternity must be established para siya sa katong demand for economic support. Kinumnum mo ni Kuha ni Coco Martin na nag-support siya for 22 years. Katong naman good siya ay nakalambigit na katong mga sexy stars sa unang panahon na buntis. So, ningin siya nga si Coco Martin ang amahan. Si Coco Martin po, iya po taong kuan, isuportahan. Siguro, abot sa panahon nga kato si artista, murag naka-realize na siya ba, out of nowhere, nisulti siya nga, sa tinuod lang, dili si Coco Martin ang father sa iyang anak. Wala na, si Coco Martin, 20 na kapinta, tuig, sige, o, bisan o biyan na sa 18 years old, yaya pong supportan kay anak, mangkono lagi. Wala po naguna na si Coco Martin na iyang ipa-paternity test, kung iya, bagyod. Pagka gideklaraman sa mother, nga, ang katunga bata mo, to iya, gyod, nagpadulayon, nagpadayon. Kanya, true story ni sa life ni Coco Martin. Pero pagkabalo niya, nga, dili niya, anak tutua, si Julia Barito na ni Julia sa nga pido ni sa pido ni Julia gani dili siya Barito eh. Katong wife ni Coco Martin ba kana ang common law spouse or kasado na ba na sila si Julia nga karelasyon ni Coco Martin muna ni angkon nga ipadayon lang gihapon og support wa ta kabalo pila amount unya katong mother kay na involved man to sa drugs. Gisuportahan nga po ni Julia for rehabilitation para makarecover. Okay! So, unsa man gyud ang ruling ani economic abuse under sa ato ang VAWC, Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Essential ba ang paternity? Unsa man yung paternity? Kaning, ikaw ba gyud ang amahan or dili, no? Para kuno ma-convicted ka under sa economic abuse, kinahanglan ang prosecutor iyag yung ipakita, no? Iyag yung establish nga ang katotoang akusado mao'y amahan sa bata. So kung dili siya establish nga siyang amahan sa bata, kung naay birth certificate, ya dili sila legally married, ang gidalang apelido sa apelido ni Coco Martin, butang talang. So, it must be shown dito sa likod nga na siya affidavit of paternity, gipirmahan sa likod, girecognize niya ang bata. Kung ibutang nato ang bata, ang birth certificate nakapangalan sa mama. So, dili naman ang makita sa birth certificate kung kinsa ang father. There must be other factors, no, other circumstances that could establish nga siya gyud ang papa. So in case of doubt, pwede nato na ang sa atong sa defense nga part, pwede nato nga i-demand nga there must be a kanang DNA test, no, paternity test. Establish ang defense ana na akong murag ako ang dagan sa storya kung anak magyud to ang bata, ang sa defense ana mag-request og DNA test to establish paternity, no? Kay basin niya og nagdemand-demand niya og support, economic support pag human dili day mao anak, mapareha ta Coco Martin, may lang pareha pud ta kadto Coco Martin nga murag abuloy ra pud to nga kwarta. Even if paternity is established, there must be evidence that withholding of support was done deliberately to cause mental or emotional anguish, no? Kanang wala lang makahatag og ayuda de, sorry for the word, support in a matter of 1 month kay nag-travel ang father or napo emergency sa family. Dili pa na siya igong rason nga maka-file ang tagtungod o economic abuse, no?
Establish yun na nga, ano na siya kapasidad, paghatag sa suporta, pero wala siya na ning kamot nga makasuporta, no? Sige nang pangayo, o sige nang text, sige message sa messenger, sige tawag. In fact, napagani demand from lawyer nga gapangayuan o support. Wala gyud gihapon ni hatag. Kana na siya, deliberate na na, tinuyuan na gid na. So, kanang sa kataas ka panahon nga gidemand ka mga tag support, whether we like it or not, sa part sa tagtungod, butang taang maanginahan sa bata, nananay disturban sa panghuna-una o kalagot, nakatagdakag kalagot. Di na na siya maalimod. Kawalay mo demand o support, nga wala gikinahanglan. O sa dili, wala niyo panghatag, makatag nagkalagot sa nangayo og support. Mura ba ka na mainsultuhan ba? Labi na gyud kung makita nga ang gipangayuan og suporta aduna po'y kapasidad. Tungod lang gyud kay mangulit-ulit lang gyud pod kanang magpasagad lang gyud awala gyud naghatag. Nako na nadiri gyud sa Supreme Court no. Giacquit ang ama ang tawo tungod iya ang ex-girlfriend nag-file og kaso. Pero ang lower court nagaingon nga dili kuno kinahanglan ang paternity test. Dili kuno kinahanglan i-establish ang paternity nga mamahimo siyang elemento sa crime. I have to remind you no nga ga-evolve ang balaod. Adaghan man gud kayo gaghang kayo insecurity kaning sa sing kaning mga dili kasado niya sa birth certificate ba wala dito nakabutang kung kinsa gyud ang father ang maang apelyido ra sa mother nakabutang so ang ilang insecurity ana kinsa ang paminawon ba sa prosecutor sa judge na-establish nila nga mga isang demand support nga wala dito sa birth certificate sa bata, kinsa ang papa. Dagan man kayo factor ana nga maka-establish ana pagpanganak nimo, ang katubang ituuhan nimo nga amahan sa imong anak, anaabas sa imong pagpanganak. Communications ninyo nga recognize niya ang anak, pictures, di ba? Dayon sa bunyag na siya dito. Kung dili good na siya amahan sa bata, dili gud na siya magpakaamahan. Kinsa ba gud mangangkon og responsibility Joshua, di ba? Wala man siguro gud gusto mangangkon. Kung kay pamangganig responsibility mo angkon pa ba kung dili gud siya tagtungod. So kung ibutang ta kanang ay katawad da Joshua kay daghang reality ni siya nga daghan kaayo ng anak nga ang birth certificate wala nakabutan dito ang father, wala na recognize. So, dako kayo na siya nga insecurity sa tagtungod kung maka-file ba sila. So, mahal mang kaayo ang paternity test karon. Oh, di na ko nung mahal. Bubarato na. Nako na balaan diri sa dapit sa merkado, 12,500. Oh. Makapa-kuana ka-ana. DNA test na ka-ana. Kung ginsay papa na imuhang anak. Dili po na tumalimod nga sa atong sitwasyon karon kanang 12,500 grabe na pug kaayo na siya ka lisod kaayo kabuton no sumuna siya nakahawid sa atong mga tagtungod nga makapugo nga dili sila makafile ani ang economic abuse kay gikinahanglan na sa Supreme Court na establish ang paternity ang nakatunan ani guys kay kuan manggod. Tungod bang totoo ang turning point ani katubito na itabo lagi ni Coco Martin nga nagsuporta siya sa dugay panahon pag umandi man niya anak. So muna na sa una kay wala man ni ang maka-remember pa ko nag-discuss ko ani nga dili kinahanglan ang kana na ang imog yung kuan mga mogo ni siya ang father pater marag, dili kinahanglan establish imong paternity para mag-demand ka og makadumnum pa ko nga naka-mention ko, ana. So, with that, I would say, nga karon ang bago sa 2026 nga ruling, GR number 262419, kinahanglan na gyud nga establish ang paternity sa bata para mag-demand og
support ay hata makafile og economic abuse. Ah, may mo reaction na Joshua. Wala lang ka stinger na tulad ng Joshua. No? Proof of filiation. A birth certificate marked not applicable for the father's name does not sufficiently prove. So, mo gani na. Wala gindihan ang butang, no? Kani. Presko kayo nga ruling ni May 1, 2026 ni siya nga Supreme Court ruling. Ato ni siyang basahon. Presko kayo ni siya nga balaod. Aman ni siya na padulong. Oy, download again man. Ano, 23 hours ago. Basa na to ni, 23 hours ago, balaod. Fresh. Wala pa 24 hours ni siya nga balaod nga gi-post sa balita. Hi, hi! Kahinay man sa among internet. Ano, wala siya nakig-onong. Tataglayan nga resource. So yun siya nga, a criminal case for not providing support to a child in violation of the law on anti-violence against women and their children cannot stand in court if it is not proven that a man is the father. May 1, 2026 ni siya nga ruling. Ito sa lower court, sa RTC, giconvict ang man. Sa Court of Appeals pod, giconvict pod na siya. Ang dipinsa gid sa father nga dili gid siya si amahan. So establish yagyang ipanindigan ba. So nasipyat dito kawala siya DNA test. Ngayon ang Supreme Court nga, the legal duty to provide financial support arises only after filiation or paternity has been established. It added that when a birth certificate is used to prove filiation, it must be signed by both the mother and the father. Hala, kinahanglan gyud ko no nga ang mag-sign sa birth certificate ang mother ang og ang father. Since, and ha, ang word ha, and. So kung ang declarant dito sa birth certificate sa bata, ang mother, unya, ang iyahang facts of marriage not applicable, but pasabot nilis na kasado, pwede na siya guys, nga ang informant dito sa for kanang front page sa birth certificate, ang mother. Muna siya ngayon ang Supreme Court nga, to establish filiation, the mother and the father must sign the birth certificate. Kasi sa likod ana sa birth certificate, narito ang affidavit of paternity wherein the father must sign. Sumunod na siya nga, and. Pwede ang informant, si mother, unya ang katotohang affidavit of paternity, ang father. Pwede po ang informant, ang mother, dayon ang affidavit of paternity, ang father. Dili pwede nga ang mother lang ang katotoang nag perma dito as informant sa birth sa facts of birth sa bata o niya walay perma dito sa father. Dili na siya ma-presume ang filiation. Since a man's paternity was not proven, na no legal obligation to provide support could be imposed it all so niya. Even if paternity has been established, there must be evidence on record that the accused willfully or consciously withheld financial support legally due to the woman for the purpose of inflicting or emotional anguish upon her. So, da ko'y parinti. Mingan kong parinti mi, kay iyang apelido kay Melenchon, pero iyang naong kaparihas mi, babalo. So siya, sige siya, chat na ako. Mayroon ko, maulam siya yun akong parinti ko. Parinti lagi ta. Kaya tagadanaw, buhol po sila. Nga,
matanaw man gid ako sa ako sa niwang pa ko sa ako pa elementary high school pareha gid migna atong bata ato iko pa rin tilagi tarong spelling lang mi mention gid na niya kami ka nag milisyo char dagdag bawas mura ra siya og election oh gipagtangtang ang mga N gadiman siya support sa iyahang ex-partner unya ga refuse og support kanay capacity ang iyahang ex-partner to support the child. Only, nga kapalagot na exchange of messages sa messenger nga makalagot. No, iya pa itong ipang screenshot, ipang send sa ko. Awan ako basa ha. Kaya mas maglagot kong appeal. Basta kay dili, kapang ungit-ungit ang lalaki. Kung mag-file na tao, vow. Say, ayun na pagdugay-dugay din ha. Kay samo ka ayo. Oh. Ina nga. Nangingon na kong auntie nga lawyer, mag-file na gid ko ng vow. Say, kay gidiman na ka sa PAO nga mga tagag-support. Sige pa kag pangaway na ako. Daghan pa kay kag trubaling ek-ek, ana. So, pag-ingon nga, ginayon na akong taanti mag-file. Ingon na nga, ayaw na lang ko file kaso kay maghatag na kong support. Oh, ayaw pa dahil yun. Kato iyahang, iyahabi to action nga after sa demand sa PAO nga maghatag siya o economic support sa child. Nga daghan pa kayo siya mga dili maayo nga chat dito sa mother sa iyang child. So may expect ni mo ana, 'di ba? Maghatag gyud siya mental or emotional anguish. Kaya ang tawo nga interesado gyud mo hatag support, wala na daghang storya, mo send na sa GCash. Dili ko gusto gyud nga makakaon ang imuhang ang mama sa imong bata sa imong gihatag nga support hala pagpalit og gatas. O unsay gikinala sa bata, iha to dito grocery. Balag taman lang gid sa gatas ug vitamins, di man siguro nang mama mo apil og gatas ug vitamins sa tiki-tiki no. O taman lang gid sa bata ug kanang the least gid ba nga dili gid ka gusto nga makatilaw ang imuhang mother. Ina na gid imong dumo tala sige ana na lang. That is support na siya bisan pag grocery. Imo man paliton ba ikaw mo personal og palit sa grocery? That is kwarta. So, ang sinigurista ng pamagi, hala, grocery hatod. Ano na lang, di ba? Joshua. So, in 2016, dugay naman ni kanyang kaso. 2016, pag-ipal sa RTC, yan, abot na rule 10 years after May 1, 2026, ang ruling. Wala gito to ang, ah. Ngayon yung former boyfriend nga, dili lagi ko, ano, matag-super ka din ako na anak. Oh. Yan ang, sa depensa niya, siya nga, dili daw niya anak. Because the child was born only 8 months after his last sexual relations with the woman. Wala, possible ba yagyapon niyang anak to niya, no? Kay 8 months ko no ilang sexual intercourse prior sa birth sa child. Unya, kuan ba ya? Ako, nanganak ko sa ako ang kamagulangan, 8 months. Nanganak ko sa ako ang ikaduha, 8 months. Nanganak ko sa ako ang katulo, 7 months. Possible ba yung gyapon to nga ihatong anak? Kung ano na lang untag yung DNA test. Deoxic ribonucleic acid test na. Basta kay DNA mo na. Lisuda man na rin. DNA. Deoxic ribonucleic acid. Hindi ko pronounce. Iyon ang korte. So, iyon ang korte nga. Wala manggoy DNA test. Gipahiga yun. Kaya wala. Nagkasinabot. Ang babae o lalaki who will shoulder for the cost of the test. Gipresent sa babae ang birth certificate, pero ang birth certificate nakabutan nito ang name sa father not applicable or unsigned. Oh. At the same time, the woman admitted that the man refused to give financial support because he doubted that he was the father of the child. So makasulti gid ang babae nga potaman man siya sa korte nga ngano man nga dili man siya mohatag og support sa bata. Mayon na yung babae nga kay mo man niya rason nga dili kuno niya anak ang bata. So tagaan siya sa RTC og conviction nga 2 years and 4 months as minimum to 6 years and 1 day as maximum. Oh, 100,000 pesos. Masin giduglahi kayo now ang bata mo nang kana kung ihapon na itong month sa pagpanganak, possible pagiganyang anak, ka 8 months ba ya? Pero
Tanamang gundi mo, maglukso ng dugo, baka di mangindi ako, kalahi mangindig naong. Bakit na yung feeling ba mo, nag-i-insist gini yan, nga di gini anak. Magara-gara siya, insist nga, dilit ni anak, kanya pag DNA test, iya ha, di ba? Kasamok bagod. So, nabi siya, sinir kutub, nga dilit ni ako, kalahi gindig naong. Ano si na Joshua? Wala siya mo surrender. Kato nga conviction niya, nga 2 months and 1 day to 5 years, to 6 years, ang una-una, 2 years and 4 months. Pataka man ko, sorry. Ayan, prison term niya is 2 years and 4 months to 6 years. Kung buto na hunaon, pwede siya maka-avail at probation. Wala siya na-avail o probation. Iyang pataka ang iyang kaso sa korte, sa Court of Appeals. Unya, ang Court of Appeals niingon nga, oh, kana nakasalagyog ka. Iya naman nung gipasakan na noon ang yung penalty from 2 years to from 2 years to 4 months to 8 years and 1 day. Kasi sa RTC, tama na sa 6 years. Ang sa Court of Appeals, isakan na noong 8 years. Oh my God! Napag-jury. Same and I fine ng 100,000. Ano, huwag yung surrender si lalaki. Gipabot niya sa Supreme Court. Una siya, ang 4 elements must be proven to convict a person of economic abuse. So, muna na rin siya. Huh? Una, the woman is the offender's wife or partner or someone with whom the offender has a common child. Check. Ikaduha, the offender refused to give financial support due. Ikatulo, the refusal was intended to cause mental or emotional suffering. The victim is a woman and or her child. Kaniyang kaso nga akong isgutan nga ipagawa sa Korte Suprema atong May 1, 2026, ang prosecution failed to prove 2 essential elements. Una, the accused and the woman share a common child and that the refusal to provide support was done to inflict psychological harm. Ang prosecution was unable to successfully establish that support is legally due to the woman and her child and that the man deliberately withheld the same. Oh. So, man ni mo pag-insist ka, entitled yun ka sa support kung dili ganin na tumabaluan na siya bagid ang amahan. Hindi siya ang amahan, so wala siya'y obligasyon. So, kanang duha ka elemento, absent. Absent. So, dili pwede nga mo demand kung dili gyud ma-establish ang paternity sa child. Okay. So, atong panawagan, panawagan nato ni sa atong local government unit na kung nai-inani nga incident, nga dili man gid ni siya rare, this is kanang prevalent, dagan-dagan ni siya incident nga ang birth certificate ang father's name not applicable, but in order to establish paternity there must be a DNA test. Dili na ko isulat or i-pronounce ang word nga DNA kas ka den lisuda i-pronounce, o so be it is publicly admissible nga DNA naging na siya DNA test. Kinahanglan ang DNA test kung wala nabutang dito sa birth certificate ang father. Walay affidavit of paternity in case sa kanini ang unmarried. Right? Akong gipanawagan ang atuang local government units nga i-appeal ninyo sa ayuda kung aduna na'y sitwasyon ba. Ma-assess magin na sa DSWD nga nalag-need nga i-file ang kaso for vouchee under sa economic abuse. Kaya makita man na sa DSWD nga ang lalaki adunay capacity to support but deliberately withheld. Kaya nagituyuan gyud ba nga dili mo hatag. Ako ang gihangyo ang atong mga local government unit nga apilon ni sa ground sa ayuda ang pagbayad sa DNA test. So locally diri sa ato sa Valencia, Mark St. Vincent masiguhalan ana nga laboratory center. Ako nabaluan 12,500. No? Nga appeal na sa ayuda ang pagbayad sa paternity test. Purposely for the filing of
Vowsy under economic abuse. So, na purpose, ha? Naman na dito sa case study report sa DSWD. Purpose. So, purposes for the filing of violation of violence against anti-violence against women and their children under economic abuse. Ibutan nito ang purpose. So, ang pag-release, ana, sa ibutang talang na panuminawon sa local government units. Units, kinagani sila. It's either municipal, city, or provincial, or napay mga ayuda ni Bunggo. Ana, mga kanang mga senatorial or mga congressional, so kana ayuda. Nga kung tagaanin niyo ayuda para makabayad sa paternity test, pwede na na ang checky for release sa ayuda, ibayad diretso sa St. Vincent. Kung local na to dito sa Valencia, St. Vincent ba na? Dili ko sure sa ngalan, masatbang sa merkado. Sigurado ko na sila'y DNA test, madili ko sigurado unsay ngalan sa ilang laboratory na facility. Pwede na ina na pagpatigayon nga ang purpose for the filing of katotohang economic abuse sa VAWSI, dayon ang check be paid directly to the facility. Alright? Panawagan. Hala, dapat ko itulong ka topic. Hulot na, hurot na itong oras. But anyway, I hope you learned something today. Because I also learned something today. Sabi na ko sa inyo nga, we will learn together. Diba? Anyway, among profession is, kuan mo siya? Kanang kanunay nag-study because our law is progressive and evolving. Diba? So I hope you learned something today because I also learned something today. And I look forward to see you again on Thursday of the same time at 4:30 to 6:30 in the afternoon. Dalaygon ang Diyos.